ay talagang ito ay natural na nagawain kasama na sa kanila na mga buhay, sa oras ng kanila pong buhay. Kaya naman, tayo rin naman ay patuloy na dapat na nananalangin. Yan. Ang ating text na pagtutuunan ng pansin at ilan pang mga text na sa banal na kasulatan dahil ito yung mga pangako ng Diyos ay makikita natin sa James 5:16. No, ito yung sinasabi, "The prayer of a righteous man is powerful and effective." Oh, no, napaganda, no? Sabi doon dito, ang panalangin daw ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Yan. So, pag sinabi nating righteous man, no, matuwid daw na tao, ay ito yung meron ng relationship sa ating Panginoon. Now, nais ko na alalahan natin ang apat na bagay, no? At alalahanin natin kung meron kayong mga Bible o kaya naman meron kayong notebook, ay isulat natin yung mga text dahil ito yung mga pangako ng ating Panginoon na maaari nating patuloy na i-review, no, kapag tayo ay nagkakaroon ng mga problema sa ating buhay. Now, tandaan natin yung word na pray, no? Meron tayong acronym, no? Ilagay niyo diyan pray, P-R-A-Y. No? Ito yung apat na yon. Yung pray, P ay power, R, relationship, A, answers, and Y, yielding. No? Yan ang ating pong pagtutuunan ng pansin. Kaya nga, ito ay isulat natin. No? So, una, paano daw tayo mananalangin? At siyempre, kung paano dapat natin na yung power ng prayer ay makuha natin. Ano yung dapat na dapat natin gagawin? P, no? Patandaan natin yung P. Power of God is released through prayer, no? Ang kapangyarihan daw ng Panginoon ay ito o ay pinagkakatiwala sa atin sa pamamagitan ng panalangin. No, yung power ng ating Panginoon. Now, ang panalangin ay ang channel kung saan ang kapangyarihan ng Diyos ay pinapakawalan o binibigay sa ating buhay. No, inuugnay ito sa atin sa banal na lakas para sa bawat isa sa atin. Kaya napaka-importante, no, na ating pong tandaan na merong kapangyarihan ang panalangin. Kapag tayo ay nananalangin, yung lakas daw ng ating Panginoon, ito ay pinapakawalan o nare-release, no, nare-release kapag tayo ay nananalangin. Now, dun sa Jeremiah 33:3, ito ang sabi, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." No? Ano daw po yung ating gagawin sa Jeremiah? Sinabi niya, call to me. Tumawag daw tayo sa ating Panginoon. No? Tayo ay humiling sa ating Panginoon. Tayo ay makipag-usap sa ating Panginoon. Hindi lang tayo sinabihan na call unto me, no? At merong pangako ang ating Panginoon na binanggit dito, tumawag ka sa akin at ano daw, sasagutin kita, no? Napakaganda ng binanggit dito ni Jeremiah 30 sa Jeremiah 33:3, no? Tumawag ka sa akin. Kanino daw tayo tatawag? Tawag tayo sa ating Panginoon. Now, hindi ito katulad nung minsan, no, na minsan tayo ay tatawag sa ating mahal sa buhay at hindi na sasagot yung ating tawag, no? hindi 'yon ang nangyayari kapag tayo ay tumawag sa ating Panginoon, dahil ang ating Panginoon ay sasagutin tayo, no? Kapag tayo ay tumawag sa ating Panginoon, ang ating Panginoon ay sumasagot at sasabihin, ang sabi po dito, at sasabihin sa iyo ang mga dakila at hindi masaliksik na bagay na hindi mo nalalaman. No? Kaya nga, kapag tayo ay tumawag sa ating Panginoon at tayo ay nagdadalawang isip o kaya naman meron tayong mga hinaing,
Oh, huwag tayong mag-alala sapagkat ang ating Panginoon ay sasagot. Ito ay pangako ng ating Panginoon sa atin. At ang ating Panginoon ay hindi naman siya, hindi napapako, no, yung kanyang mga pangako. Kaya ang ating Panginoon ay sumasagot sa atin. Napaka-importante na kung gusto nyong malaman ang sinasabi ng ating Panginoon, ay tatawag tayo sa Kanya sapagkat siya ay sasagot. Yung mga hindi nyo nalalaman, ibibigay ng ating Panginoon. Yung mga hindi nyo nalalaman ng ating Panginoon, ang siyang patuloy na magbibigay sa atin ng kasagutan. Okay? Sabi naman ni Pablo sa mga taga-Efeso, ito ay mababasa natin sa chapter 3, verse 20. Okay? Ang sabi dito, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is work within us. Oh, imagine daw po natin, hindi natin matarok mga kapatid. Hindi natin maubos, malaman kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Kapag tayo daw po ay tumawag sa Kanya, He is able, no? Ang ating Panginoon ay magagawa niya ay higit sa lahat dun sa mga iniisip natin o sa ini-imagine natin. Na hindi katulad ng pag ang isang tao kilala natin, no? Ito ay sinasabi natin, ito hanggang ganyan lang magagawa mo. Itong tao na to ay ito ang kanyang ito lang, hanggang dito ka lang, hanggang number one ka lang, number two, no? Hanggang number 3 sa electric pan, ganyan lang naano natin, gano'ng kalakas ba yan? Ito na ba yung number 3? Ang hina naman. No? Ganyan ang iniisip natin. Pero ito sa ating Panginoon, kapag tayo daw po ay tumawag sa Kanya, okay, nagagawa Niya ang higit pa sa mga iniisip po natin na magagawa ng ating Panginoon. Hindi pa po natin imagine ang ginawa ng ating Panginoon. According to His power that is work within us. Pero, no, yung magagawa sana ng ating Panginoon, unfortunately, ang nakakalimit doon sa magagawa ng ating Panginoon ay tayo na rin mismo. No, bakit kaya? Bakit kaya nalilimit yung magagawa ng ating Panginoon doon sa kanyang magagawa sa buhay natin? Ito ang problema, mga kapatid. May mga pagkakataon na tayo ay humihiling dahil lang, kukonti lang yung hinihiling natin. Hanggang dun lang ang hinihiling natin. For example, kapag kayo ay humiling, no, sa iyong asawa, halimbawa, asawang lalaki, sinabi nung asawang babae, honey, bumili ka nga nito, bumili ka ng kamatis, bawang, sibuyas, yan, no. May mga pagkakataon na yung tatay ay babalik sa bahay at yun lang talaga yung kanyang bibilhin. Pero may mga pagkakataon din naman, hindi sinasabi nung nanay na kailangan pa niya ng ibang mga bagay, no? Pero dahil yun ang sinabi nung babae na yun lang ang bilhin, yun din lang binibili nung tatay, no? May mga pagkakataon din naman na yung tatay, dahil sa nakita niya yung need doon sa rep, bumibili pa siya ng marami, no? At natutuwa yung nanay pag ganun. Pero sa Panginoon kasi, kapag hindi natin sinabi, no, kapag hindi natin sinampalatayanan yung ating sinasabi, ay nalilimit sa ating Panginoon yung kanyang magagawa. No? Kaya napaka-importante din naman, dahil ang binanggit dito, according to His power that is work within us. No? Hindi niya ibibigay sa atin ang mga bagay-bagay na akala natin hindi natin kailangan, no? Kaya yan ang nagiging problema. Pero dito naman sa Ephesians, sinasabi naman dito ay makakagawa pa ang ating Panginoon ng higit pa doon sa ini-imagine natin. Minsan tayo ay nagdadalawang isip na hindi magagawa ng ating Panginoon, pero maraming mga bagay ang nagagawa ng ating Panginoon. Si Charles Spurgeon, ang sabi niya, prayer moves the arm that moves the world. Yan. Ang panalangin daw po mga kapatid, no, ay nagpapakilos doon sa mga kamay o doon sa bisig na nagpapakilos ng mundo. No?
Kaya huwag tayong magdadalawang isip po, mga kapatid. Kapag meron kayong kahilingan, ay sabihin nyo ito sa ating Panginoon. Ito rin ang sabi ni Mahatma Gandhi, no? Prayer is not asking. It is a longing of the soul. It is daily admission of one's weakness. No? Ang panalangin daw po, mga kapatid, ay hindi basta hihingi ka lang. Ito ay isang pananabik ng kaluluwa. No? Ito ay araw-araw na pag-amin yung sa mga kahinaan po natin. No? Kaya napaka-importante. Tandaan po natin yung P. Power of God is released through prayer. No? Ang kapangyarihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ito po ay naibibigay o pinapakawalan sa magitan ng panalangin. So, yun po yung P. No? P, mga kapatid. Yung sunod ay R. No? Tandaan po natin, yung acronym na ginagamit natin ay PRAY. No? P muna, power of God is released through prayer. R, no? Tandaan natin ito, restores relationship with God. Yung prayer daw po ay ano, nagre-restore. Ang panalangin ay pinapanumbalik ang relationship natin sa ating Panginoon. Okay? Ang panalangin po, mga kapatid, ay ang paraan upang maibalik, no, o mapanatili ang isang malapitang ugnayan natin sa ating Panginoon. Okay? Ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Kanya. Ngunit sa pamamagitan po ng panalangin, mga kapatid, tayo ay nagkukumpisal at nakikipag-ugnay mula sa ating lumikha. Kaya napaka-importante po, mga kapatid, tayo ay manalangin because this restores our relationship with God. No? Sabi po sa John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. No? Kapag tayo daw po, mga kapatid, ay ipinagtapat po natin ang ating po mga kasalanan sa ating Panginoon, ang Panginoon po ay tapat. No? Siya po ay matuwid. Napapatawarin tayo sa ating po mga kasalanan. At hindi lang po papatawarin, kundi lilinisin pa tayo sa lahat ng ating pong mga kalikuan. No? Napaka-importante po, mga kapatid, na ating pong ipagtapat ang ating pong mga kasalanan sa ating Panginoon. Now, hindi ang Panginoon hindi po katulad ng ibang mga tao na kapag ka ikaw humingi ng tawad, nako, titikisin ka pa, no? Hindi pa tatanggapin yung paghingi mo ng tawad. Ikaw pa ay papahirapan. O, sige, pahirapan muna natin niya isang araw. Hindi ka papansinin ng mga 30 minutes or 1 hour hanggang sa maglupasay ka dyan. No? Minsan nga, kahit naglupasay ka dyan, hindi ka pa rin papatawarin. Pero ang ating Panginoon, ang sabi do, isa po, sabi po dito, no, sa 1 John 1:9, kung ipagtatapat natin ang ating po mga kasalanan. Ang ating Panginoon po, mga kapatid, ay lubos na nagmamahal sa atin. Ibigay lang po natin, ipagtapat natin ang ating po mga kasalanan sa ating Panginoon at tayo po ay papatawarin ng ating Panginoon. No? Sa Psalm 145:18, ito pong sabi, the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. No? Oh, ang ating Panginoon, mga kapatid, malapit ang ating Panginoon sa lahat ng mga tumatawag sa Kanya, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Oh, eto daw po, meron po palang, ano dito, no? Meron palang dapat na gawin natin, hindi lang basta tayo tumawag sa ating Panginoon. We should be true, no? Magiging totoo daw po tayo sa ating pong pagtawag sa ating Panginoon. Huwag lang basta-basta tatawag, kundi dapat totoo yung ating pong pagtawag sa ating Panginoon. Kailangan ay meron po tayo na bukas na puso sa pagtawag sa ating Panginoon. Call on Him. Now, tayo po ay mapapalapit sa ating Panginoon kapag tayo po ay tumatawag sa Kanya. Actually, ang ating Panginoon nandyan. No?
He is present in everything. Omnipresent ang tawag po mga kapatid dyan. Kaya nga napaka-importante na tayo po ay tumawag sa ating Panginoon. No? Now si Ellen White, isang manunulat, sinabi po niya, prayer is the key in the

storehouse ng ating Panginoon. Call upon me and I will answer you. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ang sabi pa ni John Bunyan, no, siya po ay isa ring manunulat, no, na sumulat nung librong The Pilgrim's Progress. No. Ang sabi po niya, in prayer, it is better to have a heart without words than words without a heart. No? Sa panalangin daw po mga kapatid, ay mas mabuting magkaroon ng pusong walang salita kaysa sa salita na walang puso. Ano ibig sabihin po mga kapatid? Kapag tayo daw po ay nananalangin, mas mabuti pa na kahit hindi tayo nagsasalita, pero nararamdaman po natin mga kapatid, no? Nararamdaman ang ating hinaing. Minsan tayo po ay humihibi lang. Kapag tayo ay umiiyak, mas naiintindihan pa po, naiintindihan din po yun. No? Sa mag-asawa, ganyan po, pag yung babae ay umiiyak na, ay talagang nadudurog na rin ang puso nung lalaki. Wala pang sinasabi yun, ha? Wala pang sinasabi si babae. Pero ano ang nangyayari? Niyayakap na mga kapatid at kinukonsole yung pag-iyak at gustong patahanin. Ganyan din po mga kapatid, yung binabanggit ni John Bunyan. Kailangan daw po mga kapatid, sa ating pong panalangin, kailangan ito ay nararamdaman po natin. Kailangan binubuksan natin yung puso natin sa ating Panginoon. At sinasabi po natin ang mga katotohanan, na may katotohanan lahat ng mga words po natin. Mahirap rin naman po mga kapatid, minsan, no, ganyan ang mga kaibigan, hindi naman actually kaibigan, mga kakilala po natin, no, minsan tayo po ay inuuto. Ano ibig sabihin inuuto? Minsan, nagsasalita sila, hindi naman totoo yung mga sinasabi nila, wala naman sa puso nila, no, minsan, ay ang ganda-ganda mo, pero sa isip-isip lang eh, nako, hindi naman maganda. Hindi po dapat ganyan mga kapatid, no. Ang panalangin daw ay mas mabuti na daw po na kailangan may puso, no, kahit walang salita, basta nandun yung puso. Napaganda na sinabi ni John Bunyan. Kaya naman, no, mga kapatid, yung R, kanina yung binanggit po natin, yung P, no, kapag tayo daw po ay nananalangin, tandaan natin yung P, power of God is released through prayer. Okay? Kapag tayo ay nananalangin, yung R restores relationship with God. No? So kapag tayo po ay nananalangin, napapanumbalik mga kapatid yung ating pong relasyon sa ating Panginoon, nanatili na tayo pa ay nagiging malapit sa ating pong pag-uugnayan sa ating Panginoon, no? Dahil alam natin yung kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa kanya. Pero ngunit sa pamamagitan, no, ng ating pong mga pananalangin, tayo po ay nagiging malapit sa ating pong pagkukumpisal ng ating pong mga kasalanan sa kanya. Okay? So doon tayo sa A. Ini-spell po natin yung pray, no? P-R-A. Ngayon ay prayer. Yeah, pray, answers. Kapag tayo daw po ay nananalangin, ay napuprovide, no, yung answers. Answers are provided through prayer. No, yun daw po mga kapatid. Ang mga sagot ay binibigay mga kapatid sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya kapag tayo po ay nananalangin, no, tayo ay nakakasiguro ng ating Panginoon ay sasagot sa ating pong mga pananalangin. Okay? Now, nangangako ang Diyos na sasagutin ang ating mga pananalangin ayon sa kanya pong mga kalooban. No? Bagaman ang mga sagot ay maaring hindi palaging yung agaran o kaya tulad ng inaasahan natin, palaging ibinibigay ang mga ito para sa ating makakaya. Kaya nga napaka-importante po mga kapatid, no, tayo ay patuloy na nananalangin. Sapagkat kapag tayo ay nananalangin, sumasagot ang ating Panginoon. Kapag sinabi natin yung hinaing natin sa Kanya, ang kalooban natin ay we put in words, no, ay sumasagot ang ating Panginoon. Sa Matthew 7:7 mga kapatid, ito po yung sinasabi, ask and it will be given you. Seek and you will find.

0: mind, knock, and the door will be open to you. Oh, napakaganda po mga kapatid. Ito ay panghako, panghawakan natin. No? Isulat niyo po mga kapatid, Matthew 7:7. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap at makakatagpo kayo. Kumatok kayo, ang pinto ang pinto ay bubuksan sa inyo. So napaka-importante po mga kapatid, panghawakan po natin ito. Kung meron kayong mga pangangailangan, hingiin po natin sa ating Panginoon. Kung meron kayong gustong hanapin, hanapin po natin ito sa pamamagitan ng pananalangin. At alam po natin, napakaganda ng pangako. Kapag tayo ay kumatok sa puso ng ating Panginoon, tayo po ay pagbubuksan. No? Now, ito ay pangako. Kapag sinabing pangako, ay nangyayari. No? Merong mga promises ang sabi po doon ng ibang mga tao. Promises are made to be broken. Totoo po ba yun? Sa mga tao, ganun. No? Sa mga tao, promises are made to be broken. But when God gives promise, kapag nagbigay ng pangako ang ating Panginoon, tinutupad ito ng ating Panginoon. Wala pang pangako ang ating Panginoon na hindi natupad. Kaya napaka-importante po mga kapatid, no, tayo ay humingi, ay humiling sa ating Panginoon sapagkat siya ay sasagot. So 1 John 5:14, ito po ang binabanggit. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. No? Oh, talagang maaari tayong magtiwala sa sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Na kung tayo daw po ay humingi ng anumang bagay, no, ayon sa kanyang kalooban, tayo ay dinirinig niya. Oh, ang ating Panginoon, mga kapatid, siya ay dumidinig sa atin kapag tayo ay humiling. Kaya napaka-importante po mga kapatid. Katulad na sinabi kanina, humingi kayo at kayo daw ay bibigyan. Humanap at kayo ay makakatagpo. At kumatok tayo at ang pinto ay bubuksan para sa atin. Kaya huwag po tayong mag-alala mga kapatid. Because we are confident that when we approach God and we ask according to His will, He hears us. Magtiwala tayo mga kapatid na ang ating Panginoon ay diringgin tayo kapag tayo ay tumawag sa Kanya. Now si John Wesley, isa po sa mga writer din mga kapatid. Ito po ang sabi niya, God does nothing except in response to believing prayer. No? Oh, wala daw pong ginagawa ang Diyos maliban sa pagtugon sa panawagan ng naniniwalang nananalangin. Oh, sana napaka-importante po mga kapatid. Believe, no? Kailangan po tayong maniwala daw po mga kapatid sa ang sinabi ni John Wesley, no? At didinggin ang ating Panginoon ang panalangin kapag tayo daw po ay may paniwala, nagtitiwala habang tayo po ay nananalangin. Isa pa po manunulat, ang sabi ay si F.B. Mayer, no? The greatest tragedy of life is not an answered prayer, but an offered prayer, no? Oh, mga kapatid, ito po pala mga kapatid ang nagiging problema natin, mga, no? Napaka-importante na atin pong maintindihan ang pinakamalaking trahedya daw po mga kapatid ng buhay ay hindi yung nasagot, hindi nasagot na panalangin. No? Ang pinakamalaking trahedya ay yung hindi natin inialay o hindi natin sinabi yung panalangin. Dahil, actually po mga kapatid, ito ay may twist dito sa sinabi ni Mayer. No? The greatest tragedy of life is not an answered prayer. Kapag tayo daw po kasi nananalangin mga kapatid, sinasagot ito ng ating Panginoon. No? Either yes, no, or wait. So, meron pa rin sagot kung hindi yon. Maaring hindi yan yung mas makakabuti sa atin, kaya hindi yon ang sagot ng ating Panginoon. So, napaka-importante maintindihan po natin. Kapag tayo daw po ay nananalangin, i-offer po natin ito sa ating Panginoon na mayroong buong puso, believing, no, naniniwala sa ating Panginoon. Kaya nga, huwag rin tayo dalawang isip sa pananalangin, kundi lagi tayong mananalangin. Lagi tayong mag-alay ng panalangin sa ating Panginoon. Sapagkat walang panalangin ang hindi sinasagot ng ating Panginoon. Okay? So yan po, no, yung A, answers are provided through prayer. Mga kapatid. At yung pang-apat, sa why, no, pray. In-spell po natin yung P-R-A-Y, pray. So, yung why po ay, tandaan po natin, yields spiritual growth and transformation. Kapag tayo ay nananalangin, prayer yields spiritual growth and transformation. Nagbubunga po ang panalangin, no, ng spiritual na paglago, no, at pagbabago. Kaya nga napaka-importante na lagi po tayong mananalangin. Hindi po tayo mananalangin dahil na may kailangan lang tayo, no? Hindi tayo mananalangin dahil sa mga prayer requests, no? Hindi po. Kailangan po tayong laging nananalangin. Bakit daw po? We are growing spiritually, no? And we are transformed kapag tayo po ay nananalangin. Binabago po ng panalangin ang ating pong mga puso. No, inaayon ito sa kalooban ng ating Panginoon. Pinapalakas din po, mga kapatid, ng panalangin ng ating pong pananampalataya. Kaya nga napaka-importante, no, na tayo ay manalangin sapagkat hinuhubog po, no, ng pananalangin ang ating pong pagkataon at dinadala tayo sa mas malalim na spiritual na karanasan. Sa 2 Chronicles 7:14, no, isulat mo natin. Sabi po dito, if my people, 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, then I will hear from heaven. Oh, sabi po dito, mga kapatid, napakaganda. Kung ang mga tao lang daw po, mga kapatid, na tinawag sa kanyang pangalan, sa pangalan ng ating Panginoon, ay magpapakumbaba at mananalangin at hahanapin po ang kanyang mukha, mga kapatid. Kung magkagayon, ay diringgin ko mula sa langit. Meron pong mga points dito, mga kapatid. People who are called by my name. Una, ay kailangan daw po tayong magpakumbaba, no? Nananalangin at ating hahanapin ang muka ng ating Panginoon. At sa magitan po nito, mga kapatid, diringgin ng ating Panginoon ang ating pong mga pananalangin. Now, sa Romans 12:2, ito rin po ang sinasabi, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of the mind. Now, kapag tayo daw po ay nananalangin, wag basta salita ng salita, kundi kailangan rin naman, no, yung ating pong mga pananalangin ay pinapanalangin, tayo ay mabago ng ating Panginoon. Prayer po, mga kapatid, we do this not just to ask, we do this that we may transform, we may grow spiritually, na tayo po, mga kapatid, ay lumago sa ating pong spiritual na buhay. Now, sabi ni Oswald Chambers, prayer is not preparation for the battle. Prayer is the battle. O kapag tayo daw po ay nananalangin, hindi ito para maghanda tayo sa labanan, no? Kundi ang pananalangin mismo ay kasama na rin doon sa labanan. Minsan, tayo po ay nananalangin kapag na tayo, yung nasa sukdulan na tayo. Hindi po, mga kapatid. We should pray before the battle, we should pray during the battle, and we should pray after the battle, no? Prayer po, mga kapatid, hindi po natatapos yan. Kailangan nga, sabi, pray without ceasing. Kaya napaka-importante po, mga kapatid. As Christians, tayo po ay manalangin. Sabi pa ni Martin Luther, to be a Christian, yan, without prayer is no more possible than to be alive without breathing. No? Tayo po ay humihinga Kapag hindi kayo huminga, mamamatay kayo. Ganun din po sa Christian life. Kapag kayo ay hindi nananalangin, ay mamamatay tayo sa ating pong Kristiyanong buhay. Kaya naman, no, tandaan po natin yung pray. No, pray. Una, prayer. No, ang panalangin daw po ay una, P, power of God is released. No, kapag tayo nananalangin, R, restores relationship with God. And A, pag tayo nananalangin, answers are provided. And Y, yield spiritual growth. No, kaya napaka-importante po mga kapatid na sa buhay natin na lagi po tayo ay nananalangin. May kapangyarihan po ang panalangin. Ay hindi po natin ito maipagkakaila, no, nababago ang ating pong buhay, no, pinawawala nito ang mga masamang isipan sa ating isip at nakikita nito na kukuha natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ito rin po ay nagpapanumbalik, no, sa ating pong marelasyon sa ating Panginoon at sumasagot ang ating Panginoon. At kapag tayo po ay nananalangin, mga kapatid, nararanasan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya naman, no, ugaliin po natin na tayo po ay manalangin. At patuloy nawa po, mga kapatid, na matanggap natin ang ating po mga pangangailangan sapagkat ang ating Panginoon ang patuloy na nagpapalakas sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay nakapag-aral ng inyong banal na salita. Patuloy nawa po na kami ay magbigay ng aming pong buhay sa inyo. Sa pagitan ng panalangin, maranasan po namin ang inyong kapangyarihan, maging maayos ang relationship po namin sa inyo, at matanggap po namin ang aming pong mga pangangailangan at kami po ay lumago. Pagpalain po ang bawat isa sa umaga po ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Buntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: All things new. Hope starts here.

0: Isang masaya, masigla at mawagpalang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo po ay narito sa programang naglalayo na tugunan ang inyong mental, physical, social at spiritual na mga pangangailangan. Ito po ang Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Kami po ay muling nagpapasalamat sa inyong pagtutok sa amin dito po sa aming programa, mapa-social media man po o sa radyo. Kaya po, kung kayo ay nakatutok, kayo po ay huwag kalimutang mag-like and share sa atin pong mga Facebook pages and sa YouTube, sa ating Adventist Medical Center Manila Facebook page, Adventist Medical Center Bacolod, Adventist Medical Center Palawan, Hope Channel Philippines at mga iba pang mga social media platforms. Sa pagsisimula, akin po kayong inanyayahan na kayo po ay yumuko para po sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, makapangyarihan po kayo sa lahat. Salamat pong muli Panginoon sa pagkakataong ito na kami po Panginoon ay makapagbahagi sa aming mga kaibigan at mga kapatid ng isang napaka-interesting na topic po sa araw na ito. Kami po ay inyong gabayan, lalo tigit po ang aming guest speaker. Ang aming mga manonood ay inyo pong samahan din po Panginoon upang makapulot po sila ng magagandang aral po sa aming mapag-uusapan sa araw na ito. Salamat po sa pakikinig ng aming dalangin. Ito po ay aming hiling at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So, ngayong araw po ay isang napaka-interesting po na topic ang ating matutunghayan. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ang Y sa acronym po natin na lifestyle. Ang Y, your faith is medicine.
1: Why? Your faith is medicine, the divine healer. How is your spiritual health? Spiritual health is tied to wellness. People who are facing serious health issues tend to do better if they have a strong spiritual connection. Your faith gives peace of mind, brings happiness, reduces risk of depression, provides moral support, improves life satisfaction. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Trust more, fear less.

0: Sa araw po na ito, sabi ko po nga po kanina, napaka-interesting po ng ating topic kasi lahat po tayo nararanasan po nating matakot. Pero minsan po, hindi natin alam paano po ba natin i-deal ang ating fear. Ngayon po, makakasama po natin ang isa po sa ating chaplain dito po sa Adventist Medical Center Manila, si Pastor Stephen Antonio. Siya po ay magbabahagi sa atin kung paano po natin i-deal ang fear. So ang ating topic po sa araw na ito is how to deal with fear. Ngayon po, ibibigay ko na po ang panahon kay Pastor Stephen. Pastor.
1: Ayun, so magandang umaga po sa ating lahat, especially sa ating pong mga manunood. Binabati po namin kayo ng isang masaya at magandang umaga. At nawa ang ating pong pag-aaral sa umaga pong ito ay magbibigay po sa atin ng sapat na kaalaman upang sa ganun ay ma-manage po natin ng maayos ang mga takot na meron po tayo. Ang takot ay isang natural na emosyon ng isang tao at naniniwala po ako na lahat po tayo nito ay nakakaranas o nakakaramdam ng tinatawag po nating takot. Hindi po lingid sa ating kaalaman at sa ating pong pagkaunawa na ang salitang takot ay maaaring dumadating sa atin sa hindi po inaasahang mga sitwasyon sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Kaya ninanais ko po na atin po itong pag-aralan sapagkat kahit ako man din ay nakaranas din ng takot dahil sa mga iilang bahagi ng ating pong pamumuhay na maari po itong maging dahilan upang sa ganun ay makaranas po tayo ng takot. So, ang sanlibutan po natin sa panahon pong ito ay makikita po natin na masalimuot. Makikita po natin na ang ating sanlibutan ay maraming kaguluhan. May mga economic crisis, mayroon pong health issues, pagkawala sa trabaho, napakaraming mga bagay na atin pong nakikita at nararanasan sa sanlibutan pong ito. Kaya ang mga bagay na ito ay nagdudulot sa atin ng pagkatakot. Ano? So ang tao kapag ka natakot para bang napaparalisa, nawawala po tayo sa natural na function ng ating buhay. Kaya sa ngayon, paano po ba natin i-deal yung ating mga tinatawag na takot? Ang takot po, mga kaibigan, mga kapatid po namin na masugid po naming tagapagsubaybay at mga manunood, ang takot ay isang bahagi lamang ng tinatawag po nating emotions. Ano? Marami pong klaseng emotions na meron po tayo. Katulad ng pagiging masaya, katulad ng pagkabalisa, stress, at isa po doon ay yung pagkatakot. Minsan ay nakakaranas tayo ng kabiguan, nakakaranas tayo ng hindi pagtanggap ng kapaligiran po natin, especially sa atin pong society. Ano, yun po ay mga emotions na maaring masabi po nating nangyayari sa atin. Sa umaga pong ito, ay atin pong pag-aaralan ang very specific ang tinatawag po nating pagkatakot. So, ano po ba ang definition? Una, ay pag-aaralan po natin kung ano po ang kahulugan o kung ano po ang definition ng tinatawag po nating emotion sapagkat ang takot ay isang bahagi ng natural na emosyon o pakiramdam nating o nararamdaman nating mga tao. Sabi po sa verywellmind.com, bagaman marami po tayong makikitang mga definition ng emotions, mayroon po akong kinuha na kung saan ay maaring mababaw ang definition o ang kahulugan, subalit mairirelate po natin yung ating mga karanasan sa buhay sa pamamagitan ng definition ng website na ito. Ano yung ibang mga definition ay meron pong, ang ibang mga definition ay gumagamit po sila ng mga malalalim na mga terms at mga words para i-explain kung ano ba talaga ang tinatawag nating emotion. Ganun pa man, ito po ay aking pinili sapagkat ito ay mababaw at maaaring maunawaan po ng nakakarami. Ang sabi po dito, emotions are reactions that human beings experience in response to events or situation. So ang emotion daw pala ay isang bahagi ng ating pagkatao na kung saan ito po ay isang driving force kung ano po yung reaction natin sa mga bagay na nararanasan po natin. Ito po yung response po natin sa events. Kaya mostly sa mga neuroscientist, ang emotion para po sa kanila ay isa pong produkto o isa pong resulta ng mga karanasan ng tao sa mga nakalipas na mga panahon o sa mga nakaraang panahon. Ibig sabihin, ang familiar na emotion na meron po tayo ay isa po itong hinubog po ito ng karanasan sa mga nakalipas na panahon na meron po tayo. Especially yung mga emotions o especially yung mga events o mga pangyayari sa ating buhay na kung saan ay nagdulot sa atin ng mahalagang pangyayari, ano? So binubuo po ng kasaysayan o ng karanasan po natin yung mga emotions na meron po tayo. Kung sa ating mga nakaraan ay meron po tayong karanasan na tayo po'y minamaltrato, maaring magkaroon po ito ng epekto sa kinabukasan po natin sapagkat ang mga familiar na events sa nakaraan ay maaari pong mag-trigger ng mga ibang mga tinatawag po nating mga emotions. Ano? So, ang takot ay isa sa bahagi ng tinatawag po nating emotions. Sabi po dito, ang takot or ang fear is a natural emotional response to perceived threats or dangers. So, ibig sabihin, ito po ay isang emotional na response po natin kapag tayo po ay nakakatanggap or nakakadama ng tinatawag po nating panganib or banta sa ating buhay. Subalit, ang sabi din po dito, it can be helpful in some situations as it keeps us alert and prepared, but excessive or irrational fear can limit our growth and happiness. In some parts of our life o sa ibang bahagi ng ating pong buhay, ang takot ay isang pakipakinabang din ano sa ating araw-araw na pamumuhay. Sapagkat meron pong mga sitwasyon sa ating buhay na nangangailangan ng ating paghahanda. Ano? Ibig sabihin, yung mga parating na takot o mga panganib na maaring mapagdadaanan po natin ay napaghahandaan po natin sa pamamagitan ng takot o ng tinatawag po nating isang bahagi ng tinatawag po nating emotion. Subalit, yung hindi karapat-dapat o hindi naman hindi naman kinakailangan na bigyan natin ng tuon sa lahat ng panahon ay maaari pong magkaroon ng limitasyon sa ating paglago at sa ating kasiyahan. So, ang takot ay isang natural na emosyon ng isang tao sa ibang bahagi ng ating buhay. Ito po ay pakipakinabang. Subalit, mayroon pong mga takot na maaari pong magbibigay ng pagkaparalisa sa ating function bilang mga tao. Ano-ano po yung mga tinatawag po nating causes ng pagkatakot? Meron pong mga suggestion na ang dahilan ng pagkatakot ng maraming mga tao ay una, ito pong tinatawag po natin na past experiences. Ano? So, nabanggit ko po kanina na ang iba't ibang klase ng emotions na meron po tayo, yan po ay nahubog sa mga panahon na tayo po ay nakakaranas ng mga karanasan sa buhay na lubhang mahalaga at nagdulot ng tinatawag po nating iba't ibang klaseng mga resulta. Halimbawa, madalas ang emotion po natin ay nahuhubog kapag ka ang atin pong karanasan ay mayroong mga tinatawag na negatibong resulta. Halimbawa, itong tinatawag po nating masakit, ano? Nakakaranas po tayo ng sakit sa anumang bahagi ng ating pagkatao, ang atin pong sa physical po natin or sa psychological or sa kung anumang bahagi ng atin pong pamumuhay, doon po natin nakukuha yung mga familiar emotions na meron po tayo. Ngayon po, kapag ka ang karanasan po natin ay sa pamamagitan ng sakit, sa pamamagitan ng panganib at mga stressful situation, meron pong particular na bahagi ng atin pong brain o ng ating utak o yung tinatawag po nating amigdala na kung saan ito po ay tumutulong sa pagproseso ng mga emotions na maari po nating maging reaction sa mga bagay, particular doon po sa mga sitwasyon na meron po tayo sa nakalipas. Kaya, sa kasalukuyan po ng ating buhay, mga kaibigan, mga kapatid, kapag ka meron pong mga related or mga familiar o mga kaparehong mga karanasan sa kasalukuyan, doon sa karanasan po natin sa nakaraan, ito po ay nagtitrigger po ng mga emotions, especially yung tinatawag po nating pagkatakot. Kaya kung meron pong mga negatibong mga karanasan na meron po tayo sa nakaraan at ito po ay nagkaroon ng mga resulta na hindi maganda sa atin, itong amigdala na ito na bahagi ng atin pong kaisipan, ano, na nagpuproseso ng ating emotions, ito po ay magiging driven force upang sa ganon ay magkaroon po ulit ng reaction sa panibagong o sa kasalukuyan po nating buhay. So tandaan po natin na ang atin pong utak ay very powerful. Ano? Ang isa sa function ng atin pong brain o ng atin pong utak ay i-record or itala ang mga karanasan po natin sa buhay. Especially yung mga important o mahalagang events na nangyari po sa ating buhay. Kaya, kapag ka mayroong mga kaparehong pangyayari sa kasalukuyan, ang unang gagawin po ng ating brain o ng ating pong isip ay kinakailangan i-survive niya yung tinatawag natin na sa kapanahunan.

kasalukuyan magsalita sa maraming mga tao. So, meron ding iba na nakaranas din ng mga car accident, pagkatapos ay sa kasalukuyan, nagda-drive pa rin, pero may mga panahon na kahit sa napaka-safe na lugar, nakakaranas pa rin ng takot sapagkat ito ay related na karanasan ng kasalukuyang buhay sa nakaraan na pangyayari sa ating buhay. So, ang takot po ay maaring magtagal o ang takot po ay maaring magtuloy-tuloy sapagkat ang pangunahing gawain ng utak po natin ay yung tinatawag po natin na survival. Ano? So, ang iniisip kaagad ng utak natin, kinakailangan na mag-survive ako. Ang priority ng utak o ng isip po natin ay survival. Kaya, kapag ka mayroon pong mga panganib na nakikita o nararamdaman po natin, magkakaroon po tayo ng tinatawag na fight or flight. Ano, diyan po papasok yung tinatawag natin na fight or flight. So, kung ang basihan po ng ating emotions ay sa mga nakalipas na mga panahon, maari pong magdudulot din sa atin ng pagkabalisa, ng pag-alala kung ito pong mga takot na ito ay patuloy pong nangyayari sa kasalukuyan po natin. So, tandaan po natin, ang emotions ay maaring nahubog or ang emotions po natin ay maaring nakuha po natin sa mga nakaraan po nating mga karanasan sa buhay. Ibig sabihin, ito po ay produkto ng mga importanteng mga karanasan po natin sa buhay. Kung ano pong karanasan po natin sa nakaraan at kapag ka mayroong kapareho o related sa kasalukuyan, maaari na ito po ay muling lumabas or maaari na ito po ay muling matrigger. So dahil ang isip po natin o ang utak po natin ay mayroon pong tinatawag na survival instinct, ano, magkakaroon po ng tinatawag na flight or flee, ano, kung kukumprumuntahin ba natin or tatakasan po natin yung sitwasyon. Kaya ito po ay nagdudulot sa atin ng tinatawag po nating pagkatakot. Ano? So, produkto ng nakaraan po natin yung mga emotions na meron po tayo sa ngayon. Pangalawa, ang isa sa mga maaring dahilan kung bakit ang tao ay nakakaranas ng takot, itong tinatawag po natin na uncertainty. Kung sa Tagalog ay walang kasiguruhan o tinatawag po nating unknown, ano, hindi po natin alam. Isa po sa likas ng ating utak o ng ating pong brain ay yung tinatawag po nating stability. Ang tanging gusto ng ating pong utak ay mayroon pong stability o mayroon pong control, ano? Mayroon pong control sa isa pong bagay. Ang ating pong utak, isa sa kanya pong trabaho o isa sa kanya pong layunin ay ipredict ang bagay na parating po sa atin. So, ibig sabihin, ang tanging gusto ng isip, ng utak o ng brain po natin ay yung kaya niyang hulaan, ano? Yung kaya niyang makontrol na maaring makarating sa atin. Kaya kapag ka tayo po ay kung tayo po ay nahaharap po tayo sa isa pong sitwasyon na hindi po natin alam, madalas po ang atin pong isip, ina-assume po niya yung tinatawag na danger or threat para paghandaan po ito. So ito po yung tinatawag natin na uncertainty. So madalas ang brain po natin o ang utak po natin, kapag ka hindi po niya alam yung resulta o kapag ka hindi niya mahuhulaan yung resulta na maaring mangyari, all the time or mostly ang isip po natin, yan po ay isang potential na threat o yan ay isang potential na risk sa existence ng isang tao. So, ang
takot po

0: ito po ay madalas nangyayari kapag ka mayroon pong banta o kapag ka, o mayroon pong mga panganib na maari pong maging dahilan ng pagkawala po natin. Ano? So, ang pinaka punot dulo ng takot ay yung tinatawag po nating fear of death. Ano? So, ibig sabihin, natatakot tayo sa isang bagay na ito kasi marahil ito po ay maging banta or maging dahilan ng pagkawala po natin. Yan po ay tinatawag po natin na fear of death. So, kapag ka ang atin pong brain, kapag ka po ang atin pong utak, ay wala na pong pagka hindi po niya kayang kontrolin yung mga bagay na parating po sa atin, kadalasan po nawawal, iniisip po natin na tayo po ay walang kapangyarihan sa bagay na ito. So itong bagay, isong kaisipan na ito, ay nagdudulot sa atin ng pagtaas ng tinatawag po nating stress at pagkabalisa po natin. Mayroon din po tinatawag na negative bias. Dahil po hindi kayang kontrolin at hindi kayang hulaan ng isip po natin yung maaaring darating sa atin o yung kinabukasan po natin, most of the time, ang atin pong isip ay kanya po itong tinitingnan na isa pong banta or isang panganib, kaya pinaghahandaan po natin. Minsan ay nadidisrupt din yung tinatawag po natin na expectation. Kapag ka ang isa pong bagay ay unplanned at hindi po natin alam kung ano po ang mangyayari, madalas po ay nababalisa po tayo. Ito pong tinatawag po natin na overthinking, isa din po ito marahil sa mga bunga ng uncertainty o hindi po natin alam yung future o yung tinatawag po nating kinabukasan. So minsan dahil overthinking, nag-i-imagine po tayo ng mga bagay. Anong isinisingit ng ating kaisipan doon sa mga kaalaman na meron po tayo yung isang bagay na kung saan ay panganib o isang threat sa atin pong buhay. So, una, ang maaring dahilan na ating pong pagkatakot ay mga karanasan po natin sa buhay at nangyayari pa rin sa kasulukuyan. Pangalawa, ang maaring pinanggagalingan ng takot po natin ay yung uncertainty, ano? O hindi po natin alam yung hinaharap po natin. Kaya madalas, ang dahil hindi nahuhulaan at hindi control ng atin pong kaisipan, kanya ito po ay isang potential na panganib or threat sa ating buhay. So pangatlo, ang maaring pinanggalingan ng atin pong takot ay yung tinatawag po natin failure of rejection. So ito pong failure of rejection, threat po ito sa tinatawag po natin na self-esteem po natin. Ano? Kapag ka tayo po ay nakakaranas, alam po natin na kapag ka nakakaranas po tayo ng pagtanggi o nakakaranas po tayo ng mga kabiguan sa buhay, iniisip po natin na hindi po tayo karapat-dapat. Ano? Iniisip po tayo na wala tayong kakayahan. At yun po ay sumisira sa kumpiyansa po nating mga tao. Kaya kung meron pong mga tao o mga kabataan na sila po ay iniisip po nila na sila po, kung may mga tao na mababa ang kanila pong kumpiyansa sa sarili, marahil meron po silang mga karanasan sa mga nakaraan na sila po ay may mga kabiguan at sila po ay tinatanggihan. Kasama din po dito sa failure of rejection yung tinatawag po nating social judgment. Ito pong social judgment na ito, madalas po ang society po natin ang basihan ng pagtanggap sa atin ay yung tinatawag po nating mga success po natin sa ating buhay. Kaya kapag ka nakaranas po tayo ng kabiguan at ng pagtanggi sa iba, iniisip po natin na wala po tayong halaga at iniisip po natin na wala po tayong tinatawag na kakayahan. So, social judgment kasama po dyan sa failure of rejection. Yung tinatawag po nating perceived consequences. Ano? Kaya minsan ay natatakot po tayo na gawin ang isang bagay na ito, nawawalan po tayo ng kumpiyansa sapagkat ini-imagine po natin yung pinaka-extreme na maari pong negatibong resulta sa bagay na atin pong gagawin. Marahil kasama din dito yung past experiences po natin, madalas ay nahuhubog po tayo ng atin pong mga nakaraan, kaya po ay nagbibigay po sa atin ito ng pakiramdam na tayo po ay walang halaga at tayo po ay hindi karapat-dapat sa sosyedad. So, pang-apat, ano po yung pang-apat? Yung pang-apat ay tinatawag po natin na lack of control. Kanina, nabanggit ko po itong tinatawag po natin na lack of control. Dahil nga po ang isip po natin, dahil nga po yung brain po natin, ang kanyang gustong mangyari ay yung nahuhulaan po niya yung parating sa atin, nahuhulaan po niya yung magiging resulta ng mga bagay na darating po sa atin, yung stable ay yung stability ng isa pong bagay ay kapag ka nawala po sa atin yon, magkakaroon po tayo ng tinatawag na lack of control. So dahil kapag ka wala po tayong lack of control, nawawalan po tayo ng tinatawag po natin na autonomy. Ano po yung autonomy o yung loss of autonomy? Nawawalan po tayo ng kapangyarihan sa ating sarili. Dahil hindi po kayang ipredict ng atin pong isip, iniisip po natin na wala tayong kakayahan na impluensyahan ang magiging resulta ng maari pong parating sa atin pong buhay. Ano pong mga halimbawa po nito? Ang halimbawa po nito ay ang mga tinatawag po nating health issues. Yung mga medications na maari pong pagdadaanan po natin dahil sa atin pong sakit, iniisip natin na maaring hindi po ito magiging epektibo at ako ay hindi gagaling. So may mga bagay na minsan wala sa atin pong control. Relationships, ano? Takot dahil baka iwanan ako, hindi ako karapat-dapat, iaabandona ako ng aking mga mahal sa buhay. So, global events, ano? Kagaya ng mga economic crisis, pandemic, yung kung ano pang mga giyera. So, wala po tayong control, ano? So, kaya yun po ay nagdudulot ng pagkatakot sapagkat maari po yun ay banta or panganib sa atin pong existence o sa atin pong paglitaw bilang buhay na nilalang. Panglima, mayroon po tayong anim, ano? So ito po ay second to the last. Number five ay mayroon po tayong tinatawag na biological factors. Ano po itong tinatawag natin na biological factors? Ito po ay may kinalaman mismo sa loob ng system ng atin pong tinatawag na pangangatawan. At bahagi po ng ating kaisipan o ng atin pong brain o ng utak po natin na binabanggit ko po kanina ay yung tinatawag po nating amygdala. Na ito po ay isang bahagi ng atin pong isip at ng atin pong utak na ang kanya po na siya po ang responsable sa pagpuproseso ng emotions po natin. Kapag ka ang mayroon pong banta at kapag ka mayroon pong panganib na maari pong na-detect o or nakita ng atin buong pagkatao po natin, ang atin pong brain ay magbibigay ng mensahe sa lahat ng sistema ng atin pong pangangatawan. Kaya nga po kapag ka ang tao ay stress o kapag ka ang tao ay natatakot, ang brain po natin ay magsisend ng message sa lahat ng system ng ating katawan. Kaya meron pong mga tao na healthy naman po sila, malakas po sila, kaya nga lang napaparalisa yung kanilang function sa kadahilanan na yung brain po natin ay nagbibigay ng mensahe sa lahat ng bahagi ng ating katawan. So kung sasabihin po ng brain na tayo po ay kinakailangan maging malungkot sapagkat mayroon akong ganitong karanasan. So ang ating pong katawan, ang buong sistema ng ating mga katawan ay gagalaw po siya or gagana po siya na ang kanya pong basihan ay kalungkutan. Kaya nawawalan po tayo ng gana, minsan nagkakasakit tayo, bumababa yung ating tinatawag na immune system. So, kasama din po dito yung tinatawag po natin na sympathetic nervous system or yung tinatawag po natin na SNS. So, magkakaroon po ng physical change sa atin, ano, sa atin pong nervous system kapag ka nagbigay na ng mensahe yung ating brain, ano? Kaya kapag ka nagbigay ng mensahe yung ating brain sa lahat ng bahagi ng ating pong katawan, yung nervous system po natin ay magkakaroon po ng changes. Maaring tataas yung bibilis yung pagtibok ng ating pong puso, maaring mahihirapan po tayong huminga. So ito po ay magkakaroon po ng tinatawag na changes. O magkakaroon po ng sa malalim na dahilan, ito po ay takot. Ano? So magkakaroon po ng changes dahil po nag-send po ng message yung atin pong brain. At dahil po dyan po papasok yung tinatawag po natin flight or flee. Kung talaga bang kailangan po natin itong kumprontahin or kailangan ba talaga natin itong harapin or kailangan po ba talaga natin itong layasan or hindi po natin haharapin. So, ang emotion po natin ay mayroon pong bahagi sa mga decision making po natin. Ano? Kasi tatandaan po natin na ang emotion ay isang bahagi ng pagkatao ng isa pong nilalang na kung saan ay nai-impluensyahan yung atin pong mga desisyon. Kaya kapag ka healthy or positive emotions ang meron po tayo, minsan ang atin pong mga desisyon sa buhay ay nagiging maayos din. So, pang-anim, ito po yung tinatawag po natin na social conditioning. Ano? So, ano po itong social conditioning? Paano po ito nagiging isa sa mga dahilan ng tinatawag po nating pagkatakot? Tatandaan po natin na mula sa pagkabata po natin, meron po tayong mga kanya-kanyang mga culture or mga klase ng pamilya na pinanggagalingan po natin. Meron pong mga rules, meron pong mga norms, meron pong mga belief system, meron, kasama din po dito yung religion po natin. Ano? So, mayroon pong mga bahagi ng ating pamumuhay sa lahat ng bahagi ng paggalaw natin bilang isang tao na meron pong kinalaman sa atin pong social na karanasan ng atin pong buhay. So, dito po mangyayari na doon sa community or doon sa isang family na pinanggalingan po natin ay mayroon pong mga bagay na ito po ay katanggap-tanggap at mayroon pong mga bagay na ito po ay hindi tanggap. At madalas, sa ating pakikitungo sa mga tao, nangangailangan po tayo ng approval sa kanila. Ibig sabihin, kapag ka meron po tayong isang bagay na ginagawa, ito po ay naghahanap ng isang pagtanggap sa iba. Kaya kapag ka meron po tayong mga nagawa na hindi katanggap-tanggap sa society at doon po sa isang sa community na kung saan tayo nabibilang, ito po ay nagdudulot din ng tinatawag na pagkatakot dahil sa isang bagay na hindi tanggap galing po sa atin. Yung tinatawag po natin na peer pressure, ano? Minsan kapag hindi natin nagawa ang isang bagay na ito at hindi tanggap ng atin pong grupo, madalas tayo po ay nakakaranas ng isolation o di kaya ay natatakot po tayo. Mayroon pong mga culture tayo, hindi lamang sa race natin or sa kung saan po tayong pinanggagalingan, yung kultura po natin ay mayroon din pong bahagi. Kasi may mga kultura na kung saan ay ito, tanggap ito. Ito ay hindi. Sa ibang kultura naman, ang hindi tanggap doon ay tanggap dito. So, mayroong tinatawag na social conditioning na factor na kung saan maaring pinanggagalingan po ng tinatawag po nating takot. Ano? Pero ang pinakapunot dulo ng takot po ay yung tinatawag po nating fear of death kasi lahat ng mga pinanggagalingan po na yun ay maaring panganib at maaring yun po ay banta sa atin pong buhay at sa atin pong paglitaw bilang isang buhay na nilalang. Ngayon, paano po natin ito haharapin, ano? Mayroon po tayong syempre bibilisan po natin solutions to overcome fear. Una, kinakailangan po nating i-identify yung tinatawag po nating takot. Kung ma-identify po natin ito ng maayos, magiging mabilis po sa atin ang pagharap po nito. Magiging mabilis po sa atin ang paghahanap ng mga paraan kung paano po natin ito haharapin, ano? So magkakaroon po ng pagbaba ng intensity, ano? Pagbaba ng intensity ng takot po natin kapag ka ito po ay na-identify po natin ng maayos at kung paano po natin ito gagawa ng tinatawag po nating paraan. In that way, ma-minimize po natin yung fear o yung takot na maari po nating nararanasan. Face it gradually. Since na ang emotion ay bahagi ng kabuuan ng ating pong pagkatao at ito po ay nahubog at nabuo sa maraming mga panahon mula sa atin pong mga karanasan sa buhay, hindi po ito magiging madali na atin po itong makakalimutan o hindi po natin mararanasan muli. Atin pong harapin ito ng unti-unti sa pamamagitan ng mga strategies at mga methods na atin pong kinakailangang gawin. Number 3, change your mindset. Madalas, ang mindset po natin ay malaking bahagi ng atin pong pagkatao kung paano po tayo mamumuhay. Ano? Madalas, ang sakit o ang pagkatakot ay nanggaling po sa ating isip. Ano? Si change po natin from negative to positive. Kaya atin pong pag-aralan kung paano po magkakaroon ng positibong kaisipan. Number 4, practice relaxation technique. Ano? So, yung paghinga ng malalim, yung tinatawag natin na meditation, bigyan natin ng panahon yung ating sarili na magkaroon ng pagbubulay-bulay, bigyan natin yung ating sarili na tayo po ay ma-relax. Siguro isa po doon ay yung environment po natin. In that way po, nalilisen po yung tinatawag po nating fear po natin. Then number 5, seek support. Ito pong paghanap ng tinatawag po nating suporta. Ano? Madalas sa konteksto po ng hospital sa chaplaincy, ay meron, madalas ito po'y nangyayari doon sa mga taong mag-undergo sa operation kinabukasan. Ano? Ang kanilang preparation, madalas ay naghahanap po sila ng support sa kanilang mga friends, sa relatives po nila, sa family members. Yung iba naman po ay humihingi ng prayers mula sa ibang tao. Ang iba naman po ay humihingi ng mga encouraging words sa mga kakilala po nito. In that way, ay na-neutralize yung emotion, especially yung takot na sila po ay sasailalim sa isang operasyon. So, madalas po namin itong na-encounter. And number 6, educate yourself. Kinakailangan na mapag-aralan po natin yung ating sarili, yung mga trigger points, yung dynamics po natin, kung saan po tayo, kung ano pong trigger points ng ating pong takot. So, kinakailangan na pag-aaralan po natin iyon, yung dynamics po natin, para mapaghandaan po natin ng maayos at mailagay po natin yung ating sarili sa maayos na kondisyon. Healthy lifestyle. Kasama po ang tinatawag po nating healthy lifestyle, maayos na pagtulog, maayos na pagkain, mayroon po yung effect sa lahat ng system ng atin pong pangangatawan. Then number 8, professional help. So kung hindi po talaga natin kayak, na kailangan po na magkakaroon po ng tulong mula po sa mga taong eksperto po, ano, upang ma-address po ito. Then lastly, ito pong tinatawag natin faith in God. Ano? So paano po nakakabigay ng kaginhawaan ang pananampalataya po natin sa Panginoon. Naniniwala po tayo na ang Panginoon ang may control sa lahat ng bagay. Kaya nagbibigay po ito ng assurance ng peace of mind, nagbibigay po ito ng kasiguruhan sapagkat alam po natin na ang Panginoong Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Alam po natin na ang imposible sa atin ay posible sa ating Panginoon, nagbibigay po iyan ng kasiguruhan na ang ating sitwasyon ay magiging maayos. Sa pamamagitan ng pananalangin, kapag ka ating pong isinusuko ang lahat ng ating pong mga problema, kapag ka ating pong sinusuko ang lahat ng nakakapaggabag sa atin, nagbibigay po ito ng kapayapaan sa pamamagitan ng panalangin. Sa mga pangako ng Panginoong Diyos, alam po natin na tapat at mahabagin ng ating Panginoon at Kanya po itong ginagawa, ito po ay nagbibigay sa atin ng kasiguruhan din. Nagbibigay sa atin ng lakas ang gabay ng banal na Espiritu at higit po sa lahat sapagkat tayo po ay naniniwala na ang Panginoon ay ipagkakaloob sa atin ang buhay na walang hanggan bagaman mayroon pong mga bahagi ng buhay na mapanganib at banta ay nagbibigay po sa atin ng pag-asa itong tinatawag po nating eternal life. Sa huli po, ang sabi po dito, fear thrives in uncertainty, but faith reminds us that God is always present, always loving, and always working for our good. Sa text na iiwan ko po sa inyo, sabi po sa Isaiah chapter 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ano? So, ito po yung mga bagay na maaari po nating gawin at tandaan para ma-deal po natin na maayos yung mga takot na meron po tayo sa ating buhay.
1: Maraming salamat po, Pastor Stephen, sa napakagandang mensahe patungkol sa kung paano po natin i-deal ang fear. Yun, nakita po natin mga kaibigan, may iba't ibang source yung ating takot, no? At binigay din sa atin kung ano po yung mga paraan kung paano po natin i-deal. Sa atin pong pagbabalik, huwag niyo pong kalimutan na i-share po ang inyong mga karanasan, anong uring takot ang inyong naranasan at paano niyo po ito ini-handle. Atin po yung babasahin sa ating mga comment section. At kung meron po kayong katanungan, huwag po kayong mahiyang magtanong. Kayo po ay magtanong sa ating mga social media platforms at sasagutin po yan ng ating guest speaker. So, bago po ang lahat, panoorin po muna natin itong aming We Can Help You video.
2: Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a 6-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now!

0: Bago po natin basahin ang mga katanungan, ayan po, nakita niyo po yung ating We Can Help You video. Amin pong kinocongratulate muli ang aming Batch 14 ng aming Lifestyles Medicine Intervention Program graduates, which was ended last week po, no, February 13. And ang amin pong batch 15 will start on April 22. Kaya po kung nais nyo pong mag-enroll sa aming programa, ang Lifestyles Medicine Intervention Program, at magkaroon ng positive lifestyle changes, kayo po ay mag-message lang po sa Lifestyle Med AMCM, at kami po ay handang i-cater kayo if you are willing to join our program. So ayan po, atin na pong buksan ang oras para po sa inyong mga katanungan. Kung meron pong mga katanungan, amin pong babasahin. At bago po yan, akin po palang binabati si Ma'am Jorlita Manaog Bitaw. Siya po ay isa sa aming Lifestyles Medicine Intervention Program Batch 14 graduate. Ayan, ganun din po si Ma'am Ining Makmal, isa po nating masugid na kataga-subaypay po dito sa ating programa. At ang iba po nating mga manonood. So kung may mga katanungan po kayo, kayo po ay mag-message sa ating comment section. Ayan. Kung wala pong mga katanungan, ay atin pong hilingan si Pastor Stephen ng kanyang last message po patungkol po dito sa ating topic na how to deal with fear.
1: Ayun po, ano. So atin pong napag-aralan yung mga causes at atin pong nabanggit din yung mga paraan na maaari po nating ma-deal yung atin pong fear. Sa last part po ay yung atin pong pananampalataya sa ating Panginoon. Ano? Mayroon lang po akong gustong ipaabot sa inyo na ang takot ay ang pinakaunang resulta ng kasalanan. Ano? Sa pananaw ng banal na kasulatan, tayo po ay naniniwala na ang una po nating mga magulang na si Adan at saka si Eva ay nagkasala. At sa panahon na sila po ay nagkasala, ang unang resulta ng kanila pong pagkakamali, sila po ay nagtago sa ating Panginoon sapagkat kanila pong naramdaman na sila po ay natakot. Ang takot po sa konteksto ng ating pong mga unang mga magulang ay sapagkat alam po nila na ang buhay na walang hanggan na ibinigay ng Panginoon ay nawala po sa kanila. Kaya kanila pong nakita sa hinaharap na wala pong na maaring ang pagkakasala ay isa pong naging threat sa kanila pong existence sa lahat ng panahon. Kaya ang pinakaunang naging resulta ng pagkakamali ay ang tinatawag po nating pagkatakot. Subalit, dahil ang Panginoon ay pag-ibig at ang Panginoon ay mahabagin, ang Panginoong Diyos ay nagbigay ng pangako ng solusyon na sa pamagitan ng kanya pong anak na kanya pong ipapadala ay magkakaroon po tayo ng kaligtasan at magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Madalas po ang takot sa atin ay marahil isa pong produkto ng atin pong ng banta at takot sa bawat aspeto ng ating buhay, higit sa lahat ng atin pong existence po natin, ano, banta. So bagaman sa pamagitan ng espiritual natin pong kalagayan, ang espiritual na karanasan ng tao ay isa sa pinakamataas. Ano? Kaya nagbibigay po ito ng kasiguruhan sa lahat ng bagay. Huwag po natin kalimutan na mabuhay nakasama ang ating pong Panginoon sapagkat ang kaalaman o ang pagkaunawa na mayroon pong isang may kakayahan sa lahat ng sitwasyon ng ating pong buhay, nagbibigay po ito ng kasiguruhan, nagbibigay po ito ng kapayapaan, nagbibigay po ito sa atin ng kapanatagan.
0: Ayan, maraming salamat po, Pastor Stephen. Marami po kaming natutunan. At higit sa napakahalagang kailangan nating panghawakan ay yung katotohanan na mayroong Diyos na siyang tutulong po sa atin upang atin pong malagpasan yung ating mga takot. Ayan po, maraming salamat. At sa ating pagtatapos, atin pong hihilingan si Pastor Stephen sa isa pong closing prayer.
1: Hinihingan po natin ang bawat isa na atin pong itoon ng atin pong maiksing panahon para po sa panalangin po natin. Mapagpala po naming Panginoon, kayo ay mahabagin, kayo po ay Diyos ng pag-ibig, at higit sa lahat, kayo po ay Diyos na tapat sa lahat ng inyo pong mga salita. Bagaman ang sanlibutan ay puno ng pagkabalisa, puno ng pagkatakot at puno ng mga uncertainties na parating, naniniwala po kami na kayo po ang nakakaalam ng lahat ng bagay na ito. At dahil kayo, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat ng bagay, maaari po bang patatagin po ninyo kami at maaari po bang palakasin po ninyo kami sa pamamagitan ng amin pong pagtitiwala sa inyo na anuman ang mangyari, kayo ang Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. Tulungan po kami, Panginoon, sa araw-araw po naming pagharap sa mga challenges sa buhay. Nawa ay amin po itong mapanagumpayan, hindi lamang sa pamamagitan ng mga methods at mga strategies na amin pong gagamitin, kundi sa pamamagitan din ng amin pong pananampalataya sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, ang bawat mensahe na aming pong napag-aralan at napakinggan ay mga mensahe, Panginoon, na magbibigay sa amin ng paglago sa araw-araw po naming pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Maraming salamat po, mga kaibigan, sa inyong pagtutok at pagkikinig po sa aming programa. Patuloy na kami po ay inyong samahan tuwing Monday, Wednesday, and Friday dito lamang po sa Hope Channel Philippines, Adventist Medical Center Manila, Adventist Medical Center Palawan, Adventist Medical Center Bacolod, and sa lahat ng ating social media platforms, ganun din po sa ating AWR 89.1 FM. So ito po muli ang Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Maraming salamat po. At magandang araw sa inyong lahat.
2: Did you know that non-communicable diseases, also called chronic lifestyle diseases, now make up to 7 of the world's top 10 causes of death? These top 7 diseases are ischemic heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease, lung cancers, Alzheimer's disease, diabetes mellitus, and kidney diseases. In the Philippines, the top 5 communicable diseases as cause of death are almost similar. They are ischemic heart disease, cancers, cerebrovascular diseases, diabetes mellitus, and hypertensive diseases. Why do we suffer so much from these chronic lifestyle diseases? The underlying causes are high blood sugar, high cholesterol, overweight and obesity. And it has been found that there are 3 root causes of this problem. They are tobacco use, insufficient physical activity, and not enough intake of fruits and vegetables. By looking at these faulty lifestyles, aren't they actually modifiable? Any person who is willing to change may actually prevent having these lifestyle diseases. You don't have to be a victim. Neither should you be burdened by having these risk factors that lead to disease. And the good news is, you can do something about it now. You can join the Lifestyle is Medicine Intervention Program by the Adventist Medical Center Manila. Lifestyle is an acronym for 9 vital components of healthy living. This stands for laughter, interaction, food and fluids, exercise, sleep, temperance, your faith, light and environment. Truly, these are the natural healing wonders of today's chronic diseases. What's in store for you if you sign up for this Lifestyle is Medicine intervention program? This is a 6-week lifestyle modification program designed as a virtual learning so you can do it from the comfort and safety of your homes. You will learn evidence-based lectures on how these 9 vital components of lifestyle will help you win the battle against lifestyle diseases. There will be workshops on optimal nutrition, healthy cooking, exercises, reports, and many more. Come and join us for this exciting journey to healing and health. Truly, lifestyle is medicine.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lud Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ang pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kayo po ba ay nagnanais ng mga libreng aklat aralin sa Biblia? Kung kayo po ay gusto nyong makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay pinamagatang Faith When Funds Are Low. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anapat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat na sulat ni San Lucas sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kaibigan, ano bang ibig sabihin ng pananampalataya? Sa ibang bahagi ng Biblia ay binigyan ng kahulugan kung ano ang pananampalataya. Ito ay asulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, Versikulo 1. Ganito ang kanyang definisyon. Ang wika, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang panindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Yun ang sinasabi tungkol sa pananampalataya. Hindi yung panakita, pero ikaw ay merong pananampalataya. Ang Diyos ay tutugon sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Merong isang karanasan natala sa aklat ng sulat ni San Lucas, Kapitulo 21, Versikulo 1 hanggang 4. Tingnan natin ngayon kung ano ang binabanggit ng Biblia tungkol sa pananampalataya ng isang babae. Ang wika, sa versikulo 1 at 2, ating simulan ng Kapitulo 21, siya'y tumingala at nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng kanilang mga handog sa kabangyaman. Nakita rin niya ang isang mahirap na babaeng balo na naglalagay ng 2 kusing at sinabi niya, 3, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na babaeng balong ito ay naglagay ng higit kaysa kanilang lahat. Versikulo 4, sapagkat silang lahat ay naglagay mula sa kanilang kasaganaan, samantalang siya mula sa kanyang kahirapan ay inilagay ang lahat ng kanyang kabuhayan. Kaibigan, ang pangyayaring ito ay nagbigay pansin sa ating Panginoong Hesus. Bakit nagbigay ng pansin? Isang halimbawa, karamihan sa mga tao pagka salapi ang pinag-uusapan ay nakatikom ang kanilang bibig at ang kanilang wallet ay nakasara. Subalit, ang babaeng ito kung bakit naitampok na gayon na lamang, hindi lamang sa sulat ni San Lucas, kundi pa naman maging sa sulat ni San Marcos ay nakatala ang pangyayaring ito. Hindi man binigay ng Biblia ano ba ang pangalan ng babaeng ito. Ito yung hindi binigyan ng pansin ng sumulat, hindi tinanong kung ano ang pangalan ng babaeng ito. Hindi rin alam kung ano ang kanyang edad o ilan ang kanyang edad. Ang kanyang itsura, siya ba ay may anak? Ano ang dahilan sa pagkamatay ng kanyang asawa? sapagkat siya ay isa ng balo. Ito yung binibigay ng Biblia na nalarawan sa sumulat. Ang wika, siya ay isang balong babae at siya ay mahirap. Hindi basta-basta balo na babae, kundi ang sabi, siya ay isang mahirap. Subalit siya ay isang babaeng may pananampalataya, na ang kanyang pananampalataya, ang Diyos ay hindi siya pababayaan. Kanyang pagnanais na magbigay ng handog para sa Panginoon. Kaibigan, kung ikaw ay nagbibigay ng handog sa pangalan ng Panginoon, kaibigan, hindi mo na iniisip kung ano ang mangyayari sapagkat ikay may pananampalataya. Alam mo ang Diyos, hindi ka pababayaan. Kaya ngayon, siya ay nagnanais magbigay ng handog at hindi niya binigyan ng pansin kung sakasakali meron ba siyang maiuwing pera o salapi sa kanyang tahanan para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang sabi ng isang manunulat, ang pangalan niya ay si Ellen G. White, sa aklat na Counselors on Stewardship, page 113, ang sabi niya, "Frequently those who receive the truth are among the poor of this world, but they should not make this an excuse for neglecting those duties which devolve upon them in view of the precious light they have received. They should not allow poverty to prevent them from laying up a treasure in heaven." Ang sabi niya, karamihan sa mga tumatanggap ng pabalita ng Ebanghelyo ay mahirap sa lipunan. Subalit ang wika, hindi ito maging excuse o dahilan para ngayon tayo ay hindi maglagay ng kayamanan para sa langit. Sa ibang salita, kaibigan, na ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala sa lahat ng mga tao. Subalit, yung mga mahirap na tao, kapag ka nagbibigay, kaibigan, ay hindi sagana sa kanlang pamumuhay. Ito ay ibinibigay mula sa kaibuturan ng kanlang mga puso. At ang Panginoong Jesus ay nagbigay ng commendation, nagbigay ng papuri sa babaeng ito sapagkat siya ay isang babae na may pananampalataya. Kaibigan, bakit alam ng Panginoon na may pananampalataya ang babaeng ito? At magkano ang kanyang binigay? Bakit alam ng Panginoon? Kaibigan, meron bang may tatago sa Panginoon? Bagamat si Kristo ay Diyos na naging tao, pero meron siyang kapangyarihan. Alam niya ang laman ng ating mga puso. Kung ako'y magbibigay ng handog o ibabalik ko yung para sa kanya, para sa kanyang gawain, alam ng Panginoon ano ang aking motibo, na kanyang nababasa ang laman ng aking puso kung ito ay karapat-dapat na paglilingkod ko sa kanya o pakitan tao. Kaya nga, nagbigay ng commendation ng ating Panginoon at naalala natin ang babaeng mahirap na ito. Nanupat ang sabi, "The favor of Christ that involves whatever act of faith will be written in the book of life." Nanupat, anuman ang pabor na ating ipagkakaloob para sa gawain ng Panginoon, ito ay larangan ng pananampalataya. Kung bakit tayo nagbibigay, ito ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ang babaeng ito na isang balo ay nagpunta ngayon siya sa bahay-sambahan upang siya ay sumamba sa Panginoon. At ang wika ng ating Biblia, kung ating bibigyan muli ng pansin, ang versikulo 1 at 2, siya'y tumingala at nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng kanilang mga handog sa kabangyaman. Sa makatwid ang ating Panginoon ay nagpunta ngayon sa loob ng templo, siya'y nagmamasid. Tinitingnan kung ano ang kilos ng mga sumasamba. Tinitingnan kung ang aking pagbibigay, ito ay nanggagaling sa kaibuturan ng aking puso at wala akong ibang motibo kundi ang luwalhatiin ang pangalan ng Diyos. At ang sabi pa, nakita rin niya ang isang mahirap na babaeng balo na naglalagay ng dalawang kusing. Ang sabi ng ating Biblia, nakita niya ang babaeng ito. Ito yung nakapukaw sa pansin ng Panginoon kung bakit ngayon ang pangyayaring ito ay natala sa banal na kasulatan. Maraming nagbibigay, pero kakaiba ang babaeng ito sapagkat siya'y mahirap. Siya isang balo. Noong panahon na yon, ang mga babae ay hindi na train para sila'y maghanap buhay. Kung meron man, ay maaaring kukonti. Katulad ng aking nakagisna no, ako'y bata, kung minsan sasabihin ng mga magulang, ikaw, mag-aasawa ka lang, huwag ka nang mag-aral, at ikaw naman ay hindi maghahanap buhay. Karamihan, ang paghahanap buhay ay naibibigay sa mga lalaki, mga asawang lalaki. Kapag ka ang asawang lalaki ay namatay at pagkatapos ngayon, hindi nasanay sa paghahanap buhay ang babae, sino ngayon ang magpapakain? Kaya marami ring nabanggit sa Biblia mga balong babae kung minsan nakatala sa ating Biblia na ang kanyang dalawang anak ay kukunin na ng pinagkautangan niya, kaya lumapit siya kay Eliseo. Kaya nga, ito rin ang problema sa bagong tipan sa panahon ng naisulat ang aklat ng gawa. Kasi kung minsan napapabayaan yung mga babaeng balo. Kaya nga ang sabi, nakita rin niya ang isang mahirap na babaeng balo na naglalagay ng dalawang kusing. Noong panahon na yon, merong 13 lalagyan ng offering. Merong mga kahulugan itong nilalagyan ng offering. Ang sabi nga, in the court of the woman, in the temple, there was 13 collection boxes known as the trumpets. Nanupat kapag ka ikaw ay may offering, dun mo inihulog, anumang klaseng offering ang lalagyan mo. Kaya yun ang nangyari. At ang babaeng ito, bagamat siya ay mahirap, at kapag ka mahirap ang isang tao, anong klaseng damit meron siya? Marahil kung sakasakali man ito ay malinis, ay meron ng tagpi o kaya meron ng sulsi ang kanyang damit. Pero kaibigan, dahilan sa kanyang pananampalataya, ito ngayon ang nagbunsod sa kanya para siya ay pumasok sa templo. Sa kanyang pagpasok sa templo, siya ay magbibigay ng handog para sa Panginoon. Hindi niya iniisip na maaring maembaras siya o maaring tatawanan siya. Kasi ang kanyang iniisip, papaano siya magbigay ng handog para sa Panginoon. And remember kaibigan, sa banal na kasulatan, ang pagbibigay ng handog at pagbabalik na yung kapo, ito ay isang act of worship. Ito ay isang uri ng pagsamba. Kaya karamihan sa mga Protestant churches na kapag ka, nagkaroon ngayon ng handugan at saka pagbalik na yung kapo ay umaawit ng doxology. Praise God from all the blessings flow. Ito yung inaawit sapagkat ito ay isang pagpuri, pagsamba sa ating Panginoon. Na kung minsan kapag ka maraming mga excuses pero ang babaeng ito hindi nagbibigay ng excuse. Ano ang excuse ng iba? Ako'y pag

Ito ang Adventist World Radio. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: All things new. Hope starts here.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Fope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo akong makakasama, Sister Paula Fofue, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ipagpapatuloy po natin ang mga pamamaraan upang magkamit po ng malusog at masayang pamilya. At ngayon po, pag-uusapan natin ang tungkol sa pangarap na tahanan. Ay, tignan ko pa yung aking notes. Pangarap na tahanan. Lahat po tayo ay may mga ideal, ika nga, sa lahat ng bagay. Meron tayong standard na inaasam. However, minsan ito po ay ating nakakamit at sabi nga ng iba, madalas hindi. Kasi yung ideal daw, minsan ay parang sa panaginip na nag-exist. Pero ngayon po ay ating matutuklasan. Ano nga ba ang pangarap na tahanan at kung paano po natin na makakamit ito? Upang talakayin po ang ating topic ngayon ay makakasama natin si Pastor Nick Francisco. Siya po ay isang motivational speaker, family counselor at pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick?
2: Tayo po ay patuloy na magkakasama-sama dito sa ating series ng Malusog at Masayang Pamilya. At narito ating pag-uusapan ngayon ang particular na paksa, ang pangarap na tahanan. Ang bawat isa sa atin ay nangangarap ng isang maayos at masayang pamilya. Nawa po ay mangyari ito sangayon sa ating mga pag-usap sa mga araw na dumaraan.
1: Amen. Yan nga po ang ating panalangin. Kaya naman mga kaibigan, ano po, huwag niyo na pong ilipat ang inyong mga channel or radio station sapagkat sigurado po ako marami kayong mapupulot ngayon sa ating pag-aaral sa pagkakaroon ng inyong pangarap na tahanan. Bago po tayo magsimula ay pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Pinupuri ka po namin at niluluwalhati, Ama naming Diyos sa kalangitan. Sa kagandahan ng mga pagkakataon na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, upang aming maunawaan at mapag-aralan ang mga sitwasyon ng bawat tahanan na kumakatawan sa bawat isa sa amin. Pagpalain po kami sa aming mga usapang ito sa oras na ito, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Ngayon po mga kaibigan, pag-usapan natin ang tungkol sa inyong dream home. Dream family, ika nga Pastor Nick, ano?
2: Yes,
1: ang pangarap na tahanan. Pastor Nick?
2: Ito po ay pangarap ng lahat ng tao, maging bata, maging dalaga, may pamilya, na magkaroon ng isang maayos at masayang pamilya na kung tawagin ay langit-langitan dito sa ibabaw ng lupa. Paano nga ba ang lumikha at magpanatili ng isang malusog at masayang pamilya na pinapangarap ng lahat, lalong-lalo na sa relasyon ng pag-aasawa? Narito po ang ilang mga pasubali at ilang mga pahiwatig o paliwanag. Gumawa ng commitment o pagtatalaga at hindi eksperimento. Alam, ano ba yung nag-eeksperimento sa pag-aasawa?
1: Trial and error. Oo. Anong experiment, Pastor, sa pag-aasawa sa pagkakaroon ng spouse?
2: Oo.
1: Nag-eexperiment.
2: Oo. Nagli-live-in muna, di ba? Live-in ang tawag
1: lang. Trial and error. Oo. Kung tayo ba ay tawag nila, mag-work out ba tayo?
2: Oo, yung relationship magiging compatible natin ba tayo? Mm. Pagka hindi nag-ayos, anong gagawin?
1: Hihiwalay.
2: Tapos hahanap ng iba.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nakakadami.
1: Mm.
2: Yan. Mm. Ang mga... Meron bang kasabihan na promise is made to be broken?
1: Yes, promises are made to be broken. Yun sabi nila.
2: Yung New Year's resolution mo ba nangyayari?
1: Yun naman, Pastor, hindi naman promise yun.
2: Ano yun? Ano ba yung...
1: Parang niloloko na yung sarili mo. Yung iba ganon, pero yung iba ginagawa naman nila.
2: Isang buwan?
1: Oo.
2: Mabuti pa, huwag ka na lang mangako kaysa mangako na hindi tutuparin. Yan ang sabi ng aklat ng Ecclesiastes 5:5. Kapag ikaw ay nangako, ay tuparin mo. Nagmadali kang tuparin ang iyong mga pangako. Yan ang ibig sabihin. Pero sa commitment, ito ay pakikipagtipan na panghabang buhay. Ang pag-aasawa po ay commitment o pakikipagtipan ng panghabang buhay at gagawin ang lahat. Talagang lahat ng iyong resources at makakayanan ay ilalagay mo para lamang bumuti at gumanda ang lahat. Sa palagay mo ba, pag ang mag-asawa nagkaisa sa ganyang prinsipyo sa buhay, maigugupo ng elemento ng sanglibutan?
1: Siyempre, hindi. Ang saya kaya nun. Oo. Both of you are committed in working out your relationship at maging masaya kayo.
2: Eh kung isa lang?
1: Mahirap yun.
2: Hindi mangyayari.
1: Tsaka madaming frustration yun, Pastor.
2: Oo. Kinakailangan pala ito ay kasunduan, tipanan, ang pag-aasawa pala ay ganyan. Eh, kapag ka ang lalaki ay nangako ng nagsabi ng I love you, ano ba ibig sabihin noon? Hindi ba ganun ang naliligaw?
1: Oo. Pag sinabi niya ng I love you, di ibig sabihin noon, gagawin ko lahat na makakapagpasaya sa'yo.
2: Eh, sabi dito sa aking kodigo pag daw ang lalaki nagsabi ng I love you, ibinibigay niya yung kanyang puso. At pag ibinigay daw niya yung kanyang puso, ay ibibigay niya ang kanyang buong buhay. Aba, ganun pala ang kahulugan noon. Mabuti na lang nakapag-aral ako ng ganito ngayon. Ha? Kaya kapag ka pala ang babae ay sinabihan ng I love you, pinangakuan pala siya ng pinakamataas na pangako at regalo na maaari niyang matanggap sa buong buhay niya.
1: Nako.
2: Na ang isang lalaki ay magmamahal sa kanya, ang isang lalaki ay magbibigay ng buhay para sa kanya. Kaya pala pag ang mga dalaga sinabihan ng I love you, lumulutang sa tuwa.
1: Oo. Kaya lang, Pastor, nga, hindi kasi nga nila alam minsan yung ibig sabihin ng I love you. Eh yan pala dapat hindi lang binabanggit kung kani-kanino. Eh ang pinapromise mo yung buong buhay mo.
2: Ah, ganun ba?
1: Diba?
2: Oo. So, yan pala yung simpleng salita lang.
1: Pero sa iba pala dapat hindi pa dalos-dalos na magsabi ng I love you. Lalo na kung wala ka naman talagang intention na ibigay yung buong buhay mo.
2: Yung lahat ng nagsasabi ng ganyan, ha? Yung pala ay kasama sa pangako yung
1: ayan.
2: Ibibigay ko ang aking buong buhay para sa
1: iyo.
2: Kaya ito ngang mundo natin, hindi nauunawaan kung ano ang pangyayari sa pag-aasawa.
1: Opo.
2: Kaya ang ginagawa, trial and error. Mm-hmm. Kasi nga, hindi sila committed sa isa't isa. Hindi nila nalalaman kung ano yung relasyon na kanilang pinapasok.
1: Mm-hmm.
2: Yung kawikaan ng matatanda, narinig ko, ang pag-aasawa ay hindi gawang biro. Na kagaya ng kaning isusubo at iluluwa kung mapaso. Talaga palang ang pag-aasawa ay palaging mayroong bagyo na darating upang papaghiwalayin. Pero kapag ka pala ang dalawang tao ay desidido na kanilang gawin at ganapin ang pangakong ito sa isa't isa, wala pala talagang makasisira.
1: Amen.
2: Wala. Mm-mm. Yan. Paano daw ang pagkukultivate? Paano ba cultivate sa Tagalog?
1: Pagpapalaki.
2: Paano ang pag-aaruga?
1: Yan.
2: Pagpapahalaga sa pag-aasawa. Ang halimbawa ay kagaya ng garden. Ang garden, hindi basta siya magiging maganda kung walang nag-aalaga. Kung walang masipag na kamay na magbibigay ng effort para ito ay ayusin at asikasuhin. Kaya, ang garden, kapag hindi inalagaan, hindi inasikaso, magiging maraming pangsirang damo. Kapag hindi didiligin, ito ay matutuyo. Kinakailangan lagyan siya ng pataba hanggang sa siya ay mamulaklak at mamunga. Ganyan ang relasyon sa pag-aasawa. Pinagsisikapan ng mag-asawa na payamanin, palakasin, pasiglahin ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Dual effort pala yan.
1: Ayoy.
2: Dapat hindi lang isa ang nagmamalasakit. Kailangan pala talagang parehas na nagpapahalaga. Ito ang mga tip naman. Kailangang maunawaan ng lalaki. Yung mga pinag-usapan natin nung mga nakaraang gabi. Ngayon ay gabi, araw, ay uunawain natin ang kalagayan o gusto ng ating asawa, babae o lalaki. Kailangang maunawaan mo. Kung ikaw ay lalaki, unawain mo ang iyong asawang babae. At kung ikaw naman ay babae, unawain mo ang iyong asawang lalaki. Saan natin uunahin? Unahin natin ang lalaki kasi malimutin na ang mga lalaki. Ito ang kailangan ng mga lalaki. Kaganapang sexual.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga kapag ka nag-aasawa, eh ano ba ang gusto? Eh di nga asawa. Eh ang halimbawa ko dyan si Adan nung nag-iisa eh. Nakita ng Diyos na siya ay malungkot. Ano ang ginawa ng Diyos? Ano ang ibinigay kay Adan?
1: Babae.
2: Oo. Okay ah. Ang kailangan daw ng lalaki ay kasama sa paglilibang.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kapag ka ang inyong asawang lalaki ay namamasyal, dapat po sinasamahan.
1: Mm-hmm.
2: Kung ano ang gitlibangan ng lalaki, kinakailangang sinasamahan ng babae. Kaya ang illustration ko dyan, eh paano kung ang mister mo masipag mag-tennis?
1: Mm-mm.
2: Eh gusto mong samahan, anong gagawin mo?
1: Magte-tennis ka din.
2: Ah, sabi ko, pulot gear.
1: Pulot, taga-pulot ng ano?
2: Ng bola.
1: Nako.
2: Kung kinakailangan pala talaga sa mag-asawa, pareho ang hilig.
1: Mm.
2: Yung merong mga mag-asawa na ang libangan nila, yung mga games ba na sa bahay lang, yung mga...
1: Board games.
2: Oh, board games. Mm-hmm. Oh, yan. Pero meron namang mga mag-asawa na magkasamang nagbabike. Aba, maganda pala yun.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Ito pa, pangalawa. Ang gusto daw talaga ng lalaki ay kaakit-akit na asawa.
1: Ayan. Dapat laging maganda yung asawang babae.
2: Oo. Eh sabi ko naman, madali lang naman ang magpaganda. Huwag kang magdadamit ng mahaba o kaya ng... Maliit lang dapat ang damit.
1: Kanya-kanya definition yan, Pastor.
2: Ah, ganun ba? Oo, sige. Oo.
1: Diba?
2: Basta ang... Pero nung nagtatanong ako, paano daw bang magiging maganda ang asawa?
1: May sagot ako dyan. Ikaw muna, Pastor. Paano magiging maganda ang asawa?
2: Meron daw na romantic view. Pagka daw yung babae ay mayroong romantic view, nagiging maganda siya sa paningin ng mga lalaki.
1: Ano ibig sabihin ng romantic view?
2: Romance. Yung malapit sa salitang romance.
1: Ah,
2: Kinakailangan kasi limitado ang ating pagsasalita. Pero kapag ka ang babae ay walang appeal, parang walang sigla sa larangan ng romance, parang hindi siya kaakit-akit. Ganun. Sumunod na pangangailangan ng lalaki, kailangan pala niya pagdating ng tahan ng bahay, inaalagaan talaga.
1: Mm-hmm.
2: Kaya pala masaya yung mga lalaki na walang trabaho ang kanilang misis, yung sila lang aalaga.
1: Totoo.
2: Kaya lang, boring sa buhay ng babae ngayon pag hindi nagtatrabaho. Kasi siyempre, pinag-aral siya ng magulang niya, nangarap din yan pagkatapos magiging pangbahay lang, para bang hindi fulfilled ang dream ng babae.
1: Mm-hmm.
2: Eh, pero ito ang sinasabi na ang mga lalaki pagdating sa bahay, senyorito.
1: Yan.
2: Lahat ba ng lalaki ganyan?
1: Parang ganyan. Yung iba naman, Pastor, hindi din.
2: Oh, dahil kaya po namin ito sinasabi, ito yung talagang kalakaran. Kaya nabibigo yung mga yung mga mag-asawa na parehong mayroong trabaho. Pero hindi po ibig sabihin ay bumalik tayo dito kasi ito na po talaga ang sitwasyon na ating pinapahalagahan. Kaya lang ay alalahanin po ninyo. Ito ring mga lalaki, ang gusto pala nito, laging pinupuri. Oo. Kahit pala ano itsura, basta sasabihan mo ang pogi-pogi mo, ang bait-bait mo, at lalong sasabihan mo lagi na ang sipag-sipag talaga nitong asawa ko.
1: Nako, siguro yung mga nakikinig ngayon mga babae, nako.
2: Napakahirap, di ba?
1: Oh.
2: Eh sa totoo lang,
1: ano
2: eh, paano
1: ba
2: nga kung talagang tamad, eh anong gagawin mo?
1: Nga.
2: Pero sasabihan po ninyo na mabuti pa itong asawa ko, masipag. Kahit sa loob ng kwarto, masipag. At least kapaki-pakinabang. Yan. Kailangan po laging ganyan. Ito pa, meron tatlong bagay dito. Kailangan daw yung mga lalaki gagawin mong hero. Bayani. Kaya pala yung mga lalaki kumakandidato, lahat ng kabayanihan ginagawa. Ganyan pala talaga ang likas ng lalaki. Pero hindi nila namamalayan na dahil dito sa pag-aasikaso nila sa komunidad, ang napapabayaan sariling pamilya. Aba, yung mga barangay tanod, halos ayaw nang umuwi. Uuwi lang sa bahay, magbibihis. Magagalit pa sa asawa. Mga martir.
1: Mm-hmm.
2: Yan yun eh, mga lalaki. At ito daw na mga lalaki ay talagang gusto nilang sila ang makapangyarihan sa lahat.
1: Mm-hmm.
2: Gusto nila sila ang hari sa bahay. Kaya nagbibigay ako ng ganitong tanong. Sagutin mo nga.
1: Sige nga, Pastor.
2: Sino ba ang pangulo ng sangbahayan?
1: Tatay.
2: Lalaki.
1: Oo.
2: Eh sino ang masusunod? Babae o lalaki? Babae.
1: Ikaw ang nagsama niya, Pastor.
2: Oo. Kaya yung mga lalaking ang gusto nila, sila ang maging makapangyarihan sa bahay, ay namatay na yung iba niyan, konti na lang ang buhay. Kayo naman ang mga babae, pinapakiusapan namin. Hayaan yung naghahari-harian, kunwari lang yan. Oo. Kaya ang tawag dyan sa mga lalaki, leon sa bahay. Kaya lang, yung asawang babae, siyang may-ari ng leon.
1: Pero Pastor,
2: alin ang matapang, yung leon o yung may-ari ng
1: syempre,
2: leon?
1: Syempre, yung may-ari, kayo sa nasa leon. Pero Pastor, merong mga may-ari ng leon na hindi mo halata na meron palang may-ari dito. Di ba? May mga ganon. Hindi laging nagpapahalata.
2: Yan. Ito naman, tungkol sa mga babae. Ang kailangan pala naman ng mga babae ay apeksyon, yung salitang pagmamahal.
1: Yan.
2: Wala pala talagang pwedeng gawin ang lalaki dito sa mga babaeng ito kundi mahalin.
1: Yan ang dinauunawaan ng maraming kalalakihan.
2: Ay, ito pala, hindi pwedeng alilain. Eh, hindi asawa yon, katulong. Nalong hindi pala ito po pwedeng saktan. Ito palang mga babaeng ito, wala kang pwedeng gawin kundi mahalin. Sa bagay nga kasi pinalaki ng magulang yan, inalagaan yan, pinag-aral yan. Tapos napangasawa mo, RTW na, ready to work, pakikinabangan na lang.
1: Mm-hmm.
2: Ay napakaswerteng lalaki.
1: Mm-hmm.
2: Pero wala palang pwedeng gawin yan kundi mahalin lang. Ang kailangan niyang pangalawa, kausap. Mm-hmm. Ba't niya ganun ang babae? Ano? Ilang words nga ang kailangan niyang sabihin?
1: 25,000 a day.
2: 35,000. 35,000 words per day. Eh halimbawa, naka-25 lang, naka-30 lang. Ma-accumulate pala yan. Mapapatong yung 5,000 doon sa susunod na araw hanggang sa dumami
1: ganun
2: ng dumami.
1: Ba yun?
2: Kaya pala kung minsan parang bulkan na sumasabog. Mm-hmm. Ang gawa ko dyan, mga kapitbahay, idinadayo ko ng kwentuhan yung misis ko.
1: Mm-hmm.
2: O, di konti na lang ikukwento sa akin. Yan. Katapatan, pagiging open. Ikaw, ang lalaki pala, bawal maglilihim sa babae.
1: Yes.
2: Huwag kang maglilihim ng tungkol sa pera, huwag kang maglilihim ng cellphone.
1: Mm-hmm.
2: Nako, huwag. Pagka po ang mga babae ay nagduda, nako, malaking disgrasya.
1: Correct.
2: Huwag niyong papayagan yan na kayo ay pagdudahan.
1: Mm-hmm.
2: Kailangan na ang mga lalaki ay open ang kanyang isip at damdamin sa kanyang misis. Ang mga mister, huwag po kayong mag-iingat ng lihim. Itatago sa medyas, ay makikita nila yan. Kahit saan ninyo itago, napakagaling maghanap ang mga babae ng butas.
1: Mm-hmm.
2: Mm. Ganon din. Ay, mga babae, ang kailangan pala ng mga babae ay pera.
1: Ayan. Bakit
2: support
1: huli yan?
2: Ang financial. Eh kasi may pumasok sa akin sa Facebook ko eh.
1: Oh.
2: Yung daw babae may sakit. Tinapalan ng pera sa ulo.
1: Gumaling.
2: Oh, gumaling. Masakit daw katawan. Tinapalan ng
1: Ayan.
2: Pera sa katawan. Gumaling. Oh, tinanong nung lalaki, oh, ano pang masakit? Wala na.
1: Oh.
2: Bakit
1: alaw,
2: kaya ang babae
1: alaw,
2: kwento
1: Pastor.
2: Ng napakaraming tungkol sa pera?
1: Alaw, Pastor, yan. For my view, ah, hindi
2: sige.
1: Dahil mahilig kami sa pera. Kung hindi kaming babae, laging handa kami sa future. What if may emergency? What if may ganito pangangailangan? Wala kaming mailabas. Kasi yung tendency na yung mag-asikaso, yun yun. Hindi
2: Bakit
1: dahil mahilig kami sa pera.
2: Bakit pag ang lalaki humingi ng pera sa babae, ang sagot, walang pera?
1: Para magbigay ka pa.
2: Pag
1: yun.
2: Ang anak humingi ng pera sa nanay niya.
1: Oo.
2: Ano isasagot nung nanay?
1: Hingi ka sa tatay mo.
2: Oo, yan. Eh kapag kakayong bata humihingi ng pera na may tao, bakit ang bata pag may tao saka humihingi ng pera?
1: Para bigyan siya.
2: Oo.
1: Ganon.
2: Kaya tweeting may dadating na, yun ang panalangin ng bata, sana may dumating na tao para makahingi ako ng pera.
1: Ganyan ba yan? Nakabuhay nga naman.
2: O, mga lalaki, lagi po ninyong bibigyan ng pera ang inyong asawang babae.
1: Mm-hmm.
2: Maghanap buhay po kayong mabuti. At lahat ng kikitain nyo, ibibigay nyo sa inyong misis.
1: Mm-hmm.
2: At pagkatapos sa kahihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih

0: Ang kailangan ng mga babae ay seguridad. Kailangan pag nag-asawa sila, secured. Mm. Kaya ang hinahanap nilang lalaki, may trabaho.
1: Mm.
0: Hindi bali kahit hindi maganda ang itsura. Mm. Basta may trabaho. Kasi hindi daw maisasaing yung kagwapuhan.
1: Yan, tama.
0: Mm-hmm. Eh yung tinanong, anong gusto mong regalo ko sa iyo?
1: Mm.
0: Bulaklak? Hindi, bigas na lang, bigas.
1: Oo, marami na ganyan ngayon, Pastor. Yung iba nga bouquet pero pera'y nakalagay.
0: Ganun
1: na ngayon, di ba?
0: Oh, style. Ito, ang gusto raw ng mga babae ay maraming anak.
1: Mm.
0: Ha?
1: Totoo yan.
0: Totoo yun, oo. Mm. Maraming anak. Bakit paano ngayon? Isa-isa na lang, dalawa-dalawa.
1: Mm-hmm.
0: Hindi kulang ang kanilang buhay.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan pala talaga na ang mga babae ay makaranas na mga anak. Ito pala ay pangarap ng maraming babae.
1: Yes.
0: Ang sila ay makapagsilang ng anak.
1: Siyempre.
0: Kaya yung mga babaeng nag-anak ng marami, hindi nagsisi. Pero
1: fulfilled.
0: Yung nag-anak ng kaunti, ay nagsisi, sayang.
1: Ayon.
0: Bakit dadalawa, tatatlo naging anak ko, sana pala mga anim.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Ay kasi po, sa kahirapan ng buhay ngayon, kaya nagkakaganyan ang ating mga kwento ng buhay. At isa pang pangarap ng mga tao ay ang magkaroon ng magandang tahanan, bahay. Pero hindi na matupad ang pangarap na ito ng marami dahil sa kahirapan ng buhay. Ang mga pangyayaring ito

0: ang huling pangarap na tahanan na hindi matupad sa ibabaw ng sanglibutang ito, tutuparin pala ng Panginoon sa langit.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sa inyo na aming mga taga-subaybay, ang mga pangarap natin na hindi naabot sa lupang ito ay tutuparin ng ating Panginoong Diyos. Yan ang ating pag-aaral ngayon.
1: Amen. Napakaganda po ng ating narinig ngayon. Ano? Ito pong pangarap na tahanan, itong pangarap na asawa, may
0: ganun din,
1: ideal,
0: pati anak.
1: Diba? Oo, mga anak. At syempre po, yung ibibigay pagkakaloob po ng ating Panginoon. Pastor, may question lang ako tungkol po dun sa pagkakaroon ng reciprocal na pag-ibig, no? Kunyari, sabi niyo po kanina yung lalaki, 'di ba? Oo, give and take. O for example, yung asawa mo na lalaki mahilig sa table tennis, so dapat ikaw din. Pero dapat ba na yung babae mag-expect na o sige, sinamahan kita, pero ako pag ako naman, sana naman ganito din ang gawin mo. O pag gusto ko mag-shopping, sana ikaw din.
0: Ang damdamin na ini-express dito sa ating pag-aaral, ikaw ang magkusa.
1: Ayun.
0: Halimbawa, ikaw ang lalaki, ikaw ang magkusa.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, ikaw ang babae, ikaw ang magkusa.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung tayo'y mag-e-expect, tayo ay maghahangad para sa ating asawa,
1: mm-hmm.
0: hahanapan natin yung ating asawa, mm-hmm. isa yun sa pinagmumulan ng gulo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, ang prinsipyo ng Biblia ay uunahin natin ang iba.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kung asawa. Ano yung gusto ng ating asawa, yun ang ibibigay natin.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung hahanapin natin yung gusto natin, eh hindi mangyayari yon, malulungkot tayo.
1: So dapat tanggalin yung ganong kaisipan.
0: Oo,
1: yung parang selfishness, no?
0: Sakripisyo talaga. Na yung ating kagustuhan ay ating isasakripisyo alang-alang doon sa kagustuhan ng ating asawa.
1: Ayan.
0: Kaya unfair yan kapag isa lang ang nakakaunawa.
1: Ayun.
0: Para maging balansi yan at maging maligaya ang talagang pangarap na tahanan, kailangan ang babae at lalaki ay nakakaunawa ng relasyong pagmag-asawa.
1: Amen.
0: Kaya bawa, naman, ako, lalaki, alam ko anong pangailangan ng misis ko. Eh, yung misis ko ba, alam kung anong pangangailangan ko? Eh, kung hindi, yun lang, bigay ako ng bigay.
1: Mm-hmm.
0: Walang ganon na ikaw lang ang bigay ng bigay. Mm-hmm. Hindi, walang ganon.
1: Oo, kaso yung iba, pastor, na asawa, lalaki or babae, ayaw makinig sa asawa.
0: Ah, oo nga.
1: Oo, no. O kaya dapat makinig sila sa programa natin or isama sa mga seminar, di ba sabi niyo po noong nakaraan? Oo.
0: Ganito po, pagka ang inyong mahal sa buhay ay hindi nakikinig sa inyo, sabihan na lang po ninyong bantayan ninyo si Pastor Nick Francisco sa teleradyo sa Tinig ng Pag-asa. At doon tayo makinig na parehas.
1: Amen.
0: Oo.
1: Ang ganda na ating usapan, mga kaibigan. Pastor, any last words po sa lahat ng ating taga-subaybay ngayon?
0: Yan na nga po ang panawagan sa atin ngayong pag-aaral na ito. Napahalagahan po natin ang ating pagsasama bilang mag-asawa. At ang pangarap na tahanan ay matutupad kung pahahalagahan natin ang pangarap ng ating asawa. Tuparin po natin ang mga pagnanais at pangarap ng ating asawa o anak. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Amen. Thank you very much, Pastor Nick. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan, komento, naganais po kayo ng libreng Bible study for your family, or kaya naman po prayer request para sa inyong mga kapamilyang may karamdaman o pinagdadaanan, at nais po magkaroon ng libreng aklat, narito po ang Pag-asa para sa mga pamilya ngayon, maaari po kayo mag-text sa mga numerong ito. 0995-525-8849. Ulitin ko po, ano? 0995-525-8849. Bago po tayo magtapos, narito muli si Pastor Nick para sa panalangin.
0: Narito po, O Diyos, ang aming pag-aaral sa oras na ito, pangarap na tahanan. Narito ang aming mga taga-subaybay ay patuloy na nagtitiwala sa iyong dakilang kapangyarihan na hindi mo po kami pababayaan. Tuparin mo, O Diyos, ang mga minimithi ng lahat sa amin. Anumang aming mga kahilingan, mga pangangailangan, sa iyo po namin ipinagtatagubilin, O Diyos, upang ang aming pamilya ay maging malusog, maging masigla at maging maligaya. Lalo na, Panginoon, na aming natagpuan na kami ay ipinaghahanda mo ng lugar ng tahanan sa kalangitan. Salamat po, O Diyos, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Bukas po

Muli, abangan ninyo ang panibago na naman nating usapan tungkol pa rin sa tahanan at sa pamilya upang magkaroon po ng malusog at masayang pamilya. Ako po si Sister Paula, ang sisterat nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ngayong nabuntis ako, paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap!
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang oras sa inyong lahat, mga kaibigan at mga masugid na taga-subaybay. Sa mga oras na ito, ang kapayapaan, kabutihan ng Diyos ang sumainyong lahat. Saan man po kayo ngayon naroon, tayo muli ay magsama-sama sa loob ng kalahating oras na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Pastor Jojo Solabo, ang inyo pong makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ang ating tema sa seryang ito ay kasaysayan ng misyon at muli po nating makasama si Pastor Nick. Alam niyo, si Pastor Nick ay isa sa mahusay na manggagawa at mahal niya ang family ministry. Okay, Pastor, welcome po kayo.
2: Salamat sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay malayang nag-aaral ng kanyang banal na salita dito sa ating serye na kasaysayan ng misyon. Ang akin pong kasama ay si Pastor Jojo Solabo. Siya po ay ating isang batikang pastor dito sa Central Luzon Conference. Pastor Jojo.
1: Bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, atin pong hilingan si Pastor Nick para po sa isang panalangin.
2: Mapagpala at dakilang Diyos sa kalangitan, kami po ay hayag na lumalapit sa iyong kamahal-mahalang luklukan. Alalahanin mo po kami samantalang kami mag-aaral ng iyong banal na salita. Ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na pumatnubay sa amin at gayon din sa aming mga taga-subaybay. Alang-alang po sa makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, imbitahan po namin kayong manatili sa pakinig at panonood ng ating programa. Huwag din natin kalimutan ang mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa to our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Manila, Radio Manila. Atin po ipagkaloob kay Pastor Nick ang pagkakataon.
2: Ang kasaysayang ito ng misyon ay nasa aklat na po tayo ng Gawa 17. At ito ay ang pagmimisyon ni Pablo at ni Silas doon sa Thessalonica, Berea at Atenas. Ito ay mayroong halos na mga magkakapareho ng approach at mga argumento at usapan na may kinalaman sa mga persecution o mga pagtanggi ng mga tao sa pabalita, subalit marami rin ang tumatanggap. Aklat ng Gawa 17:1 and 2. Nang makaraan na sina Pablo at Silas sa Amphipolis at sa Apollonia, ay nakarating sila sa Thessalonica kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian at sa loob ng tatlong sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Ang pagsamba sa kanilang mga siyudad na yon ng mga Hudyo ay tuwing araw ng sabat. Yon ang kanilang araw ng pag-aaral. Kaya si Pablo at si Silas sumasali lang sa mga kongregasyon na ito tuwing araw ng Sabat. 3 and 4 ng Gawa 17 na ipinapaliwanag at pinapatunayan na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay. At sinabi, itong Jesus na aking ipinangangaral sa inyo ay siyang Kristo. Nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at kay Silas. Gayon din ang napakaraming mga Griyegong masipag sa kabanalan at hindi kakaunting mga pangunahing babae. Si Pablo at si Silas ay nakahikayat ng napakaraming mga tao na sumampalataya sa pangalan ng ating Panginoon na ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay na maguli ay naaayon sa banal na kasulatan. Kaya lang sa 17:5 may mga nainggit. Ganito ang pagkasulat. Subalit dahil sa inggit, ang mga Hudyo ay nagsama ng ilang masasamang tao mula sa pamilihan at nang makapagtipon sila ng maraming tao ay ginulo nila ang lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason sa kagustuhang maiharap sina Pablo at Silas sa mga tao. Ang kwentong ito ng aklat ng gawa ng kasaysayan ng pagmimisyon ay hindi nangyaring tiwasay at payapa, kung hindi sa kabila ng mga oposisyon, mga pagtatalo-talo, mga kaguluhan, pinipilit ng mga Hudyo na patigilin ang misyong ito ng Kristyanismo. At ito ay hindi nila napigil. 17:6-7, patuloy na gulo. Nang sila'y hindi nila natagpuan, kanilang kinaladkad si Hason at ang ilang kapatid sa harap ng mga pinuno ng lungsod na ipinagsisigawan. Ang mga taong ito na nanggugulo ay dumating din dito at tinanggap sila ni Hason. Lahat sila ay kumikilos laban sa mga utos ni Cesar at sinasabi nilang may ibang hari na ang pangalan ay Jesus. Sa totoo lang, ang mga alagad at ang mga Kristiyano hindi kumikilos ng nanggugulo. Ang kumikilos ng nanggugulo ay itong mga Hudyong ito na tumatangging tanggapin si Jesus bilang Kristo o tagapagligtas. 17:8-9. Ang napakaraming tao at ang mga pinuno ng lungsod ay naligalig nang kanilang marinig ang mga bagay na ito. Nang sila'y makakuha ng piyansa mula kay Hason at sa iba pa, ay kanilang pinakawalan sila. Ibig sabihin, hinuli si Pablo at si Silas, kaya lang nakapagbigay ng piyansa itong si Hason dahil siya ay maluwag sa buhay at siya ay taga roon. 17:10-11. Nang gabing iyon ay agad na pinaalis ng mga kapatid sina Pablo at Silas patungo sa Berea. Nang dumating sila roon, pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga sa Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ipinakikilala ng kasulatang ito na nakarating sila doon sa Berea at ang mga taga-Berean ay masigasig na Bible student na lahat ng mga sinasabi ni Pablo at ni Silas ay kanilang hinahanap kung totoo nga ito sang-ayon sa banal na kasulatan. Kaya ganyan ang pagsasaliksik ng pag-aaral kung ang sinasabi ng mga mangangaral ay naaayon sa banal na kasulatan. Kaya huwag po tayong lalayo sa Biblia. Ang Biblia talaga ang ating pangunahing aklat sa pag-aaral ng tungkol sa Diyos. 17:12-13. Kaya marami sa kanila ang nanampalataya kasama ang maraming babaeng Griego at mga pangunahing lalaki. Subalit nang malaman ng mga Hudyong taga-Tesalonika na ang salita ng Diyos ay ipinangaral din ni Pablo sa Berea, sila ay nagpunta rin doon upang guluhin at sulsulan ang maraming tao. Ito palang mga taga-Tesalonika na ito ay hindi lamang doon sa lugar nila, ayaw nila na makinig tungkol sa ating Panginoon. Nung mabalitaan nila na si Pablo at si Silas ay pumunta sa Berea, sinundan din nila doon si Pablo at si Silas at kanila ring ginulo. Itong mga taga-Tesalonika na ito ng mga Hudyo ay takaw gulo, takaw basag ulo. 17:14-15. At agad na sinugo ng mga kapatid si Pablo papaalis hanggang sa dagat. Ngunit na natili roon sina Silas at Timoteo. Si Pablo ay dinala ng mga naghatid sa kanya hanggang sa Atenas. At nang matanggap na nila ang utos upang sila, sina Silas at Timoteo ay sumama sa kanya sa lalong madaling panahon, siya'y kanila nang iniwan. Ang missionary work na ito, ang pagmimisyong ito, ni na Pablo, ni Silas at ni Timoteo ay kinakailangang mabilis ang pagkilos na may kasamang pagtakas. Pero naroon ang kanilang seal, naroon ang kanilang sigasig na ang Kristo, ang Misayas, ang tagapagligtas ay kanilang maipangaral sa lahat ng siyudad. At sa bawat lugar na kanilang pinanggalingan ay nagpapatuloy ang banal na gawain ng Panginoon. Hindi ito humihinto sa anong pamang kabadahilanan. Marami silang mga suliranin, marami silang kaguluhan, maraming mga pagtatalo dahil nga maraming mga oposisyon. At itong mga oposisyon na ito ay patuloy na gumagawa ng gulo at kahit pa sila ay pumatay, ginagawa nila para lang hadlangan ang misyon ng ating Panginoon. 17, 16 and 17. Samantalang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, siya ay labis na nanlumo nang makita niya na ang lungsod ay puno ng mga diyos-diyosan. Kaya't sa sinagoga ay nakipagtalo siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan at sa pamilihan sa araw-araw sa mga nagkataong naroroon. Talagang ganon, sa bawat lugar, mayroong mga specific na suliraning moral ang mga tao. At ito namang kanilang pinuntahan ay na Atenas, ang natagpuan nila ay napakaraming mga diyos-diyosan. 17 and 18, ilan sa mga pilosopong Epikuero at Estoiko ay nakipagtalo rin sa kanya at sinabi ng ilan, anong naisabihin ng madaldal na ito? Sinabi ng iba, parang siya'y isang tagapagbalita ng mga ibang Diyos sapagkat ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay. Yun nga, sa kabila ng ibang mga Diyos na nakikilala ng mga taga-Atenas at ng mga iba pang matatalinong tao doon, ito namang si Pablo at si Silas ay may dinadalang pangalan na ang pangalan ay Jesus at muling nabuhay mula sa mga patay. 19 and 20 ng aklat ng Gawa 17. Siya'y kinuha nila at dinala sa Areopago at tinanong, maaari ba naming malaman kung ano itong bagong aral na sinasabi mo? Sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga. Kaya't ibig naming malaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Kung titingnan natin, ito ay isang pag-uusig, isang pagtutol. Subalit ang pagkilos na ito na si Pablo at Silas ay dinala nila sa Areopago o kaya ay sa grandstand, sa liwasang bayan. At doon siya itinayo na hukuman o bulwagan sa buong bayan. At doon siya'y nagpatotoo tungkol sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. 17, 21 and 22. Lahat ng mga taga-Atenas at ang mga dayuhang naninirahan doon ay walang pinagugugulan ng panahon kundi ang mag-usap o makinig ng mga bagong bagay. Mga usyusero pala ang mga tao doon sa Atenas. Para bang mga scholar, basta masigasig silang tumuklas ng mga ibang mga usapin. Kaya tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, mga lalaking taga-Atenas, napapansin ko na sa lahat ng bagay kayo'y lubhang relihiyoso. Kaya natagpuan din ni Pablo ang mabuti sa mga taga-Atenas. Mahilig silang mag-aral ng mga bagay na may kinalaman sa moral, moralidad o relihiyon o pananampalataya. Ito ngayon ang opportunity na napakaganda sa misyon ni San Pablo. 17:23. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakatagpo din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang di kilalang Diyos. Kaya't ang sinasamba ninyo na hindi kilala ay siyang ipinahahayag ko sa inyo. Sa kanalaring kalagitnaan, nakakita si Pablo ng oportunidad upang ipakilala ang ating Panginoon. 24:25 ng Gawa 17. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutang ito at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng lahat ng langit at ng lalupa ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Ito ay palaging naririnig ng lahat ng mga hintil doon sa Atenas. At ito ay pangaral ng mga Hudyo na ang Diyos, ang tunay na Diyos, ang gumawa ng sanglibutan at lahat ng mga bagay na naririto. Pati ang langit at ang lupa at ang dagat at ang tao, ang Diyos ang gumawa nito. Ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao sa talatang 25 na para bang mayroon siyang kailangan, yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya ipinakikilala talaga ni San Pablo ang Diyos ng mga Israelita na ito ay makapangyarihang Diyos na hindi kailangang kilusin ng kamay ng tao o paglingkuran ng kamay ng tao o tumiraman sa mga bahay na ginawa ng tao. Dahil ito ay talagang makapangyarihang Diyos na siyang manlalalang. 26 and 27. Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan upang kanilang hanapin ang Diyos. Baka sakaling siya'y mahagilat nila at siya'y matagpuan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Ito raw na kwentong ito ng ating kasaysayan na tayo ay nakatira sa iba't ibang lugar. Ang iba ay nasa mga kapatagan, ang iba ay nasa mga kabundukan, ang iba ay nasa mga tabi ng ilog, ang iba ay nasa mga lugar na mayelo, ang iba ay nasa lugar na madisyerto, ang iba ay malapit sa karagatan. Iba't iba ang kalagayan ng ating tinitirhan upang tayo daw ay magkaroon ng iisang pangangailangan. Ano yung iisang pangangailangan na yun? Upang hanapin natin ang Diyos. At baka sakaling ito'y ating matagpuan. Ipinakikita ni San Pablo na doon sa Atenas ay pinagpala ng Diyos ang mga tao rito at sila ay patuloy na binibigyan ng Diyos ng kanilang pangangailangan araw-araw. At gayon din ang kanilang kaugalian ay saliksikin at hanapin ang Diyos. Na anupat ito ang pagkakataon na kaniyang oportunidad upang ipakilala ang ating Panginoon. 17:29-30 ng Aklat ng Gawa. Yamang tayo'y supling ng Diyos. Ipinakikilala ni San Pablo na tayong lahat ay anak ng Diyos. Hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. Ibig sabihin, itinutuwid lang ni Pablo ang mga kaugalian doon sa Atenas na ang Diyos ay hindi kagaya ng kahoy, hindi kagaya ng pilak o bato. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Nagkataon na hindi talaga tama ang pagkakilala ng mga taga-Atenas sa tunay na Diyos. Kaya ito ang itinatama ni San Pablo na mayroong Jesus na siyang nagbibigay sa atin ng pagsisisi upang tayo'y maligtas. Tinurol ni San Pablo ang mali ng mga taga-Atenas. Marami silang santo, marami silang Diyos-Diyosan. At kailangang sila'y magsisi at magbalik loob sa Diyos. 17:31 Sapagkat initinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanglibutan, ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Gaano nga kaganda at kaayos ng presentasyon ni San Pablo tungkol sa pangangaral sa ating Panginoong Hesukristo. Ang mga tagaroon sa Atenas ay natagpuan ng mga taong masipag sa kabanalan, mga taong mapagsaliksik ng katotohanan at mausisa sa mga aral ng buhay na dumadating sa kanilang lugar. Na anupat marami sa kanila ang mga pilosopo at mga taong magagaling na mga tuwiran. Kaya lamang ang kanilang pagiging makadiyos ay nabaling sa Diyos-Diyusan. Yung kanilang pagiging relihiyoso, pagiging deboto, at pagiging masipag sa kabanalan ay natuon doon sa isang Diyos na hindi nila kinala na ito ay inilarawan nila sa pamamagitan ng mga bato, ng mga kahoy o ng mga ribulto o ng mga ginto kung sila man ay naging mayaman. Sinansala sila ni Pablo tungkol sa bagay na ito. Nas tayo ay hahatulan ng Diyos sang-ayon sa katwiran. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na muling binuhay mula sa mga patay. Sa pamamagitan ng ganitong oportunidad at pagkakataon, makadiyos man o hindi man makadiyos, tayo raw lahat ay hahantong sa isang paghatol. napansin po ninyo na ang pangangaral ng mga alagad ay hindi lamang basta-basta kilalanin natin ang Panginoon. Tama, ito talaga ang prime na linya, pangunahing linya ng pangangaral ni San Pablo na tayo ay mayroong kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na maghuli ay siyang lundo ng ating kaligtasan. At gayon din na kinakailangan tayo ay makaiwas sa mga bagay na nagpaparumi sa atin sa ibabaw ng sanglibutan ito.

0: ano naman ang pinag-uusapan sa kanila tungkol sa pagkabuhay na maguli. Hindi sila makapaniwala na ang Jesus na ito na pinatay doon sa Jerusalem na napakalaking kwento sa kanilang kapanahunan ay muling nabuhay na maguli. Ito naman ngayon ang pinatototohanan ng mga apostol na sila ang saksi kung paano na ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Sa mga napakaraming pag-aaral at pagbabasa ng banal na kasulatan, ay maririnig ninyo na ang ating Panginoon ay pinatay doon sa bundok ng Golgota sa panahon ni Pilato sa pamamagitan ng mga sundalong Romano na ipinagpilitan ng mga Hudyo. Gayon ang pagkapatay sa ating Panginoon. At ang pagkabuhay na maguli, ang saksi ay ang mga sundalo na tumangging magbalita ng katotohanan, kundi ang kanilang ibinalita ay ninakaw ang ating Panginoon ng kanyang mga alagad at ang mga sundalo ay tumanggap ng malaking kabayaran. Pero ang ating Panginoon ay nabuhay pa ng 40 araw na nakisama sa mga alagad upang patuloy na ipaalala sa kanila ang kanilang misyon at ang kanilang gawain na maaaring mangyari sa kanila habang hindi pa dumadarting ang Panginoon. 17:34. Subalit sumama sa kanya ang ilang mga tao at nanampalataya. Isa sa kanila si Dionisio na taga-Areopago at ang isang babaeng ang pangalan ay Damaris at iba pang mga kasama nila. Bagaman maraming mga naniwala sa kanya sa taga-Atenas, bumanggit ang Biblia ng ilang pangalan, kagaya ni Dionisio, ni Damaris at gayon din ang iba pang mga kasama nila. Hindi talaga mahihikayat ang lahat ng tao. Hindi. Talagang ang mahihikayat ay kaunti lang. Pero itong kaunting ito na nahikayat ni San Pablo at ni Silas ay mga instrumento ng Panginoon sa pagmimisyon. Kaya yan po ang aral sa atin, na tayo pagkatapos na makilala natin ang Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas, tayo rin ay tutugon sa panawagan ng misyon. Yan po ang ating pag-aaral tungkol sa Aklat ng Gawa 17.
1: Salamat po, Pastor Nick, sa napaganda at napakalinaw na aral mula sa Aklat ng Gawa. At sa bagay na ito, atin po natuklasan, mga kaibigan, na mahalaga na makita natin ang mga alagad ay sumasamba ng araw ng Sabat. Ang Sabat sa Biblia ay araw ng Sabado. Tama ba yan, Pastor Nick?
0: Yes.
1: At nang namatay ang Panginoong Hesus, ang pagsamba sa araw ng Sabat ay walang iba kundi ito'y nagtutuloy. Hindi tumigil, Pastor Nick, ano? Tuloy-tuloy na ito ay naging karanasan ng mga manampalataya. Bakit mahalaga, Pastor Nick, kaya na tayo po ay maniwala sa kamatayan at pagkabuhay ng Panginoong Hesus?
0: Ito yung ididiin sa atin ng buong kasulatan, na sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay mayroon tayong kaligtasan. Sapagkat kung ang Panginoon ay namatay at hindi nabuhay, walang kabuluhan ang kanyang pagliligtas. Ang kanya namang kamatayan ay upang bayaran ang ating kasalanan. Ang kanya namang pagkabuhay na maguli ay bahagi ng kanyang kapangyarihan na tayo'y iligtas buhat sa kamatayan.
1: Yan po, ano, mga kapatid, ano, napaliwanag na kasagutan at higit sa lahat, makita po natin, mga kaibigan, na ang ating dapat na sambahin ay ang buhay at tunay na Diyos. Hindi natin dapat sasambahin ang mga Diyos-Diyosa na gawa ng kahoy o gawa ng bato, bagkos ang atin pong paglilingkuran at sambahin ay ang Diyos na lumalang sa atin, sapagkat nalaman natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Sa bagay na ito, Pastor Nick, mayroon pa po ba kayong gustong idagdag sa ating pag-aaral?
0: Sa lahat ng suliranin sa ibabaw ng lupa, ay palaging mayroong kwento ng mga pagtutol at hindi pagtanggap sa ating Panginoon. Huwag po ninyo yang didibdibin. Iyan ay bahagi ng kasaysayan ng Kristyanismo. Kaya nga, ang sumasampalataya sa ating Panginoon ay talagang kakaunti lamang. Huwag natin itong ipipilit sa maraming mga tao na sa ngayon ay hindi pa nila natatanggap ang katotohanan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kakayahan upang umunawa

0: ng mga malalalim at espiritual na karanasan ng buhay. Sa mga pangangaral na ito at pagmimisyon ng mga alagad, marami pa silang mga natatagpuan ng mga tao na sarado ang kanilang pag-iisip tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit ngayon sa ating panahong ito, tayo ay mga Kristiyano pero meron pa ring mga bansa na hindi sila mga Kristiyano at hindi nila kilala doon ang ating Panginoon. Tayo'y kailangang pumaroon o sino man ay makarating doon upang patuloy na ipangaral sa kanila na mayroong kaligtasan, buhay na walang hanggan sa pangalang ito na Hesukristo.
1: Kaya nga mga kaibigan, ano, patuloy tayong sumabay-bay sa Tinig ng Pag-asa at suportan din po natin ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM kung saan layunin naming maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag sa salita ng Diyos at sa inyong tahanan araw-araw. Bago po tayo magtapos ay mayroon pa po bang gustong sabihin si Pastor Nick sa mga bagay na atin po pinag-aralan ngayon, mga kaibigan?
0: Ang panawagang pong ito ay nagsasabi, ang kasaysayan ng pagmimisyon ay lahat ng tao ay mayroong particular na kahinaan o kasalanan. At ang panawagan sa atin ng Diyos, ang tayo ay magbalik loob. At sa ating pagkilala at pagbabalik loob sa Diyos, tayo ay magpapatuloy sa misyon ng ating Panginoon.
1: Pangunahan po tayo sa mga oras na ito sa isang panalangin ni Pastor Nick.
0: Dakila at makapangyarihan po naming Diyos sa kalangitan, tunay na ang iyong kagandahang loob at pagpapala ay sagana sa aming buhay. Ang ikaw ay makilala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat naming sambahin at paglingkuran habang kami nabubuhay. Pagpalain po kami kasama ang aming mga taga-subaybay dito sa Tinig ng Pag-asa. Alang-alang po sa makapangyarihang pangalan ng aming manunubos na si Jesus. Amen.
1: Amen. Kaya po patuloy tayong mag-aral ng salita ng Panginoon, mga kaibigan, tungkol sa Biblia at pag-asa para sa ating lahat. Sa muli po, samahan nyo kami uli bukas sa ganitong himpilan at ganitong programa. Ako po si Pastor Jojo Solabo, kasama si Pastor Nick Francisco na nagsasabi at nag-iwan sa inyo ng mabuting balita, katotohanan na ayon sa banal na kasulatan at higit sa lahat sa panahon na kagaya nito, sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures, na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang bawat talata sa banal na kasulatan na meron pong iba't iba ang pangunawa at meron din namang iba't iba ang interpretasyon, paliwanag sa mula sa talata. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay pinag-aaralan po natin yan at atin pong sinisuri. Ano, pinag-aaralan ng talata at pinag-aaralan ang tinatawag po nating immediate context at ganun din naman ang tinatawag po nating the wider context. Ano? At dito po sa Reasoning from the Scriptures ay ina-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation. Ano? Kaya yun po yung nabanggit ko po kanina, tatlong proseso bago po natin makumpirma na yung atin pong interpretasyon ay talagang yun po ang interpretasyon ng banal na kasulatan. At wala rin po tayong ginagamit na pang-interpret dito po sa bawat talata na atin pong pinag-aaralan, kundi walang iba kundi ang banal na kasulatan. Kaya po nakakasigurado po tayo na ang atin pong interpretasyon dito po sa Reasoning from the Scriptures ay interpretasyon mula po sa banal na kasulatan. Ano, at nais ko pong ipakilala sa inyo ang akin pong akin pong partner na magpapaliwanag ng atin pong pag-aaral sa oras po na ito, walang iba kundi si partner John Mark Conde. Kamusta ka, partner?
1: Ayan, gusto kong batiin, partner, yung ating pong mga viewers and listeners, saan man po kayo naroon. Kami po ay nagagalak na makasama pong muli ninyo dito po sa atin pong pag-aaral ng banal na kasulatan, kung saan ay meron po tayong mga interesting na talatang pinag-aaralan. At again, partner, gusto kong invite ang ating mga viewers and listeners na pwede pong makipag-interact sa pamamagitan po ng inyo pong mga tanong sa inyo sa comment section, or di kaya sa pamamagitan po ng inyong message sa or pagtawag.
0: That's right. Ano, kung kayo po ay meron pong katanungan, pwede po kayong tumawag sa atin pong numero. Ano, akin pong babanggitin ang numero, 0946-1753-7577. Ano, kung kayo po ay mayroong katanungan, pwede po kayong tumawag at mag-text. Hawak ko po ngayon yung atin pong cellphone, kaya pwede po kayong tumawag dyan. 0946-1753-757. Ayan po, ano? At yan po ay nakapost sa atin pong screen. At kung kayo naman po ay hindi po confident na mag-text o kaya tumawag, kung kayo po ay nanonood sa live broadcast po natin ngayon, pwede po kayong mag-comment sa atin pong comment section ng Adventist World Radio Manila. Diyan po sa comment section, pwede nyo pong ipadala po dyan ang atin pong katanungan. Gusto po nating batiin ang atin pong taga-subaybay dyan po sa buong Metro Manila. Ayan, gusto po namin kayong batiin ng isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin. At ganun din naman ang atin pong mga tagapakinig. Ano, dyan po sa bandang south ng Luzon, Southern Luzon. Ano? Kami po ay amin po kayong wini-welcome sa atin pong programa. At ganoon din po ang atin pong mga kapatid dito po sa bandang Northern Luzon at Northeast Luzon. Ano po, ay gusto po namin kayong i-welcome sa atin pong programa dito po sa Reasoning from the Scriptures. Kung kayo po ay meron pong katanungan, huwag po kayong mag-atubili na tumawag or mag-text sa atin pong numero na binigay or mag-comment sa atin pong live broadcast na kung saan ay napapanood po natin ngayon. At napaka-interesting, mga ka-reasoning, ano? Sapagkat ang atin pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa homosexuality. Ano, ay ang atin pong sasagutin, ang Panginoon ba ay kinukondem po niya ang homosexuality? Does God condemn does the Bible condemn homosexuality? Atin pong lilinawin po ang bagay po na yan, ano? At ang atin pong talata na gagamitin ay walang iba kundi ang Leviticus kapitulo 18, kapitulo bersikulo 22, no? Or bersikulo, yeah, 22. At yan po ang atin pong gagamitin, Leviticus kapitulo 18 bersikulo 22. At yan po ang atin pong magiging talata, no? At ang sabi po ng talata sa salitang Tagalog, ito po ang kanyang pagkakabanggit, ano? Sa bersikulo 22, huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Iyan ay karumal dumal. no? Kaya dito po sa atin pong talata, talagang nakita po natin at very plain ang pagkakabasa na sinasabi po na yan ay karumal dumal. Ngayon, ano po ang stance sa reasoning from the scriptures pagdating po sa homosexual? Tanda po natin ano ang term na homosexual. Tandaan rin po natin yung atin pong mapag-uusapan po mamaya, yung sinasabi ko po na hindi po nangangahulugan na medyo itong mga nakaraan po nating mga topic ano patungkol po sa homosexuality. Hindi po nangangahulugan na kapag kayong atin pong yung galaw ng isang tao ay medyo binabae, ay yan na po ay homosexual. Hindi po yun. Meron pong ibig sabihin ng homosexual. At yun po ang kinukundina ng atin pong Panginoon. At dito po ay expound po natin mamaya at mapag-uusapan po natin. Pero bago po ang lahat, nais ko pong ipakita ang background kung bakit nagkaroon po ng ganitong pananalita at nagkaroon ng ganitong account sa banal na kasulatan. Tandaan po natin, ano, ito po ay makikita sa aklat ng Levitico na kung saan ay galing po ang kwento sa Exodo. Na ang Exodo ay doon ay nakalaya ang mga tao ng Diyos mula sa lugar ng Ehipto. At kung saan, dahil sila po ay tumira doon ng mahigit 400 years, ay nakuha, na-adapt ng mga Israelita ang practice po nila doon sa Ehipto. Kaya dala-dala po nila yon. Hindi mo yun maiiwasan na yung practice ng Ehipto ay practice nila dahil sila nga ay galing sa Ehipto. At noong nandun na sila, ito pong aklat ng Levitico, especially dito sa Kapitulo 18, dito po ay iniinstrakan, nagbibigay ng instruction ng pag-aaral ang itong si Moses at ang kanyang mga kasama, pag-aaral sa mga Israelita kung ano yung dapat nilang gawin. Mababasa mo nga rito na sabi niya, wag mong hindi mo pwedeng asawahin yung iyong kamag-anak, di ba? At dito ay sinabi rin na wag kang makikipagtalik sa kapwa mo lalaki. Yan ay karumal-dumal. No, sinasabi po ito dahil ito po ay practice sa kanila pong pinanggalingan na bansa. At yan din po ang practice, common practice sa palibot sa mga nakalibot na mga bansa sa kanila. Kaya sinasabi po rito ni tinuturuan sila nitong si Moses na kung saan ay wag na wag nilang gagayahin at wag na wag nilang gagawin, no? Kung babasahin po natin sa Levitico Kapitulo 18, versikulo 3. Ito po yung kanyang sinasabi. Wag ninyong gagayahin ang mga kaugalian sa Ehipto na inyong pinanggalingan o ang kaugalian ng Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo dahil yung sa lugar ng Canaan doon po ay wala pong mainam at mabuti na ginagawa po doon ano at meron silang practice na ganito na homosexuality yung nakikipag-asawa sila sa kapwa nila lalaki or vice versa sa kapwa nila babae. Ano po kaya yan po yung sinasabi ni Moses at sa aklat ng Levitico. At yung titignan po natin, ito ba talaga yung ibig niyang sabihin? Talaga bang ang Biblia ay kinukondem po niya? Ano? Kinukondina niya ang pakikipag-asawa sa kaparehas na kasarian. Ano po ba ang prinsipyo ng Biblia po dyan? At atin pong tatalakayin ang talata po na ito. At sisimulan po ng aking partner na siya po ang hawak ng tinatawag po nating word study. Pag-aaral po sa salita doon sa teksto at akin pong kukunin mamaya doon sa immediate context at titignan po natin mamaya doon sa wider context, sa banal na kasulatan, i-confirm po natin ang resulta po ng atin pong pag-aaral. Kaya bago po tayo magpasimula, bago ko pibigay sa akin pong partner, ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit, pahintulutan niyo po ang banal na espiritu na sumamin upang maipaliwanag po namin ang maayos ang talata po na ito at maunawaan po ng aming mga tagapakinig. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: Ayan. Sa muli po ay pagbati po mula sa inyong lahat. Interesting po ang atin pong pag-aaralan na talata, no? It's coming from Leviticus chapter 18 verse 22. Kapag pinag-usapan po natin ang salitang homosexuality, ito po ay hindi lamang tinatanggap ng marami, kundi ang marami po dito, minsan sa atin ay nag-a-advocate sa lahat ng aspeto or pamamaraan, ina-advocate yung salitang homosexuality. Kumbaga, sometimes it's even included to the law of the land sa ibang bansa. But dito sa partner sa Pilipinas, it's still medyo na pinagdidebatehan pa yung ganitong paraan. But they are protected, of course, at some portion ng atin pong bansa sa kanila pong rights as human being. Also, ang Leviticus chapter 18 verse 22 ay surrounded from the frame kung saan pag binasa po ninyo ang Leviticus chapter 18 is sa section siya ng tawag ng Diyos sa kabanalan ng mga Israelita. It is coming from the section wherein ang Diyos ay tinatawag niya ang kanyang bayan na mamuhay ayon sa kabanalan. It's a call to holiness from chapter 18 to chapter 22 ng Leviticus. Ano, yan po ay katawag sa patungkol sa kabanalan. Kaya mababasa ninyo dyan, ang laging paulit-ulit na sinasabi ng banal na kasulatan, especially dito po sa chapter 18 sa atin pong pinag-aaralan, yung mga salitang you shall not defile, ibig sabihin dumihan or dungisan. And lagi pong binabanggit po dito yung salitang yung na ang subject ay ang Diyos. Ang sabi po dito sa verse 2, I am the Lord your God. No? I am bringing you. Ito yung pagkakabanggit. I am the Lord your God. Paulit-ulit po ito, my statutes, my judgment. No? Paulit-ulit yung salitang pinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos at Panginoon ng Israel. And then part po na pagkakabanggit dito sa chapter 18 verse 22 na kung saan ay dapat hindi gagawin ng kanyang bayan ay you shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. Wag, sabi niyo, ang makikipag sa ibang version partner is wag makikipag talik, ano, sa o relationship, intimate relationship, intercourse, o sexual intercourse sa kapwa lalaki or kapwa babae on a general rule. Pag binasa po ninyo ito, it's part ng concept na ang bayan ng Diyos ay dapat mamuhay, no, ayon sa kabanalan. That means ang perspective ng chapter 18 verse 22 ay nanggagaling kung sino ang Diyos. Kung sino ang Diyos na nagpalabas sa kanila mula sa lupain ng Ehipto at kung sino ang Diyos na siyang nagkukumand sa kanila. Kaya ulit-ulit, I am the Lord your God, you shall not defile, you shall keep my statutes and my judgment. So the notion is simple, pagka binasa po ninyo ang talata. Kung ang bayan ng Israel at ang isang tao ay kumikilala sa ka-Diyos at sa Panginoon bilang kanyang Panginoon. Kasi yung term na my Lord, my statutes, my judgment. And then sabi, I am the Lord your God. Meron po itong relasyon. Yung bayan ng Diyos, yung kanyang sinasabihan doon sa taong yon, kung yun po ang notion ng kahit na sino sa atin, especially dito sa context ay yung mga Israelita. Therefore, you shall not. This is not negotiable. You shall not lie with man or same sex. No, you shall not lie. Hindi pwedeng makipagtalik. Ang specific usage ng pagkagamit po ng salitang male, no, is something that we should note. Male and na kung saan ito pong term na ito specific na ginagamit to guard us from the concept, kasi ang salitang male, ang salitang man, generic po yun. Yung salitang man, generic term wherein includes all gender. Ang pagkakagamit po dito is specific male, no? Male. That means from that concept, ito pong binabanggit po dito ay binabalik po tayo sa God's primarily concept. Dahil ang Diyos ang primary audience ng Leviticus chapter 18, therefore ang Diyos ang arbiter ng salitang male po dito. Ibig sabihin nito kung ano yung will at design ng Panginoon for human being. This goes back to the idea of Genesis, na kung saan makikita natin doon merong guard, no, specific male and female sa Genesis, wherein dito po ay hindi binibigyan ng room ang homosexuality na parabang ito po ay tinatanggap sa banal na kasulatan na okay lang, no? Dahil po merong negation na salitang you shall not, therefore this one is command, na ang isang tao kapag ka ito po ay kumikilala sa Diyos ay hindi po niya ito gagawin. Again, yung Leviticus chapter 18 is surrounded by the words, for example, from verse 3 hanggang tuloy-tuloy na po yan. Lagi mong mababasa dito yung mga term na you shall not, you shall not, you shall not, huwag, huwag, huwag. Laging ganon. Included po doon yung salitang you shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. Ano bang ibig sabihin ng salitang abomination? Yung ibig sabihin po ng salitang abomination ay kasuklam-suklam sa ibang term. Abomination means unacceptable. It is not just simply hindi lang ito, partner, parang madaling term. Ito yung parang opposite kung sino ang Diyos. It is an abomination, or sabihin natin sa other na term, it could be termed as parang isinusuka or offensive. So pagka ginagawa po yung bagay na yon, yung homosexuality na yon, it is not only an act of doing something, but it is an act offensive to the Lord himself. Ibig sabihin ng offensive, partner, parang inaatake mo ang Diyos. Mm-hmm. Because this is an abomination, it is parang parang sinusugod mo ang Panginoon contrary to his own design and contrary to his to himself as God of the nations. Yung surrounding passages nito ay, partner, alam kong babanggitin mo mamaya. Mm-hmm. So I will not go there. Ang chapter 20 ay nagbabanggit din po at doon po ay meron ng nakakabit na penalty kapag ka ito pong homosexuality ay ginawa sa panahon ng mga Israelita. This concept, kaya po ito binabanggit dahil nasabi ni partner kanina, dahil ito po ay napapractice sa panahon po nila. So hindi po ito, kumbaga yung concept natin ngayon ng homosexuality, no, ay hindi po parang foreign sa biblical narratives, kasi po pinapractice po ito ng mga other nations, yung mga hindi kumikilala sa Diyos ng Israel, yung meron pong pagan gods, no, ito po ay napapractice sa kanilang panahon. Kaya yung you shall not lie with man, gaya ng paglay ng lalaki sa babae or pakikipagtalik ng lalaki sa babae, yun po ay direct contrary to the lifestyle and the living of the other nations na walang kinikilalang Diyos na Diyos ng Israel na may lalang ng langit at lupa. So again, ito pong Leviticus chapter 18 verse 22 is non-negotiable. Sa ibang translation, partner, do not have sexual relations with a man as does with a woman. Mm-hmm. It is detestable. Parang hindi ito malunok, offensive, nakakasuka. Parang ganun po yung term, mm-hmm, na ginamit ng banal na kasulatan.
0: Hindi katanggap-tanggap.
1: Hindi katanggap-tanggap. Pag binasa po ninyo ang salitang abominable sa buong aklat ng Leviticus, it is always associated doon sa bagay na hindi tinatanggap ng Diyos, unclean, no? Sa bagay na hindi po kumbaga walang lugar doon sa kabanalan ng bayan ng Diyos. Again, yung chapter 18 is part ng section na kung saan ay tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan sa kabanalan. So, ang verse 22 is part doon sa pag-fulfill doon sa tawag ng Diyos na tayo po ay maging banal. Kasi ang audience natin, sabi dito, ang sabi ng verse 2 ng chapter 18, ang audience natin ay ang Diyos. Sabi niya, I am the Lord, your God. So, pag kinikilala mo,

ng akin na partner na walang iba kundi galing din po sa banal na kasulatan na kung saan ay yung talata po na sinasabi rito na huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki, yan ay karumal-dumal. So, talagang absolute po yun, ano? Hindi po tayo pwedeng, it is not negotiable, sabi nga ng aking partner. At ito talaga ay karumal-dumal. Pag sinabi mo pong karumal-dumal, yun yung abomination na sinabi. Pag sinabi mong karumal-dumal, ito yung mga bagay na ginagawa po natin na laban sa Diyos. Na kung saan ay halimbawa, may sinabi ang Diyos na yung bagay na sinabi niya na ganun ay ginagawa mo pero contradict. Halimbawa, paano ba tayo, for instance, ano, simple lang, yung sa Panginoon, ang pag-aasawa ay very sacred po yun, no? At nangyayari po yung tinatawag po nating sex, ibig sabihin yung intercourse, nangyayari po yan sa mag-asawa. At hindi po dinisenyo ng Diyos, never in the Bible, na yung intercourse ay nangyayari yan sa mga hindi mag-asawa. Kundi nangyayari lamang po yan sa mag-asawa. Ibig sabihin, kapag ginawa po natin yung sex outside marriage, yun po ay tinututuring na isang abomination or karumal-dumal. Nakita nyo po yun? Ano, anything na ginagawa po natin na ito yung sinabi ng Panginoon, no? Tapos ginagawa po natin contradictory or ginagawa natin yon pero hindi sa eksaktong pinapagawa ng Panginoon, yan po ay karumal-duman. Katulad po ng sinabi ng akin pong partner kanina. No, katulad ng halimbawa, doon sa creation, sabi ng akin partner, na ang mag-asawa talaga ay nilikha yan, babae at lalaki lamang. Ano, yan yung pag-aasawa. Pero pag once na nag-asawa, I'm referring with the intercourse. Kasi yung sinasabi rito na homosexuality, yung talagang nag-i-intercourse, yung lalaki at lalaki. Or vice versa, babae at babae, yan po ay tinatawag po nating abomination or karumal-dumal. Yun po yung ibig sabihin ng aking partner kanina. Ngayon, yun ba yung kanyang ibig sabihin pagdating po sa konteksto, no? Tignan po natin ang konteksto. Ano ba yung sinasabi ng immediate context, no? Yung bago yung talata at pagkatapos ng talata na pinag-aaralan po natin yung verse 22, aaralan natin yung bago yung verse 22 at yung after ng pagkatapos ng verse 22. Kung titignan po natin yung verse 6, no? Verse 6 hanggang verse 18, pinag-uusapan po rito, ano, kung mababasa nyo po yan. Ang pinag-uusapan po dyan ay patungkol po sa pakikipagtalik. Alam, sabi ganun dito sa verse 6, ano, huwag kayong makikipagtalik sa malapit sa kamag-anak. Diba? Ako si Yahweh. So, dun po nagsimula, ano? So, huwag kayong abomination po rin yun. Included po yun na abomination sa Panginoon o karumal-dumal, yung pakikipagtalik sa kamag-anak. Halimbawa, yung asawa, yung anak mo, no? Yung anak, o kaya yung auntie, o kaya yung nanay mo. 'Di ba? Yung mga malalapit, yung lola mo, yung mga kamag-anak po, yan ay karumal-dumal sa Panginoon. Kapag ka po nagkakaroon ng intercourse sa mga malalapit na mga ano na ito, na mga kamag-anak po na ito, yan po ay kinukundi na ng atin pong banal na kasulatan. Hindi po tayo pwedeng i-negotiate po ito dahil binabasa po natin very plain, no? Hindi po, wala pong ibang meaning yung sinasabi po rito kasi ginamit natin yung word na karumal-dumal, absolute po yon, hindi siya negotiable at yun ay tinutukoy na talagang no talaga sa Panginoon. Hindi lang po no yon, kundi talagang may kalakip, ano, may condemnation sa bagay po na yon. At pagka binasa naman po natin yung verse 20, po pinag-uusapan po rito yung adultery. Halimbawa po, ano, sabi po, huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa pakikiapit sa asawa ng iba. So, kasama rin po yon, abomination din po, karumal-dumal din po yon, ano, na yung pakikiapit, yung pakikiasawa ng hindi mo asawa, yung may asawa tapos aasawahin mo, yun po ay karumal-dumal din naman, no? Sinasabi po ng banal na kasulatan. So, pinag-uusapan po talaga rito yung sexual immorality, yung pakikipag-intercourse sa hindi dapat na ikaw ay makipag-intercourse. Katulad po ng tinatawag dito na child sacrifice, no?

0: Usapan po rito yung sa verse 21, kung titignan nyo po, sabi niya, huwag ninyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay Molek sapagkat ito'y paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. So kung titignan din po natin, kasama rin po, nakarumal-dumal. Alam nyo po ba nung araw, uso po yun. Yung kapag ikaw ay may ipapanalangin at gusto mong matupad, iaalay mo yung iyong anak, lalo na kung yan ay napakahalagang bagay. Yan ay life and death ang pinag-uusapan. Hinihingi yan yung bata, iaalay po natin. Yun po yung isang mga karumal-dumal na bagay. Ano po? At isa pa yung verse 22 nga, yung sinasabi rito, yung atin pong talata, na huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyong lalaki. Yan ay karumal-dumal, no? So, talagang ito po ay karumal-dumal. Hindi po natin gina-judge po, ano? Hindi po natin gina-judge yung atin pong mga kapatid na yung ang galaw ay medyo malambot. Hindi po yun. Ang kinukondem po natin dito, or ang kinukondem ng banal na kasulatan, yun po ay walang iba kundi yung intercourse sa kapwa lalaki. Tapos pagkatinignan po natin yun, afternoon sa verse 23, pagkatapos po ng verse 22 na pinag-aaralan po natin, dito po matatapos yung konteksto. Sabi nyo na ito, huwag kayong makikipagtalik sa alinmang hayop sapagkat durungisan ninyo ang inyong sarili kung gagawin ninyo ito. So, ito yung kasama po rito. Ito yung mga karumal-dumal na sinasabi po ng Panginoon. Yung pakikipagtalik sa hayop. Nako, talagang yung tao sa hayop, kasama yun. Yung lalaki-lalaki, babae-babae, tapos yung kamag-anak mo, makikipagtalik ka. Pinag-uusapan po rito, mga ka-reasoning, yung pakikipagtalik. Kaya po, kaya hindi po natin pwedeng i-negotiate po ito na pwede na i-welcome po natin yung homosexuality. Hindi po. Yung homosexuality po na tinutukoy po rito. Ito po yung pakikipagtalik sa hindi inaalaw ng Diyos na pakikipagtalik. Sa lalaki at babae na mag-asawa, pakikipagtalik po yun. Ina-approve po yun ng banal na kasulatan. Ano, yun po ay banal. Yun po yung banal, no? Pero yung gagawin mo ito, yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pero hindi po natin kinukundi na rito yung mga ako partner, may mga friends ako na ano na talagang medyo malambot ang galawan. Ano? At talagang minsan ay napagkakamalan din na ano, pero hindi po 'yon ang kinukundi na po natin. Kundi ang kinukundi na po natin yung practice na pakikipagtalik sa kapwa lalaki at pakikipagtalik sa kapwa babae. Yun po yung ating pinag-uusapan po rito. Kaya kung titignan po natin sa immediate context, sakto po yung ating yung interpretasyon ng aking partner doon sa teksto pa lamang ay sakto doon sa text konteksto, kasi sa konteksto talagang pinag-uusapan yung mga bagay na karumal-dumal. Ano, kaya po ang reasoning from the scriptures ay tumatayo po na hindi po tama. Talagang even the reasoning from the scriptures condemn, no, yung pakikipagtalik po sa kaparehas mong lalaki at pakikipagtalik sa kaparehas mong babae. Hindi lang po yun, yung mga binanggit din po rito na mga ginagawa na pinagbabawal ng Diyos at mga karumal-dumal at kasuklam-suklam, yan po ay atin pong tinatayuan, ano? Ito po ang reasoning from the scriptures. At ayun, ibibigay ko naman po at titignan natin, ito pa ay kinukonfirm ng buong banal na kasulatan. No, ito ba yung inaaprubahan ba ito ng buong banal na kasulatan? Baka pagdating sa bagong tipan, kasi Old Testament ang binabasa po natin, pagdating sa bagong tipan, baka inaprove na ito ni Pablo, baka okay na. Kasi grace na, by grace, no? Titignan po natin ano ba yung limitation, ano ba yung ano. So atin pong titignan at ibibigay ko pong pagkakataon sa aking partner upang ibigay niya po ang tinatawag po nating the wider context.
1: Ayan, yung chapter 18 partner is law about sexual morality, ano, yung binanggit mo kanina. Pagdating naman sa chapter 20 ng Leviticus, ito na po yung penalties for breaking the law, including doon sa mga binanggit mo kanina, partner. Mm-hmm. Isa sa binanggit dito, yung penalty doon po sa nagpa-practice ng homosexuality. Ano ho? If a man lies with male as he lies with a woman, both of them have committed abomination. They shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. So dito meron ng included na penalty, death po ito, or cut off sa other term ng banal na kasulatan, because it's serious in front of the Lord. in a wider view of who God is, kasi nga sinasabi ko kanina, ang audience po dito na paulit-ulit na binabanggit as the subject kung bakit natin po hindi gagawin yung mga bagay na yon. Dahil ang sabi po dito ng Panginoon, paulit-ulit, I am the Lord your God. So the audience is the Lord. That means kung ano yung kanyang character, yung kanyang basis ng kanya pong, yung basis ng kung sino siya, yan po dapat ang gagawin ng tao. Therefore, it includes the verdict of creation. Pagka sinabing verdict of creation, hindi lalabas yung relationship ng babae at lalaki sa context sa original design ng Panginoon, sa God's created order. Actually, pag binasa mo ang Leviticus chapter 18, akala natin ito ay sa Israelita lang pala yan. Kasi sa immediate context, ang sabi niyan parang Israelita ang binabanggit dyan. Yung subject, yung pinatutungkulan ay Israelita. Pero pag binasa po ninyo yan, meron pong mga term na all nations, land of Canaan, land of Egypt. This means that yung concept po ng homosexuality as should not be done by God's people na kumikilala sa Diyos ay transcultural. Ibig sabihin, hindi po ito limited sa isang panahon lang. Ito po ay transcultural. And yung concept is hindi siya limited sa isang context. Kaya pag binasa po ninyo, almost the same ang concept, binabanggit po ito ni Pablo sa Romans chapter 1, verse 18 to 32 actually pag binasa po natin. Gusto kong basahin, partner, Romans chapter 1. Mm-hmm. Ang talata po ay diretso ako dito sa verse 26. Chapter 1 verse 26. Ang sabi dito, "For this reason God gave them up to vile passions. For even their woman exchanged natural use for what is against nature." So dito na, kasama na po ito. "Likewise, also the men, leaving the natural use of woman, burned their lust for one another, men with men, committing what is shameful, and receiving in themselves penalty of their error," which was due. So itong concept na binabanggit ni Pablo ay ini-echo niya po yung nandoon sa Leviticus chapter 18, na kung saan ang Romans chapter 1, chapter 2, and chapter 3 is yung concept na kung saan ang makasalanan ay Hudyo, Gentiles, and all men. Sabi ng verse 10 ng chapter 3, ang lahat ay nangagkasala. Ngayon, yung section po na ito, it's about God's wrath on unrighteousness. Part po ito na, di ba, ang Leviticus chapter 18 ay binabanggit ang homosexuality or ang relationship between men and men, part ng kinamumuhian ng Diyos. Ganun din po dito. Part din po siya ng bagay na hindi po, na actually, ang sabi dito, hindi tinatanggap ng Diyos, and it is may kaakibat na galit ng Panginoon. Verse 18, sabi po dito, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and all unrighteousness of men who suppress truth in unrighteousness." So, part po yun, actually, pag binasa po ninyo dito. And then, ang verse 32, "Knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving death." Di ba, partner, pag binasa mo kanina, kapag ikaw ay anong tawag dito, pag meron pong sexual relations between men and men and women to women, no? Sa mga term natin sa ngayon ay yung ano ba natin to term to partner, yung sa LGBT ganon, yung okay lang yung lalaki sa lalaki, babae sa babae,
0: nagpapakasal, no? Pa
1: minsan hindi pa natin ma-define kung ano yung woman,
0: kung so, sino sa kanila,
1: kung paano natin i-define.
0: Parehas macho
1: pariyong macho. Kasi pag binasa po ninyo ang Leviticus chapter 18 verse chapter 20 verse 13, meron pong death po doon nakakibat. Pagbasa po ninyo ng concept ni Pablo, lahat ng nagpa-practice ng unrighteousness, including homosexuality, ang sabi po dito sa verse 32, "Who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving death. Same ang concept.
0: That's right.
1: Hindi man ngayon na direktang sa panahon ni Pablo, hindi direktang pinapatay yung kwan. Pero meron pong deserving death na context kasi merong wrath na, merong wrath na para, ugalit ng Diyos doon po sa mga taong pinili na kung saan ay ipagpalit ang order ng Diyos sa creation kaysa sa pagsunod kung ano ang nararapat. Kasi that's pag right. binasa natin ito, partner, laging paulit-ulit dito, ang sabi, pinagpalit, alam mo yung pinagpalit, yung yung parabang, ito yung Diyos, pinagpalit natin ang Panginoon doon sa bagay na ayaw niya. Kaya dahil dyan, sabi dito, parang in-exchange din ng Panginoon tayo. Parang pinahintulot ng Diyos, dahil pinagpalit natin ang Panginoon, ay pinahintulot ng Diyos na tayo ay mamuhay sa ganon, and then merong galit na parating sa atin. So this is not, kumbaga, ito, hindi po ito, anong tawag, hindi po ito malawak na usapan, kasi ang banal na kasulatan ay hindi po nagbibigay ng room for another interpretations. Hindi po ito nagbibigay ng room para palabuin ang kumbaga, Diyos, kasi may mga talata, partner, minsan parang vague, malawak, tapos medyo mahirap i-interpret. Pero ito pong context na plain. To sa homosexuality, plain. Hindi po siya mahirap basahin at walang ibang interpretation na aayon doon sa sinasabi mismo ng Diyos, kundi ang talagang sabihin ng Biblia na hindi po tinatanggap ng Panginoon ang homosexuality. Whether we like it or not. Kasi the subject of na hindi natin siya gagawin, same. Sa Leviticus chapter 18, partner, is God's holiness and God as our Lord. Dito sa Romans naman is God's righteousness. So the subject and kumbaga the baseline kung bakit hindi siya ginagawa is kung sino ang Diyos. Therefore, hindi involved dito, partner, yung iintindihin ka ba ng Panginoon? Yes, God, the Lord, of course, understands. But the Lord never bent pagdating dito sa bagay na ayaw niya. Kasi ang holiness ng Panginoon, lagi nating binabanggit, partner, the holiness of God cannot be negotiated na para bang i-allow niya ang sin na okay lang sa kanya. Kasi he is, kumbaga, total mabuti naman ng Panginoon. He is a loving God. So the Lord will accept me. Okay, the Lord will considerate ang Panginoon. Yeah, that's one, another debate. Pero pagka binasa po ninyo, kaya nga si Jesus namatay sa cross of Calvary. Kasi ang disobedience, ang disobedience doon po sa sinabi ng Panginoon na huwag gagawin, ay malaki po ang cost po noon is himself, yung kanyang anak, yung kamatayan ng kanyang anak. Bago ko ibalik sa iyo, partner, yung salitang exchange po dito, nung pinagpalit natin ng Diyos doon sa mga bagay na kinasusuklaman niya. Ang sabi dito ng, because of that reason, laging yung salitang pinagpapalit yung Panginoon dito sa concept ni Pablo. Ang sabi dito sa verse 26, for this reason, God gave them up. Parang ibinigay na lang ng Diyos yung kanilang sariling kalayawan, yung kanilang sariling kasakiman, yung kanilang sariling kasamaan at hindi pagsunod doon sa gusto ng Panginoon. And then the wrath is coming to them. Dahil po doon. Dahil ginawa po nila, pinili po nila yon. But that beautiful, that word na parang judgment word, God gave them up. Pag binasa mo ang Romans, meron ding sinabi doon na God gave up His Son. So, yung gave up po na yon is that kung meron tayong struggle sa ganitong karanasan, ay the Lord. The Lord, sabi dito, gave up His Son so that you may live. He gave up His Son for us para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. That's so, hindi ito parang, okay, judgment. No. Of course, Romans 1, 2, 3 is an introductory part na makasalanan ng tao. Pero ang susunod na portion po doon ay meron pong biyaya. So, the Lord is still offering us a way out. Mga minamahal po naming tagapakinig.
0: Ayan, ano, talagang... alam niyo, mga ka-reasoning, talagang tama po yung sinabi ng aking partner. Very plain po ito. No, hindi po natin yung mga iba, nakikita niyo yung mga ibang topic po natin. Talagang meron po talaga siyang mga other meaning. It's deep, you know, because because there is a language barrier and also the culture, no, different culture. Kaya po, pero ito talagang very plain ito. Ano, kasi hindi rin po natin pwedeng i-reason na katulad ng sinabi ng aking partner, na baka Hudyo lang ito. Ngayon, ginamit na ng aking partner yung aklat ng Roma. Tandaan po natin, ang kausap po ng ating Apostol Pablo po doon ay hindi po mga Hudyo. Ano, sila po ay mga Grego, mga taga-Roma o mga Romano. Gusto ko rin din pong magdagdag ng talata. Baka doon lang sa Roma, no? Tingnan po natin yung ibang libro. Tingnan po natin ibang lugar kasi baka taga-Roma lang yung sinabihan. Tingnan natin kasi alam nyo po ba, ang mga taga-Corinto ay sinabihan din po yan. Ano? Ang Roma, ang mga taga-Roma at taga-Corinto, hindi po yan same nationality. Magkaiba po yan sila. Magkaibang lugar po yan. Kaya po, sabi po rito sa unang Corinto, kapitulo 6, versikulo 9, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosa, nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Alam nyo po rito, ano, kanina baka sinitignan po natin o baka kapwa lalaki lang kasi lalaki yung minention doon sa Levitico kapitulo 20, 18, versikulo 22. Baka po iniisip po natin lalaki lang, dito binanggit na po, in-specify po ni Apostol Pablo na kapwa babae. So ibig sabihin mga ka-reasoning, ano, talagang ano po ito? Ito po ay utos hindi lamang po sa mga Israelita, kundi ito rin po ay iniutos sa mga Pilipino, ano? Sa kasama po tayo lahat diyan. Mapa-Amerikano ka man, mapa-Pilipino ka man, ikaw ay nasasakupan ng bagay po na 'yan, ano? Alam mo, nakakalungkot lamang po sapagkat ang kasalanan kahit anong gawin po natin, ang ating Diyos ay Diyos na banal, ay Diyos ng hustisya. Kaya whether we like it or not, ang kasalanan po talaga ay meron pong consequence 'yan, ano? Kailangan talagang kailangan po nating dumistansya o kailangan po natin ang Panginoon upang tayo po ay baguhin at magkaroon po tayo ng bagong buhay. Nakakalungkot lamang po kasi sa Sodom at Gomorrah. Alam niyo po ang Sodom at Gomorrah, talagang ang Panginoon pinaulan niya ng apoy. Alam niyo po ba ang pinaka-main reason kung bakit umulan ng apoy sa Sodom at Gomorrah? Hindi po ito mag-asawa, no? Ito po ay lugar, yung Sodom at saka ng Gomorrah. Alam nyo, pinaulan ng Diyos ang ng asupre ang lugar na ito dahil sa homosexuality. Dahil doon sa sinasabi po namin na pag-aasawa ng kapwa lalaki sa lalaki, babae sa babae. Babae, yung anak, yun ang yung isip ng mga tao. Kaya sabi po rito, alalahanin din ninyo ang Sodom at Gomorrah. At ang mga karatig lunsod ay nalulong sa kahalayan at dilikas na pagnanasa ng laman. Kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na hindi namamatay bilang babala sa lahat. No? Talagang, alam nyo po, masakit po sa amin. Ano, nasabihin po na gano'n na may mapaparusahan, may masusunog ng apoy dahil sa bagay na ito. Mahirap po 'yun, ano, pero kailangan po naming sabihin dahil kami po ay mga ngaral ng banal na kasulatan, kailangan po naming sabihin ang katotohanan. Pero alam niyo po, mga ka-reasoning, ito po 'yung nakakatuwa. Alam niyo, bagamat ang kasalanan po ay nagiging nature po natin. Alam niyo po ba na merong laging pag-asa? Katulad ng sinabi ng aking partner kanina, ito yung rason kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay namatay. Para ano? Para mapagtagumpayan po natin ang kasalanan. Kaya sabi po sa unang Korinto, kapitulo 6, versikulo 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Ibig sabihin, ito yung mga tao na talagang nasa kanila ang mga kalayawan, mga kasalanan, yung mga karumal-dumal, yung mga abomination. Pero sabi nito, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo ng inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Wow! Wonderful! Pagkatapos po ng ating buhay na tayo ay, hanggat po tayo ay may buhay sa mundo po na ito, pwede pa po tayong magbago. At yung sinasabi po rito, hindi po yung nag-i-strive ka po na ikaw ay maging mabuti. Hindi yun. Kasi pinatawad ng Panginoon. At ang ano lang po ito ay kailangan nagpasakop ka lang sa Diyos. At hindi mo naman kailangan pabanalin ang iyong sarili sapagkat Diyos ang gagawa po nun kapag tayo po ay...

0: pinatawad na ng Atos, tinig po na ito. Pinapaalam po na meron pa pong meron pong grasya ang Diyos na kung saan na hindi po masukat-sukat ng sinuman, na kahit na gaano kalaki ang iyong kasalanan, kung tayo po ay hihingi ng tawad at lalapit sa Diyos, tayo po ay papatawarin ng Diyos. Partner, baka meron kang panghuling ano?
1: Yeah, at some point ng lahat po tayo, actually ang banal na kasulatan ay hindi po tumatarget ng isang kasalanan lang.
0: Mm-hmm.
1: In totality, lahat po ng kasalanan ay pare-pareho. No? Lahat po tayo ay meron pong mga struggle kasi tayo we are born
0: mm-hmm.
1: in the context of sinful
0: That's right.
1: nature. So ang tendency natin ay laging
0: makasalanan.
1: Naroon oh. na magkasala. So ang homosexuality is part po na 'yon, no? Part po ng tendency na 'yon. So kung meron po kayong struggle na ganon, kagaya rin po namin at kagaya po ng ibang kahit sinong tao ay may struggle sa kanya-kanyang kasalanan, and we are all receiving the same offer, no? Ang offer po ng kaligtasan sa pamamagitan at pagpapatawad sa pamamagitan ni Kristo Jesus na atin pong Panginoong Jesus. He was kumbaga partner,
0: mm-hmm.
1: dito natin makita na hindi tayo iniwan ng Diyos sa konteksto na tayo po ay nag-i-struggle sa kasalanan. Hindi tayo iniwan ng Diyos na pabayaan niya tayo na tayo po ay nadoon sa pagkalugmok sa kasalanan.
0: But, yes.
1: But He offers us a way out. Na hindi lang siya Diyos na para bang, okay, ito huwag mong gagawin yan. Para bang mm-hmm. kasalanan yan, huwag mong gawin yan. Hindi lang siya Diyos na ganun ang sinasabi niya. He is a God also who said, huwag mong gawin yan. Dahil hindi mo rin kaya sa iyong sarili, I give you a way out. Sabi ng Panginoon, I am the Lord your God.
0: Mm-hmm.
1: Sabi That's ng Panginoon, right. huwag mong gawin yan, I am the Lord your God. Sabi ng Panginoon, I gave up my son for you.
0: That's Come to right. Him.
1: Come to Him. And you live a holy life according sa pagkatawag sa iyo at pagkaligtas sa iyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So if you have that struggle, no, you don't need to exchange the Lord, na ipagpalit ang Diyos sa mga bagay na yon. Inaalok ka ng Panginoon ng ano ba tagal sa Tagalog partner yung kagawasan, yung para ba makaalis ka diyan,
0: makaligtas.
1: Makaligtas ka sa ganyang klase ng practice. Kundi 'yon ay sa pamamagitan niya mismo din. Kaya lagi ko 'tong nababanggit partner. The only way to run away from God mm-hmm. is to run to Him.
0: Amen.
1: Hindi kasi natin pwedeng takasan ng galit ng Diyos at ang ayaw ng Diyos na wag mong gawin to. Kasi nagagalit ang Panginoon. Mayroong kakibat na penalty. Hindi natin yung kayang takasan. The only way to run away from God is to run to Him.
0: Because That's right.
1: The God who said na wag mong gagawin yon at dahil merong kakibat na kamatayan, at dahil yun ay kasuklam-suklam sa Kanya, siya rin ang Diyos na nagbigay ng solusyon para malabanan yon at para magkaroon ka ng kaligtasan.
0: That's right. Thank you, partner. No? Yeah. Talagang napakaganda, no? Napakaganda. Sabi, kapag ka, ano po tayo ay ano, tama 'yung sinabi ng aking partner, ano, na kapag ka, huwag po tayong lalayo sa Diyos, kundi dapat tumakbo po tayo papunta sa Diyos. Yan po 'yung atin pong pwedeng pong gawin. Maraming salamat po ano sa lahat ng nakisusubaybay. So 'yun po ang atin pong resulta ng pag-aaral sa Leviticus kapitulo 18, versikulo 22, na talagang hindi po 'yun negotiable. Na talagang sinabi po roon ng homosexual o pakikipagtalik sa kapwa lalaki at pakikipagtalik sa kapwa babae, yan po ay kinukundina ng atin pong ng banal na kasulatan. Mm. At talagang very plain po yan, ano? Wala po tayong magagawa, hindi po natin pwedeng Hebrew yan at Greek, tapos para lang hindi po talaga kahit ano pong gawin natin. Kasi yung mga ginamit po na word doon, nalala nyo po sa word study, ginamit po na word doon, talagang absolute po siya, literal po siya. Mm. Ano? Kaya maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. At kami po ay nagpapasalamat sapagkat alam po namin na kahit ang bawat isa po sa atin ay meron pong natutunan sa oras po na ito. At bago po kami magpaalam, ibigay po natin pagkakataon sa akin pong partner na ipag-pray ang panghuling panalangin. Partner.
1: Tayo po yung manalangin. O Diyos na banal, kami po ay makasalanan at patuloy na nangangailangan ng inyong biyaya na siyang hindi lamang po nagliligtas sa amin, kundi siya rin pong biyaya na siyang nagbabago sa amin pong mga buhay ayon alinsunod sa inyo pong kalooban.
0: Yes, Lord.
1: Salamat po Panginoon sa inyo pong pagdinig, pagpapala at presensya sa amin pong mga buhay. Lakip o Diyos ng pagpapatawad na amin pong kasalanan sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Amen. Maraming salamat po at makikita-kita po muli tayo. MWF Monday, Wednesday, Friday. Ano? Alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi dito sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
1: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
0: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
1: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
0: Revelation of Hope,
1: dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito na WR 89.1 FM.

0: all things new. Hope starts here.
1: Muli mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. At narito na naman tayo ngayon upang atin mapakinggan ang isa na namang talakayan patungkol sa atin pong programa na kung saan ay nakikita po natin kung paano magiging handa sa muling pagbabalik ng atin pong Panginoon. Nakita po natin mga kaibigan yung ginawa ng atin pong Panginoon on the pre-advent judgment, on the great controversy, yung review judgment at ng executive judgment. Now ay napag-aralan din po natin yung patungkol sa ikalawang pagparito ng atin pong Panginoon, and it is something that talks about how the Lord really works in order for us to be redeemed at para tayo ibalik niya sa dating pamamaraan kung paano niya rin po tayo nilikha. Kaya napakabuti ng Diyos. Kaya napag-aralan na natin na babalik si Jesus. Nakita natin ng kanyang pagbabalik ay hindi lihim, hindi simboliko. Hindi simbolo at hindi lamang espiritual na pangyayari. Si Jesus mismo ang babalik. Makikita siya ng lahat. Maririnig ang trumpeta ng Diyos. Mabubuhay muli ang mga namatay kay Kristo at ang mga ligtas ay makakasama niya magpakailanman. Pero pagkatapos natin malaman ang lahat ng ito, mga kaibigan, may isang tanong na mas personal kaysa sa lahat. Alam mo kung ano yon? Are you ready now to face Jesus? Pero bago po natin pag-aralan ito mga kaibigan, gusto ko po munang batiin ang atin pong kasama ngayon sa gabing ito. Walang iba kundi si Pastor Robert Dulay, ang atin pong Regional Director ng Adventist World Radio Asia Pacific. Siya po ngayon ay ang kasalukuyan po na Director ng Southeast Asia, ayan po, Northern Asia, at ng South Pacific kasama po ang Australia, New Zealand, and Papua New Guinea. Pero as he was mentioning din po mga kaibigan, soon to be, this will be bifurcated para po mas mapalakas, mapalawig pa ang atin pong mga programa dito po sa Asia Pacific. So we are to praise God for the provision at saka yung nangyayari po ng mga ganito dahil pinapalawig lang ng ating Panginoon yung mga ginagawa po ng bawat isa sa atin. So Pastor Robert, kumusta po kayo?
2: Magandang gabi po sa ating lahat mga kababayan. Ano po, nasa huling bahagi po tayo ng ating pong pag-aaral. Ano po, at salamat po sa pagsama niyo sa ating gabi-gabi. At ngayon po ay second to the last presentation po. Ito yes. Pong Revelation of Hope series po na ating pong ginagawa. Ano po, kasama po natin syempre ang Communication Director ng Southern Asia Pacific Division, Pastor Kidet. Mm-hmm. At syempre po ang AWR Director ng Southern Asia Pacific Division, si Pastor Jeter Canoy. At nakasama din po natin si Brother Darrell. Nakasama natin si, of course, si Pastor Kyle sa ating pong programang ito. At yes po, mga minamahal po naming mga kababayan, ngayon pong gabi ay nais ko pong batiin kayo ng happy Sabbath sapagkat lubog na po ang araw at ngayon po ay nagdiriwang po tayo, nagse-celebrate tayo ng Sabbath ng ating Panginoon na ang kanyang ikapitong araw na itinalaga upang ating ingatang banal at ipangilin at kanyang araw na binasbasan. Kaya po, maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa atin. At Pastor Kyle, tayo po ay nagkagalak at nalulugod na napakaraming mga viewers at taga-subaybay natin na tumututok sa programang ito. At please like and share. Ano po? Yes. At makinabang po tayong sama-sama sa atin pong ginagawang pag-aaral gabi-gabi.
1: Yes, Pastor. And let us also include our station manager na kasama rin natin, Pastor Nereo Carranza po, sa atin pong programa. Within the all throughout po ng 33 days, Pastor Robert, ng atin pong programa ng Revelation of Hope series. And as we have been mentioning po, we will be doing it yearly, Pastor Robert. Ano?
2: Pastor, we will be doing this quarterly. You know, quarterly. Especially during this one vote. One voice. 27, we need to be in, you know, kailangan natin ng intensive presentation ng pabalita ng ating Panginoon.
1: Yes, and at the same time po, Pastor Robert, this is something that we should understand dahil nga malapit na, parang ito na nga binabanggit natin, we talked about signs, we talked about wonders of what will take place soon. So, kumbaga parang itong mga nangyayari na ito, nangyayari na po ngayon. So, ang ating topic ngayon, Pastor Robert, it talks about how am I going to be ready? Paano ko ihahanda po kaya yung aking sarili sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? Let's say for example, Pastor Robert, we have this kind of occasion. Di ba pag may occasion, Meron tayong mga inihahanda, may mga pagkain, tapos may mga ini-invite tayo, Pastor Robert. Tapos yung ini-invite, syempre, lalo na pagka medyo, sabihin natin na dito sa Philippine setting, Malacanang. In-invite tayo sa Malacanang for a banquet or a feast. So, Pastor Robert, question ko lang po sa inyo bago po tayo. Alam kong kayo rin ay you will be answering this in the heavenly manner. Ano? Ano po yung magiging suot nyo ngayon? Parang siguro yung suot nyo ngayon, Pastor, ano? O mas maganda pa?
2: Kailangan, syempre, yung akma, yung kasuotan natin, ano? Yeah. sa okasyon. At saka depende kung sino yung kaharap natin. So, kapag ang kaharap natin ay kilalang tao o formal na tao o kung ano man ang kanyang kalagayan at pupunta tayo sa isang formal na okasyon na narapat na nakasuot tayo, nagagayakan tayo ng akmang
1: kasuotan.
2: Yan, kasuotan.
1: So definitely, Pastor Robert, we're gonna be nagre-ready tayo, nag-handa talaga tayo sa ating mga sarili. Na parang kumbaga, pag mga babae, naka-makeup, andyan na yung mga magagandang itsura and others. So Pastor Robert, ano po bang ibig sabihin ng pagiging handa naman sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus? Now let's now answer it in spiritual manner. Kung nakita na natin kanina yung physical manner ng tao, for example, iaakma mo yung kausuotan mo, ihanda mo talaga yung sarili mo doon sa okasyon. How am I going to make myself ready rin sa pagbabalik po ng ating Panginoon Jesus, Pastor Robert?
2: Yes, Pastor, kaya alam mo maraming naglalaro sa aking kaisipan as we contemplate on this topic, no? Actually, ang nais ko sanang titulo natin, ano? Jesus is ready. Are you coming?
1: Yan. Mas maganda mo yan, Pastor.
2: Kasi minsan sabi natin, Jesus is coming, are you ready? Pero tama. Ang totoo talaga, Jesus is coming.
1: Exactly, Pastor.
2: Are you ready? So, baligtad, ano, ang handang-handa ang ating Panginoon, siya talaga'y darating, anuman mangyari, darating siya. Ang tanong tayo ba'y handa? So, ano ang ibig sabihin ng pagiging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon? Hindi po sapat yung pagkakaroon ng impormasyon lamang tungkol sa Biblia o tungkol sa propesiya, mga kababayan. Ano mo, maaari po nating malaman, yes, ang tungkol sa Daniel, ang Apokalipsis, malaman ang mga signs, at maunawaan ang lahat ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Ano po, pwede po yan, na ma-memorize natin by details. Pero hindi ibig sabihin na matapos mong malaman ang mga bagay na ito, ay handa na tayo. Hindi ibig sabihin na handa na yung puso natin. So ang napakahalaga dito, Pastor Kyle, yung ating puso. Ano?
1: Tama, Pastor.
2: Ang tanong, handa ba yung ating puso? Tayo ba ay makakasama. So, Jesus is ready na ang Panginoon. And tanong dyan, are we coming? Ano po, ang tunay na paghanda, yung pagkakaroon ng buhay na pakikipagrelasyon kay Jesucristo. Ito po yung pagtitiwala sa Kanya bilang ating tagapagligtas, na sa kabila ng mga suliranin, sa kabila ng mga pagsubok, tayo po ay nakatalaga sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, yung pagsusuko ng ating buhay sa Kanya araw-araw. At pagpapahayag na yung pagnanais natin na baguhin niya yung ating puso, ano po, sa tuwi-tuwi na. Kaya ang sabi ng Panginoon, be ready, you know? Hindi lamang be informed, kundi be ready. Kaya ang sabi nga sa talata sa Mateo 24, Pastor Kyle, ano? Verse 44, pakibasa natin sa wikang Tagalog. Pero bago natin basahin ang mga talata, mga kapatid, anyayahan niyo pong muli nating hilingin ang presensya ng ating Panginoon sa ating pong pagpapatuloy. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos, bago po namin buksan ang mga pahina ng inyong salita, nais naming maging karapat-dapat sa inyong harapan.
1: Yes, Lord.
2: Kaya po aming inaamin ang lahat ng aming pagkakamali, linisin kami at patawarin sa lahat ng aming pagkukulang. At sa aming pag-aral na ito, mabuksan ang aming kaisipan sa liwanag ng mga katotohanan ito.
1: Amen.
2: Maihanda ang bawat tao, ang bawat tahanan na nakikinig ng aming pong pagpapahayag ngayon.
1: Amen.
2: Maihanda ang buong sanlibutan at malaman nila ang aming Panginoong Jesus ay handang-handa ng bumalik upang kami kunin. At naway kami ay makasama sa lubhang karamihan na sasalubong sa Kanya sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen. So, Pastor Robert, basahin ko ang Mateo, Kabanata 24, talatang 44. Sabi po dito, kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Pastor Robert.
2: Yun mahalaga talagang nalarapat na tayo po ay maghanda. So, yung unang tanong, kailangan hindi lang alam natin, hindi lang informed tayo, kundi ready tayo, ready ang buhay natin, higit sa lahat yung puso natin, yung relasyon natin sa ating tagapagligtas.
1: Okay, Pastor Robert, next question po tayo. Ano, kailangan ba talaga na malaman ang eksaktong petsa? para maging handa. Ito, Pastor, hindi lang naman sa pagdarating ng ating Panginoong Yesus, but this applies to all. Kumbaga parang, how are we readying ourselves even if we do not know the exact date? Kailan ba natin talaga malaman? Should we have the foreknowledge about it, Pastor Robert?
2: Actually Pastor, ang sagot dyan sa straight na tanong, ano, hindi talaga. Hindi na natin, hindi natin kailangan. Exactly. Sabi nga ng Panginoon, hindi, wala nakakaalam ng araw at oras. No? Malinaw yung sinabi sa kasulatan. Mm-hmm. Kaya ang tunay na paghanda talaga, hindi po nakadepende sa pagka kalkula ng mga timing o ng petsa, I mean. Sa halip na mabuhay ayon sa mga deadline, ano, Pastor Kyle, sa halip na tayo ay laging naka-mark doon sa calendar natin, ito na, day 1, day 2, tinatawag tayo ni Kristo na mamuhay ng tapat sa Kanya araw-araw. Yun yung ating maging kalendaryo. Araw-araw, yes, nagtatapat tayo sa Kanya. Nasisiguro natin na tayo ay nabubuhay na kasama siya at yung ating mga pagpapasya ay para sa pagsunod at pagtalima sa Kanya. So, ang isang pusong tunay na naghihintay, Pastor, ano, Pastor Kyle, mga kababayan, hindi po nagtatanong kung gaano pa katagal o bago kailangan magbago. Pinipili nitong lumakad na kasama natin si Jesus ngayon. Kaya ang sabi sa verse 36 nung Matthew, Pastor, ito ang wika sa Tagalog, pakibasa.
1: Sabi po rito sa Mateo, Kabanata 24, talatang 36, subalit tungkol sa araw at oras na iyon, ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang ama lamang.
2: So, napakaliwanag po talaga yan. Talaga ang ama lamang ang nakakaalam. So, kinakailangan po natin na anumang oras dumating ang ating Panginoon, Pastor Kyle, ready tayo. Kasi ang paghanda, ano? Paghanda sa second coming, this is a lifestyle, Pastor Kyle.
1: Yes.
2: So, ibig sabihin, gawin na ng buhay natin. Go ahead.
1: So, Pastor Robert, nabanggit nyo kanina na maging gawi o magiging pamamaraan ng pamumuhay natin or lifestyle. Ibig sabihin, Pastor, may mga lifestyle tayo ngayon na pwedeng humadlang sa ating pagiging handa. So, yes po. So, ano po ba yung mga maaring humadlang sa atin na maging handa kahit alam naman natin na babalik si Jesus at nakikita naman natin yung mga palatandaan na siya'y muling babalik?
2: Yeah, napakaganda pong tanong, mga kababayan. Ano yung mga humahadlang sa atin? Mm-hmm. So, minsan, hindi kakulangan sa kaalaman yung problema kundi yung unti-unting paglamig ng puso. Kaya nga sabi sa isa sa mga palatandaan sa Mateo 24, lalamig ang pag-ibig ng marami. Maaring maging abala tayo. Ano po? Yung priorities natin, maging abala tayo sa trabaho, yung mga problema, mga challenges natin, entertainment, yung ating own ambition sa buhay, o kahit mga gawing religyoso hanggang na si Jesus ay nasa gilid na lang ng ating buhay, na hindi na siya yung ating priority, kasi yung nagiging priority na natin yung ibang mga bagay. At maaari rin tayong masanay sa mensahe ng second coming, Pastor Kyle. Narinig ko na yan, bata pa ako, namatay na yung lolo ko, hanggang ngayon hindi pa nagbabalik ang Panginoon. Lagi-lagi ko na narinig yan, araw-araw sa 89.1, lift up the trumpet, Jesus is coming again, na hanggang dumating yung mawala na tayo ng personal na epekto ito sa atin. Narinig natin na babalik si Jesus, pero hindi na ito binabago yung mga desisyon natin araw-araw. Na-immune na tayo. So, kaya mahalagang itanong, ano ang kumukuha ng pinakamalaking bahagi ng ating puso, ng ating oras, ng ating atensyon, ng ating ari-arian? Ang paghanda, Pastor Kyle, ay nagsisimula sa muling paglalagay kay Kristo sa sentro ng ating buhay. Kaya nga, itong mga talatang ito, naggusto po nating i-share sa ating mga kababayan na sa Lucas 21:24 at saka Hebrews chapter 2 verse 1. Siguro, Pastor Kyle, pwede mong basahin yung Hebrews chapter 2 verse 1, and I will read Luke 21 verse 34. Ito po yung sabi sa 34 ng Luke, mga kababayan. But take heed to yourself, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that day come on you unexpectedly. Ito na nga, na nagiging abala tayo sa napakaraming mga bagay. Kasi po ang paghanda sa second coming. Let's read 2 verse 1 ng Hebrews.
1: Napakaganda po rito, Pastor Robert, kasi sinasabi, kaya dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig. Baka tayo'y matangay na papalayo.
2: Alam niyo po, mga kapatid, mga kababayan, ang paghanda sa second coming, araw-araw. Ano? Yes. Kahit next millennium pa, dumating ang Panginoon. Kahit next 50 years pa, dumating ang Panginoon. Mga kapatid, ang paghanda sa Panginoon ay pamumuhay araw-araw na kasama siya. na no matter what happened, ano kung dumating bukas, ngayon ang ating Panginoon, ready po tayo. And this will be reflected in our lifestyle, the way we think, the way we deal with people, the way we spend our resources, mga kapatid, the way we sleep, the way we wake up, mga kapatid, the way we, all aspects of our lives, mga kapatid, yung paghanda, si Kristo dapat ang maging sentro. Kaya alam mo, Pastor Carl, ayokong i-broadcast dito yung advertisement, pero mayroong isang advertisement sa television at sa radio, para kanino ka bumabangon. Ano? Meron akong natatandaan, no? Bagamat yung isang inumin na pang-umaga na karamihan iniinom, pero ang sabi doon, para kanino ka, para saan, at para kanino ka bumabangon. So, napagandang tanong ito. Sa paghanda natin sa ating Panginoon, mga kapatid, anumang oras, gabi man o umaga, ang tanong, para kanino ba tayo nabubuhay? At para saan tayo nabubuhay? Ano yung pinaghahandaan natin? Ano yung pinagkakaabalahan natin? At pagiging ready, mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon, siya ang number one, siya ang sentro, siya ang pinakamahalaga. Lahat ng resources, lakas, talino, at lahat ng mga tinatangkilik natin ay para sa kanya, para sa kanyang iglesia, para sa pagliligtas sa sangkatauhan. And that is getting ready for His coming.
1: Ayan, Pastor Robert, now we have seen how the Lord really works in the hearts of the people. Ngayon, Pastor, ang Panginoon gumagawa na. Ngayon naman, sabi niyo kanina, Jesus is ready, are you coming? So ngayon, Pastor Robert, paano natin malalaman kung si Jesus talaga ang sentro ng ating paghihintay? Nabanggit niyo kanina, Jesus is really, really ready to take us and redeem us. Pero ang tanong, sino kaya yung makikitaan niya na nakasentro yung kanilang mga puso sa atin pong Panginoong Jesus? Pastor Robert.
2: Alam mo, mayroong binanggit dyan si Ellen White, ano, Pastor Kyle, ano? This is related actually dun sa Great Disappointment ng 1844. Ano ang sabi niya dun? When the character of Christ is perfectly reproduced to His people, then He will come to take them as His own. Mm-hmm. Ano, kapag yung tanong doon, paano natin malalaman yung talagang ito yung challenge natin, ito yung ating pinaglalabanan araw-araw, no? Nung makita sa atin yung karakter ni Kristo. Yeah. Kaya hindi lang yung mga excitement natin tungkol sa mga bagay na nangyayari, kundi ano ba yung nakikita na sa buhay sa atin. And this is for all of us, mga kapatid, mga kababayan. Mas gusto nating maging tapat, mapagmahal, mapagpatawad, at masunurin dahil nais nating maging katulad niya. And this is identifying marks ito, na tayo talaga ay nakatalaga at nakasentro ang ating buhay sa pag-aantay sa kanyang pagbabalik. Kapag yung kanyang karakter, yung bunga ng Espiritu, nakikita sa atin. Kaya nga sa John chapter 15, Pastor Kyle, pakibasa natin. John chapter 15, 4 and 5, at yung 1 John 3, siguro John 15, 4 and 5, I will read. At paki-ready yung 1 John chapter 3, verses 3 and 2. Ito po ang sabi sa John 15 verses 4 and 5, mga kapatid. Sabi rito sa Tagalog, abide in me, ano? And I in you, as the branch cannot bear fruit on itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Sabi ng Panginoon, I am the vine, you are the branches, he who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Yan. So sa 1 John, Pastor.
1: Ang ganda nga po na gusto ko lang din banggitin ito, Pastor, sa Tagalog, ano, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Yeah. Ang yes. Galing, Pastor. No? Tapos na naman sa unang Juan kabanata 3 talatang 2-3. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo ay maging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis.
2: Yes.
1: So Pastor Robert, yes po.
2: Alam mo, Pastor Kaya, ito talaga yung sentro, no? Yung pananatili natin kay Kristo. Ito yung tunay na kahandaan sa kanyang pagbabalik, pananatili kay Kristo. Hindi po yung na-overwhelmed tayo na oh, nandiyan na, nangyari na, mga wars and rumors of wars, na kapag yan para tayo excited na, ba? Para excited. But these current events, ano, na mga nangyari, just yung mga pangyari po ito, affirmation ng ating paniniwala, affirmation ng kasulatan, at lalong nagpapatibay, ano po, ng ating pananampalataya. I mean, lalong nagpapatibay ng salita ng ating Panginoon. Yung mga pangyayari sa ating kapaligiran, pero hindi ito dapat makapagbigay sa atin ng Pastor Kyle, ay kaya lang tayo sisimba, kaya lang tayo magde-dedicate sa Panginoon, kaya tayo magtatalaga, sapagkat nakikita na natin itong mga nangyayari sa ating paligid. And these are all fake, mga kapatid. Hindi po yan sincere revival sa buhay natin. Yung totoong paghahanda, may lindol, may bagyo, may kalamidad, may mga gera, o kahit walang gera, ang buhay mo at ang buhay ko, anuman ang mangyari, nakatalaga at si Kristo ang sentro at number one ng ating pamumuhay araw-araw. And that is getting prepared, getting ready for the second coming.
1: So, Pastor Robert, ito na. Let us reveal something here that we have been talking about. Palagi natin sinasabing maghanda, maghanda, maganda, maganda. Ngayon, Pastor Robert, ano po ba yung pinakamahalagang paghanda? What is the best way for me to be ready today to receive Jesus and for Him to receive me as His own?
2: Mga kapatid, ito po, paulit-ulit natin sasabihin sa ating lahat, ano po, kayo po naman nakikinig sa radyo, nasa inyong mga sasakyan, ang pagiging handa sa kawakasan ng sanlibutan. Ano po, ang pagiging handa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus ay ang pagkilala kay Jesus. Kaya hindi lamang po ito tungkol sa Kanya, kundi ito ay itungkol, patunay ito. Ito'y tunay na pakikipagrelasyon sa Kanya, mga kababayan. Kamusta yung relasyon natin kay Kristo? Kamusta yung relasyon natin sa Panginoon? Siya ba ay secondary lang? Second or third priority ba natin? Kaya malaking pagkakaiba po yung alam mo lang si Jesus kaysa kilala ko ba si Jesus? Kilala ko ba siya? At nagtitiwala ba ako sa Kanya? Hindi lang yung alam mo, I've heard Jesus' name. Ano po? Yes, mahalaga na marinig natin at kung yung pangalang Jesus. Pero ang pinakamahalaga po dito,

0: yung kung ano man, pinakamaitim yung spiritual na buhay, tapos sila parang mapuputi lahat, makikinis lahat. Parang ganun
1: alam
0: ba?
1: mo
0: Yes,
1: alam mo
0: Pastor.
1: mga kababayan, ano po, hindi naman kinakailangan malinis tayo kapag lalapit tayo kay Kristo. Hindi kailangan malinis, kaya nga tayo lalapit sa kanya dahil marumi tayo at hindi tayo karapat dapat. At the moment na ma-realize natin na tayo ay hindi karapat dapat, ito po yung tanpo na dapat nating maging seryosohin, sapagkat nangungusap sa atin ang banal na espiritu. Kaya nga po ang paanyaya sa atin ng Panginoon ni Jesus ay hindi lamang para sa mga taong maayos yung kanilang buhay. Ano? Ito ay para sa lahat. May problema ka ba? Wasak ba ang tahanan mo? May bisyo ka ba? Nagdurusa ka ba? Ikaw ba ay mayroong pinaglalabanan sa buhay mo? Ito ay para sa ating lahat na nangangailangan sa Kanya. Kailangan mo ang Panginoon. Kailangan natin si Kristo. Nag-aanyaya siya sa atin. Yung, ang pagkilala na kailangan natin siya ay hindi katapusan po ng pag-asa. Madalas, ito ang simula ng tunay na paghanda, mga kababayan.
0: Amen. Thank you so much, Pastor Robert. So, parang kumbaga, I don't need to be perfect in order for me to come to Jesus. Yes. The time na mas nakikita natin ang ating mga sarili na hindi po tayo perpekto, yun yung panahon na pinakamaganda na mas lumalapit tayo sa kay Kristo. So, Pastor Robert, punta na po tayo dun sa 13. Paano natin malalaman kung ang ating pananampalataya, Pastor Robert, ay tunay? Nakikita po ba ito sa gawa? May lumalabas ba sa atin? O kumbaga atin-atin lang itong ganitong mga virtues o mga karakter na kagaya ng ating Panginoong Hesukristo?
1: Pastor Kyle, pwedeng maihanda natin sa Galatia 5. Ito yung nabanggit ko na rin naman kanina. Ano po? Bagamat hindi natin nabasa yung talata, Galatia 5 22 and 23.
0: Sabi po rito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan.
1: So, yung tanong na kung paano natin malalaman kung ang ating pananampalataya ay tunay, mga kapatid, hindi lamang ito sa salita, ano? Ano po, kundi ito nakikita sa gawa, makikita sa direksyon ng ating buhay. Kagaya nga po nung binasa nating mga talata nung nakaraang mga gabi, ano po, sa James, na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So hindi ibig sabihin na hindi tayo, na hindi po ibig sabihin na kapag tayo'y sumampalataya na sa Panginoon, ay hindi na tayo madadapa. Kundi yung pagbabago ay nakikita sa ating buhay. Ano po, yung pananampalataya ay gumagawa ng mabuti, gumagawa ng dahil sa pag-ibig, at mas natututo tayong maging mapagpatawad, yung bunga ng Espiritu na sa atin, yung binasa ni Pastor Kyle, ano, mas nagiging tapat tayo, nagiging mahinahon, nagiging mahabagin, mamasayahin, mas sensitibo tayo sa kasalanan. So, talaga nating winawaksi ang kasalanan at minamahal natin ang makasalanan. Ano po? Mas gusto nating gawin yung tama. Dahil mahal natin si Jesus. So ang bunga po ng Espiritu, unti-unting nakikita sa ating puso at nananatili tayo sa ating Panginoon. So napakahalaga po na to, mga kababayan, paano natin malaman? Nakikita ang bunga ng Espiritu sa ating buhay. Kaya po ito yung mahalagang tanong para sa lahat, maging sa mananampalataya at kayo na mga na nakikinig po sa atin, sa ating mga tahanan, ano po, mahalagang tanungin, nakikita ba sa buhay ko yung bunga ng Espiritu?
0: Thank you so much, Pastor Robert. Now, Pastor Robert, ang pag-usapan naman natin ngayon, meron pong talinghaga na ginamit ang ating Panginoong Jesus, o kaya parable. Masusumpungan natin ito sa Mateo Kabanata 25, talatang 1 hanggang 13. Ano po ba yung matututuhan po natin dito sa talinghaga ito ng 10 dalaga na imimit nila o kaya naman makikipagkita sila sa kanilang groom? Pastor Robert.
1: Yeah. So makita po natin yung 5 dalaga, ano po, nakatulog sila lahat eh.
0: Yes.
1: 'Di ba sa pag-aantay, because the bridegroom was delayed, you know? His coming was delayed. So, and in the darkest hour of the night, Pastor Kyle, sumigaw, may sigaw na nandiyan na, dumating na ang ano, kasing tahang lalaki. So lahat sila may ilawan. Lahat, yung ilawan, alam natin simbolo yan, Pastor Kyle, ng Word of God, you know? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, di ba? So, sumisimbolo yan sa salita ng Diyos. Lahat sila, nag-aaral ng salita ng Diyos, naniniwala sa salita ng Diyos. Pero, lahat sila nakatulong, no? Pero, hindi lahat handa sa kanyang pagbabalik. May kulang. Ano po? May mahalagang pagkakaiba. Yung langis, ano?

0: Yung langis, this is a symbol of the Holy Spirit. So, itinuturo nito sa atin yung parabolang ito na hindi sapat ang panlabas na anyo ng pananampalataya. Kailangan natin yung tunay na buhay kasama ang Diyos at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Yung pananampalataya na hindi lamang nakikita sa pangalan, kundi talaga sa buhay natin. So, napakahalaga, Pastor Kyle, ng role dito, ano, ng Banal na Espiritu sa ating kahandaan, ano po, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi the time is coming, you know, the world is coming into its darkest hour, ano po. At ito yung panahon na darating ang Panginoon kapag walang Holy Spirit sa atin, mga kapatid, mga kababayan. Kaya yung bunga ng Banal na Espiritu, ano, yung binasa po natin, konektado po yan dito. Kailangan nating makita, ano, kailangan nating maisakabuhay ang bunga ng Banal na Espiritu. Ito, at ito ang katunayan na meron tayong langis na sapat sa paghanda sa pagbabalik ng ating kasintahang lalaki.
1: So Pastor Robert, now we're coming close to our atag dito, itong atin pong pinag-usapan sa gabing ito. Sa mga nakikinig sa atin ngayon, napakinggan nila simula ng ating Revelation of Hope series patungkol sa iba't ibang katuruan ng banal na kasulatan. Panalaman nila yung patungkol sa investigative judgment, review judgment, at executive judgment. Pastor, ano naman ang maaaring mangyari kung palagi nating ipinagpapaliban ang ating desisyon para kay Jesus? Meron po ba pwedeng yes, Pastor. Yeah. Pwede po, meron po bang mangyayari sa atin? Kumbaga parang marami nga, bagay nang nabanggit nyo kanina, bukas na o kaya naman parang mamaya muna, maging perpekto muna ako.
0: Bago mag-close of probation
1: oo,
0: na.
1: Oo, magpayaman muna ako, gusto ko muna i-enjoy yung yaman ko, something like that. Ano po kaya mangyayari kapag ipinagpapaliban pa natin ang ating desisyon para kay Jesus?
0: Mga kapatid, dapat nating maunawaan araw-araw na nasa pagitan tayo ng paglalaban sa pagitan ng mabuti at masama. Ano po? Na araw-araw, kinakailangan ng pagpapasya. Ano po? Kapag nasana yung puso natin na nagsabi, bukas na, pagka matanda na ako, pag wala na akong problema, kapag may oras na ako, walang garantiya, pero walang garantiya tungkol sa bukas yan, mga kababayan. Ang paulit-ulit nating pagtanggi, ano po, sa apil ng Panginoon, sa pagtawag sa atin ng Panginoon, ay pagmamatigas ng ating puso. Kaya ang Biblia nagsabi po, sabi niya, today, if you hear His voice, huwag nating patigasin ang ating puso. Ito ang panahon na tumugon tayo sa Panginoon, sa panawagan ng ating Panginoon, na kapag narinig natin yung kanyang paanyaya, tayo po ay tumugon positively. Ito po ang sabi sa Hebrews chapter 3, verse 5, para sa mga kababayan po natin, Pastor Kyle, pwedeng pakibasa sa wikang Tagalog, ano, Hebreo, kapitulo 3, ang talata po ay 5.
1: 15, Pastor.
0: 15. Yes, I mean 15.
1: Okay, sa Tagalog, Pastor, as they're looking forth on the English one, sabi po rito sa Tagalog, gaya ng sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pag-imagsik. Ulitin ko, Pastor. Kung narinig daw natin ang tinig ng Panginoon, huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso na para daw tayong naghihimagsik.
0: Yes, mga kababayan, ano po, mga kaibigan, sa ating mga tagapakinig, ano po, tumatawag sa atin ang ating Panginoon, nag-iimbita sa atin ang ating Panginoong Jesus. Kaya po sa araw na ito, ano po, ngayong gabi, sa inyo pong pakikinig, ano po, huwag pagmatigasin ang ating puso, ibigay natin sa Kanya at araw-araw napakalaga.
1: Amen.
0: Yung pagpapasya.
1: Amen.
0: Ano po? Pagpapasya, huwag nating palipasin ang bukas sa susunod na linggo, susunod na buwan, ngayon ang araw ng kaligtasan natin. Magpasya tayo at pagpasyahan natin na tayo ay nasa palig ng Diyos, ibigay natin yung ating buhay sa Kanya.
1: Pastor Robert, we're now coming close. What is your personal invitation to our listeners this evening? And would you mind praying for us as well po? As they continue to learn these new words po, at baka tanggapin nila, Pastor Robert. And then mamaya po, magbibigay ko ng instruction paano nila ilalapit yung kanilang mga buhay sa mga local churches na meron po sila sa mga oras na ito upang ilagak ang kanilang puso na tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Pastor Robert.
0: Mga minamahal na mga kababayan at mga kapatid na po, darating araw, you know, na ang pangakong matagal na nating binabasa at napapakinggan, magiging realidad ito. Na darating ating Panginoon, mabubuksan ang langit, ano po, darating si Jesus sa kaluwalhatian, maraming trumpeta, marinig natin ang trumpeta, ang pakakak ng Diyos, mabubuhay ang mga namatay kay Kristo at ang bayan ng Diyos ay titingala, sasalubungin natin siya. Pero isipin po natin ito sa araw na iyon, hindi na magkakaroon ng pagkakataong sabihin, balang araw, susunod ako. Wala nang mamaya. Ano po? Wala nang mamaya. Wala nang kapag ready na ako. Kaya ang pinakamahalagang araw ng paghanda ay hindi bukas, kapatid, kundi ngayon. Hindi tayo naghanda dahil gusto po nating gusto nating matakot sa pagbabalik ni Jesus, o naghanda tayo dahil gusto nating makita siya. Ang Jesus na namatay para sa atin, nagpatawad na sa atin. At hindi siya, at hindi sumuko sa atin. Ano po, hindi tayo iiwan. Siya po ay magbabalik. At sa araw-araw po ng ating buhay, kinakailangan magtiwala tayo sa Kanya. At ating po sabihin, ito ang Diyos, ano po, ito ang ating Diyos, siya ang aking inaintay. Gusto natin pong masabi yan na sa pakanyang pagbabalik na narito ang aming tagapagligtas na matagal na naming iniintay. Kaya kapatid ko, sa gabing ito, tumatawag ang Panginoon sa iyong puso. Inaantay ng Diyos ang pagpapasya mo sa araw na ito. Sa labanang ito, sa pagitan ng mabuti at masama, ang ating tagapamagitan na si Kristo Jesus na nandoon ngayon sa sanktuaryo sa langit, tinatapos at winawakasan ang kasalanan at inihahanda ang lahat upang tayo kunin. Mahal tayo ng Panginoon, tumatawag siya sa iyo. At nais ng Diyos na makasama ka para sa buhay na walang hanggan. Nais po namin ipanalangin kayo. Samahan niyo po kami sa isang natatanging panalangin. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat. Kayo po ang Diyos na malapit nang dumating. At nais po namin maging kasama sa mga banal na sasalubong sa iyo.
1: Amen.
0: Narito po ang aming mga kaibigan, ang aming mga tahanan, nakikinig, mga nasa social media. Panginoon, salamat sa pagpapaalala niyo sa amin na maging sentro ng aming buhay araw-araw.
1: Amen.
0: Sa aming pagtulog, sa aming pagbangon,
1: yes,
0: sa aming paggasto, sa aming pagsasalita, sa aming pag-invest. Nawa ito lahat ay nakasentro sa paghanda namin sa inyong pagbabalik.
1: Amen.
0: At ang aming buhay na ito ay nakatalagang totoo na kayo po ang number one sa aming buhay.
1: Amen.
0: Panginoon, tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga at umasa po kami na anumang mangyari sa sanlibutan ito, anumang mangyari sa buhay namin araw-araw, meron kaming kasiguruhan na sa pagbabalik ng aming Panginoon, kasama kami na magmamana ng buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming mga dalangin. Pagpalain niyo po kaming sama-sama sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. So, yun po, Pastor Robert, ano, I would just like to make an announcement para sa mga listeners po natin na gustong ilagak ang kanilang mga puso sa ating Panginoon. You can connect with us sa pamamagitan po ng ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-chat, mag-comment sa atin pong mga Facebook pages, Adventist World Radio Manila, Adventist World Radio Manila, at sa ating YouTube channel na the same lang po, Adventist World Radio Manila. Nais mo bang ilapit ang iyong sarili sa ating Panginoon, kaibigan? Mag-connect ka sa amin. Ipapanalangin namin kayo at ilalapit namin kayo sa lokal na iglesia na kung saan malapit po sa inyong lugar. So if you want to commit yourselves to Jesus Christ, this is our appeal to you this evening, mga kaibigan. I-text nyo po ang inyong full name, ano po ang inyong address, saan po kayo nakikinig. Yun lamang po. Ulitin ko, mga kaibigan. I-text nyo ang inyong pangalan, ang inyong mga address, kung saan kayo nakatira, at saan po kayo nakikinig, sa Facebook, sa YouTube, o sa radio. At ilalapit po namin kayo sa pinakamalapit na iglesia upang mas mapag-aralan pa natin ang mga salita ng ating Panginoon kasama siya na nag-worship, nag-praise sa araw na kanyang ibinigay sa bawat sa atin. Muli, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay gabi-gabi sa atin pong programang Revelation of Hope dito lamang sa AWR 89.1 FM. Pero sa gabing ito, hindi po natatapos o tumitigil ang atin pong programa. Bukas na bukas, mga kaibigan, morning, we will have the culmination of our Revelation of Hope series sa month na ito. And again, ang atin pong buting speaker ay walang iba kundi si Pastor Robert Dulay. Samahan muli natin siya. Samahan natin siya at mapakinggan ang napakagandang mensahe na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin sa pamamagitan niya. Nawa tayo pong lahat ay pagpalain ng Diyos, gamitin ng Diyos upang may palaganap ang kanyang salita sa huling panahon na kinagagalawan natin sa ngayon. Mga kaibigan, maraming salamat. Huwag na huwag po kayong mawawala. wag na wag po ninyong wag na wag po kayong lilipat ng channel o i-tune in sa iba. Marami pa tayong pag-aaralan sa programang ito dito lamang sa AWR 89.1 FM. Muli po, ako po ang inyong host, Pastor Kyle, na lagi at muling nagsasabing, si Jesus ay malapit nang dumating. Jesus is ready. Are you coming? Sapagkat si Jesus lamang ang kailangan mo.
0: Yes, Pastor Kyle, Jesus is ready. Are we coming?
1: Amen.
0: Siyempre, we are in, ano? Especially during this One Voice 27, we are all in. Yes, we are coming to Jesus. So muli po, ako po si Pastor Robert Dulay, na lagi po nagsasabing mahal po tayo ng ating Panginoon. Nagmamalasakit sa atin si Jesus at siya'y nangakong muling darating, siya'y tiyak na darating at siya'y malapit nang dumating, kaya't maghanda po tayong siya'y ating salubungin.
2: All things new. Hope starts here.
3: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
4: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
3: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
4: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
3: Revelation of Hope,
4: dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Kami po ay bumabati sa inyo ng Happy, Happy Friday! And as usual, mga kaibigan, every Monday, Wednesday, Friday, from 8 to 9 p.m., makakasama niyo po kami sa Himpapawi through Adventist World Radio Manila. And syempre, makikita niyo po kami sa paboritong social media platforms ng Adventist World Radio. Well, ito po ang kinagigiliwan ng lahat. Ano ho? Ang Mindful Chat sa pangalan po ni Pam De Castro. Hello, Pam. Ito po ang inyong kaibigan. Nagbabalik para samahan kayo sa isa na namang oras na talakayan tungkol sa kung paano po natin mapapanatiling malusog at progresibo ang ating mental health. Ito po ang inyong kaibigan, Lalaine Ceron Alfanoso. And we have with us ang ating parokyano. Resource speaker sa programang ito, ang ating kaibigan, Sir Hexel. Hello!
2: Hello, Doc. Hello, everybody. Thank you so much for another invitation. Parokyano na talaga ako dito, Doc.
1: Yan ang tawag sa Tagalog po, parokyano. Ano, tama ba yun? Parokyano. Anyway, we are so happy to have you back with us, Sir Hexel.
2: Thank you so much, Doc, for this opportunity.
1: Ayon. And I hope this will not be the last time. Sana'y parati ka namin makasama. Ano ho?
2: Opo, Doc. I think this is our ministry na to share the love of God through messages.
1: Yes, yes. And kahit nasa Palawan ka na, Doc, ha, kailangan na pag tinawagan ka namin, kailangan na yes parate. Well, yeah. Thank you so much, Sir Hex. Ang hirap kaya, di ba, Sir Hex? Yung mga lalaki, parang nahihirapan na mag-express ng feelings. Okay lang pag mga babae, parang normal. It's just but a normal thing for a lady to, you know, show their emotions. Pero yung mga magkalalakihan, yung emotions, yung feelings parang suppressed. Ano ho?
2: Yes,
1: this evening, mga kaibigan, pag-usapan natin ng isang assurance sa ating mga kalalakihan na normal lang na umiyak. Bakit? No? Bakit normal lang na umiyak? Bakit nga ba kapag umiyak ang lalaki, Sir Hex, ang tingin agad ng iba ay napakahina. No?
2: Yes, for that.
1: Sukatan nga ba ang sa katalinuhan, sukatan ba sa kalakasan ang pagpipigil ng emosyon? Well, sa gabing ito, sasagutin na agad.
2: Gusto kong sagutin na agad, Doc.
1: Yes. Sa gabing ito, mga kaibigan, pag-uusapan natin ng isang mahalagang katotohanan na okay lang umiyak. Ano ho? Or okay lang ipakita ang emosyon or ipakita ang feelings. Ano ho? Ang pagluha ay hindi tanda, mga kaibigan, kahinaan, kundi patunay na tayo ay tao, meron tayong puso, at may damdamin tayo. Ano ho? Maraming lalaki ang lumaking tinuruan ng mga magulang nila or kaya yung ano ba, yung kultura o yung mga taong nasa paligid, tinuruan na maging matatag palagi. Ngunit minsan, ang tunay na tapang, mga kaibigan, ay ang lakas ng loob na aminin yung sakit na nararamdaman, yung takot, yung pagod, o yung mga emosyon or feelings. And tonight, mga kaibigan, we will explore how expressing emotions can help men become emotionally healthy, mentally strong, and spiritually grounded. Ano ho? Ang pag-iyak po or yung pag-show ng emotion or ng feelings ay hindi po, mga kaibigan, kabawasan ng pagkalalaki. Tama po, Sir Hex? Minsan, ito pa nga ang simula ng healing. Ano ho? Sabi pa ng isang famous writer, crying does not indicate that you are weak. Since birth, it has always been a sign that you are alive. And sabi rin sa Ecclesiastes 3:4, there is a time to weep and a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance. And siguro ito yung text ni Sir Hex, no? Na kahit ang ating Panginoon, mga kaibigan, siya na ang Savior, siya na ang Creator, ano ho, pero umiyak pa rin po ang ating Panginoon, no? Jesus wept. And even Jesus himself cried, ano ho, hindi ikinahiya ng ating pong may kapal ang kanyang emosyon. Ipinakita niya na ang pagluha ay bahagi ng pagmamahal, pagmalasakit at pagiging tao. So mga kaibigan, naway maunawaan natin ngayong gabi na ang tunay na lakas ay hindi nasa pagpipigil ng emosyon o ng luha, kundi nasa katapangan na harapin ang ating nararamdaman at ipaubaya ito sa Diyos. Mga kaibigan, we are very happy to have with us, ito po talagang doon sa Mindanao, talagang sought after ito na ating speaker. Aside po sa siya ay siya po ang presidente. Parang presidente ka, Sir Hex, ng Amicus, di ba?
2: Advisor na. Advisor po.
1: Advisor. Oh, siya ay advisor ng Amicus. Siya po ay leader ng mga kabataan natin doon. And he is a registered psychometrician and psychologist, clinical psychologist at consultant ng Hofen Clinic ng Adventist Hospital, Davao. And later on, mga kaibigan, malilipat siya sa kung saang lugar. We will not be the one to officially tell you. We are not in the authority to tell you. But he will be going from one place to another. Anyway, he is a psychometrician, psychologist, clinical psychologist at present ng Hofen Clinic ng Adventist Hospital, Davao. He will be our speaker for tonight, mga kaibigan. But before that, I would like to invite you to pray with us. Shall we pray? Father God in heaven, we seek for your presence, dear Father, and guidance as we go about our program this evening. We pray for clarity of mind as our speaker, Sir Hex, relate to us a very important topic on how men, ang ating mga kalalakihan, mga kaibigan, kung paano sila ipakita ang kanilang emosyon. We would like to seek, dear Father, that thou be with each of our listeners and each of our viewers. And we pray, dear Father, they will receive every portion of blessing, every bit of information that is being relayed by our resource speaker. This we pray in the loving name of Jesus. Amen. Okay. Sir Hex, napakaganda ng ating talakayan ngayon. Ano ho?
2: Opo.
1: Jesus.
2: Ganda ng ating topic.
1: Oo, ang topic natin, ano nga po ang topic natin, Sir Hex?
2: Jesus wept. Why men should not fear emotions, Doc? Yan po yung ating topic for tonight.
1: Oo, bakit nga ba yan ang bakit nga ba yan ang pinili mong topic?
2: Siguro, Doc, dahil marami sa atin kasi, since we are in a Christian country, most of the men inside the church try to parang kumbaga nililimit nila yung emotions nila kasi nga po lalaki ako, so dapat matapang ako tingnan, so dapat hindi ako weak tingnan. Pero nakakalimutan nila na even in biblical context, ang emotions po ay hindi kumbaga ini-express, hindi kinakatakutan.
1: This should be expressed liberally. Ay, Doc, hindi lang ito sa mga kalalakihan sa loob ng iglesia.
2: Yeah. And yes, po.
1: This also pertains to men who are not among the Seventh-day Adventist faith. Kahit ano po ang religion kayo, basta lalaki kayo, kasama kayo sa pinag-uusapan natin.
2: Uusapan. Okay. Opo.
1: Sige, continue, Sir Hep.
2: Puyin ko kasi, marami ko kasi ngayon na, umaga yung previous discussion namin ni Ma'am, saan daw nang galing, bakit ganito, bakit maraming mga lalaki ang nahihirapan mag-express. Siyempre po, dahil sa upbringing po. Upbringing, so include na po yung relationship sa family at also their faith, no? So kaya po, it really inspires me na yung mga listeners po natin ngayon, I want them to understand na there is a biblical context din po. There is a biblical reasons na it is really okay for us to express, especially for men. Opo, yun po yung aking, kaya ano ito, tumatakpo talaga ito sa akin na topic. Sabi ko nga po, ang Lord Jesus is our Savior. Ano po yung konteksto nito baka po kasi yung mga ano mga listeners po natin, yung mga viewers baka confused po sila. So ginamit po yung sa ano John 11 to 35 during the death of Lazarus, the brother of Mary and Martha. So Jesus po arrived after Lazarus had already been dead, namatay na for 4 days. At nakita niya umiyak si Mary at si, at yung mga tao na nagmo-mourn, he was deeply moved at umiyak din po siya. Even if, no, alam niya na mabubuhay niya si Lazarus, pero dun po pinakita na he's also a human. Nakakaramdam po isa ng pain and sorrow. So mismo ang ating Panginoon nagpapakita sa atin na okay lang na masaktan tayo. Okay lang na express natin yung mga nararamdaman po natin. Yun po. Opo.
1: Yeah, go ahead, Sir Rex. Go ahead, go ahead.
2: Opo. So may mga ano po, may mga katanungan po tayo na ito yung mga common po ng mga question. Sa ano po ba sabi niya dito? Bakit maraming lalaki ang takot magpakita ng emotion? So sabi ko nga po, nung pinag-usapan namin ni Dr. Lee, ni Ma'am Tam before, dahil po sa society. No, sa society at sa bahay po mismo.
1: Mm-hmm.
2: Ito po sa experience po sa akin, even sa aking mga estudyante, mga lalaki kong estudyante. Marami po akong mga siga na estudyante. Dok, siga yung mga estudyante ko. Matatapang. Pero po, kapag kakausapin mo sila, meron po ako isang activity na lahat po sila sa classroom nag-participate po. Mas malakas pang iyak ng mga siga kaysa sa mga babae.
1: Oo.
2: Opo, Dok. Ibig sabihin po, dun po natin nakikita na kapag kasi tinatanong ko sila bakit ganun katindi yung kanilang emotion. Kasi nga po daw sa bahay, nasusupress, palaging sinasabi na ay, kasi ano ka, nalaki ka, expected na dapat matapang ka, hindi ka dapat umiiyak.
1: Oo.
2: Ano, or hindi ka dapat, dapat ang pagkita mo lang is, ano ka, yun nga, brave. And at the same time, kapag galit naman kayo, ayun, pinasabi na, bawal magalit ha, bawal ka magalit kasi kapag nagagalit ka, hindi ka makakakyat sa langit. Hindi po, itatago na naman po yung emotions instead na tinuturuan yung mga bata na paano ba i-express ng maayos.
1: Mm. Saka kasi Sir Hex, yung mga tao, di ba, yung tingin sa lalaki talagang masculine, yung macho, no?
2: Opo.
1: Na hindi umiiyak. Ayaw nilang mahusgahan sila o pagtawanan. Kasi nga, ang lalaki umiiyak, parang binaba. Yun ang sinasabi. I'm sorry to say this word, pero yun yung usually naririnig natin. Na pag umiiyak ka, ano ka ba, lalaki ka ba o babae? No? Natatakot silang mawala ng respeto yung mga tao sa kanila. Hindi sila nasanay na pag-usapan ang damdamin. Parang they want to suppress. Bakit nga ba, Sir Hex, sinusupress ng mga lalaki? No, aside sa mga sinabi ko, pero ano ang main reason sa palagay mo?
2: Well, the main reasons po is, well, there's a lot of reasons po, no? Each one of us has different main reasons bakit po nila sinusupress it. Pero most po talaga sa nababasa ko at sa mga nakakausap ko, is sinusupress nila para hindi sila masaktan. Sa feedback din po ng kanilang environment towards sa kanilang reaction. For example po, sinabi ko nga kanina, kapag naglalaro yung bata, tapos natumba at lalaki pa, sabihin gagad na, oh, tumayo ka dyan, lalaki ka. Hindi ka dapat umiiyak. Oh.
1: Okay.
2: Eh di lumaki. Eh lumaki siya dok. Eh lumaki yung bata, tapos may mga event na dapat mag-mourn yung bata, iiyak yung bata. Hindi, tatahimik na lang. Ito dok, meron akong estudyante na lumapit sa akin. Sabi sa akin, Sir Hex, normal lang ba na hindi ako nakakaramdam? Normal lang po ba na wala akong emosyon?
1: Mm-hmm.
2: Ano po ba ang ibig sabihin no, na wala kang emosyon? Lalaki po ito, po, lalaki po na estudyante. Wala siyang emosyon, hindi niya nakifeel. Nagsusmile siya, na tumatawa siya. Pero alam mo, hindi niya nakifeel po. At ang tagal niya na lang, na remember na umiyak siya. So yun, nung bata pa siya. Itinanong ko, ano po ba yung reason? Eh, yun po, natatrace up po namin, yung upbringing po talaga. Kasi dati, kapag nag-express, nililimit yung expression, po yun to. Yun yung ano eh, yung lumalaki na nagiging problematic na. Sabi mo nga, bata pa lang, ang mama or papa, nililimit. Eh, pag nung naging teenager na, magtatanong, bakit kaya hindi, bakit iba ang kasama ng anak ko? Bakit sa kanila umiiyak? Bakit sa mga friends? Bakit hindi sa akin? Wala na ba siyang tiwala sa akin? Eh, yun po pala, pag dinitrace sa upbringing po pala.
1: Upbringing
2: po. Opo.
1: Or kaya, Sir Hex, yung de, ano may post traumatic experience sila or may difficult experience sila noong bata sila, kaya sinosuppress nila. And then ang alam ko diyan, karamihan ng ating mga kalalakihan, ano, ang tingin sa kanila ay ang protector, no? Some believe they must always appear strong to their ano, for their family, for their partner, for their children. Kaya nga, pag nakita silang umiyak, edi sunod-sunod na yun na manghihina na ang ano, ang mga tao. And some men also criticize, no, yung ibang nakikita na umiiyak. They are afraid to be mocked, to be ignored, to be criticized. Pero mga kaibigan, talagang ganun na talaga sa palagay ko. Eh, yung mga kaibigan ko kasi, ano, yung mga kaibigan ko, yung mga nakakasalamuha ko, no, talagang nahihiya sila na magpakita. Kahit na kasa, di ba pag may wake up prayer tayo, or kaya may mga sermons tayo, may mga lectures tayo, di ba? Yung mga babae, buhos na ang iyak, pero sila talagang pinipigil nila. So, ang tanong ko, bakit bakit kayo hindi umiyak? Why don't you show your emotions? It's because they are embarrassed. It's because they don't want to be mocked. It's because they don't want to appear weak, no? Yun yung mga. But then, ang ano ko, Sir Hex, they should look at the, you know, the brighter side of life. Ano ang mga benefits na makukuha nila kung ipakita nila, i-express nila ang kanilang emotions, i-express nila ang kanilang mga feelings, or kaya kung kailangang umiyak, umiyak sila?
2: Well, there's a lot of, kumbaga, ang pinag-uusapin natin ngayon, Dok Lalain, is yung benefits, di ba? Or yung makukuha natin kapag umiiyak tayo. Marami po itong benefits, una sa lahat, nakaka-release siya ng emotional pain. Alam niyo, ang bigat po, yung sabi ko nga sa'yo, yung sabi niyo nga po, Dok, kapag ng week of prayer, umiiyak ang lahat kasi there's pain. There's pain that you want to release. Eh, after yun, nakikita natin yung sa women, na pupunta agad sila na okay lang, tatawa. Eh, yung mga lalaki, pigil na pigil. Tatahimik lang. Kasi nga po, hindi na re-release yung pain. Kasi nahihiya. So, problema yon. And also, nakakabigay po siya ng, nagbibigay siya ng, ano ba, nag-i-improve ng self-awareness. Meaning po, Doc, mas naiintindihan niya yung kanyang emosyon.
1: Okay.
2: Umiyak ako ngayon dahil nasaktan ako. Pero hindi na, ibig sabihin po ha, na pag umiyak ka, nasaktan ka. Ang iba po kasi umiiyak dahil masaya. Pero
1: yes,
2: ayaw pa rin nila. Ayaw pa rin nila umiyak, Dok. Kahit na masaya sila, ayaw nila ipakita na tears of joy yon. Kasi nga, it will make them feeling nila less of a man sila kapag umiyak sila, kahit na masaya sila. Opo. And also, emotions are our connections to other people. With that, yeah, it really improves our relationship with other people. Kasi nakikita na there's a connection po kasi, no? Kapag umiyak ka at nakita mo isang person na umiyak o nag-express na umiyak siya, tumawa siya o nagalit siya, mas nabubuo po kasi yung ano yun, yung parang bond ninyo kasi naiintindihan mo siya, naiintindihan ka din niya. Wala pong, parang alam mo yung walang wala pong facade, yung parang walang,
1: yes,
2: walang, walang nakatago. Opo, Dok.
1: Oo, parang, para yun yung genuine mong personality.
2: Yes, po, Dok.
1: Then, nagpapakita kang vulnerable ka rin pala, di ba?
2: At saka, ito, Dok, ang pinaka-importante din, Dok, is it shows humility. Ano po ba yun?
1: Okay.
2: Nagpapakita siya na tayo, mga tao, meron tayong limitasyon. May limitasyon tayo sa ating emotions. Opo.
1: Tama, tama. Well, going back dun sa sinasabi mong dapat yung nagpapakita ng ano, ng emosyon, no? Nagpapalalim ng relasyon sa iba, no? Kasi kapag marunong tayo magbahagi ng ating nararamdaman, you shared what you felt, you shared your emotions, di ba? Mas tumitibay nga yung tiwala at connection sa pamilya at kaibigan, ano ho? And then, nakakatulong ba ito sa physical na kalusugan, Sir Hex?
2: Oo nga, opo. Nakakatulong po ito sa ating physical. Bakit po? Kapag nasa-stress po tayo sa ating mga listeners, kapag nasa-stress po tayo, hindi lang po talaga dito sa ating pag-iisip at sa ating puso, no? Yung ating pong, loob ng ating katawan is mayroon pong dynamic po. No? Ibig sabihin po, kapag nasistress ka, di ba, sumasakit yung tiyan,
1: yes.
2: Sumasakit yung ulo. Ibig sabihin po, yung mga chemicals sa ating katawan, gumagalaw din po, no? So kapag nasistress ka na, itatago mo, mas tumataas po yung stress level. Kapag na-release mo, umiyak ka at tumawa ka, alam mo yung gaan ng feeling? Bakit gumana yung feeling po? Kasi yung physical po natin is slowly nagre-recover din po. Opo. So, meron po siyang impact sa ating katawan.
1: Sa physical na kalusugan.
2: Opo. Opo. Paminsan nga po sa sobrang ating stress, hindi tayo nakakatulog.
1: Kasi totoo
2: galit,
1: yun.
2: Maraming ano po na galit sila.
1: Mm-hmm.
2: Hindi lang po sa iyak, kundi may ibang lalaki na galit. Mm-hmm. Galit na galit. Hindi makatulog.
1: Oo.
2: Kasi hindi na-express. Hindi na-express ng maayos. Hindi na-address. Pero kapag na-address at napag-usapan po, ang sarap ng tulog. Kasi po yung katawan natin, nagre-react din po. Hindi lang din yung mind at ang ating mind, kundi ang ating physical po talaga mismo. Meron din siyang influence.
1: Ayun. Oo. Saka ang sabi nga ng mga medical doctors, yung ano raw, yung pain, yung takot, yung iba't ibang mga emotions na more on the negative side. Vasoconstrictor daw yun. Mas pinapaliit nito yung daluyang daan ng ating dugo. Mm-hmm. So kung galit ka, may poop ka, yung emotion na negative, pinapataas nito ang presyon natin, nag-aalta presyon tayo. Kaya nga, di ba, pag nag-aalta tayo, ang mga tao sabi, oh, yung taas ng dugo mo, yung dugo mo na naman tataas. But that is really true. Because pain or our emotions, the negative emotions, no, I'm now referring to negative emotions, are vasoconstrictor and it could... pwede tayong magtaas ng presyon, ng dugo, ano ho, at maka-apekto nga ito sa tulog, no, ng isang tao. Kaya nga, ang pag-release, yung sabi ni Sir Hex, ang pag-release ng ating emotions, lalo na negative emotions, and then palatan ito ng positive emotions, eh nakakatulong sa physical natin na kalusugan. Then, yun, it's part of healing. Isa itong part ng proseso sa healing, ano? Ang pag-amin sa sakit ay una pong step, unang hakbang sa tunay na healing at emotional opo. Recovery. Ano ho, Sir Hex?
2: Opo, opo. Kailangan natin, yun nga po sabi ko kanina po, Doc, kung mataas ang iyong self-awareness, alam mo yung emotions mo, maglalas din mo yung stress mo. Or mamamanage mo yung stress mo. So kapag namanage mo ang stress mo, yung physical po natin, nakaka-adjust ng maayos.
1: Mm-hmm.
2: Yun pala, kapag nagagalit ka, meron po kasi ito, pag nagagalit din po, yun pa rin po, Doc, i-address natin. Okay lang po ba daw na na-express nga nila, so tinapon niya yung bag, tinapon niya yung mga gamit. Kasi nga, lalaki, dapat matapang o isusuntok mo yung ano, yung
1: bingbing.
2: Eh di ba kapag magsuntok ka ng galit na galit ka, Doc, wala ka na-refill kasi parang ang taas ang adrenaline mo. Tapos, pag nawala na yun, din ang sakit na ng kamay kasi lumulugo na. Hindi din po siya okay. You know, iba po yung expression na tinatawag
1: yes.
2: natin. Kapag in-express mo natin ng maayos, meaning po may proper channel. Kapag galit ka, hindi po din okay yung actions na magtapon ka or
1: ayun.
2: Magsasalita ka ng masasamang salita sa iyong mga kasama.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinaka-importante po talaga, Doc, is ma-express mo ng maayos na wala ka ding nasasaktan na tao.
1: Tama.
2: At yun po yung, ano, yung, kaya maraming iba natatakot na i-express baka yun ang nangyayari.
1: Mm-hmm.
2: Yun din po, Doc, yung possible.
1: So, you are saying, Sir Hex, na it's good to express our emotion. Pero may tamang channel ng emosyon. Ano ho?
2: Yes, no.
1: So, it's okay to show and express your emotions, but you should know how to do it the right way. No?
2: Yeah.
1: Oh. So, yeah. Paano ba ang mga tamang pag-channel ng emotions natin, Sir Hex?
2: Ayun. Una po is pag-usapin natin ang pag-iyak or sadness.
1: Ayun. Oh.
2: Kapag ito po, nakwento ko po last time, meron pong akong kakilala na namatayan po ng anak. So, yung namatay yung kanyang anak dahil sa disgrasya, hindi po siya umiyak. Hindi po siya umiyak kasi siya daw ang padre di pamilya. So, dapat hindi siya
3: pwedeng umiyak, no? Ang result po, it's a relationship. Nagkakaroon ng problema sa relationship, then hindi niya na-express ng maayos, tinatago niya yung emosyon niya. Po. Which is yun po yung kailangan nating tanggalin. Pag nasaktan ka at umiyak ka, at sa may mga asawa na po dyan, nandiyan po yung asawa niya na pwede niyong masyaran. At yun sa mga single naman po, may mga kakilala tayo, mga friends tayo, family members natin, na doon din tayo, pwede mag-express. Meaning po, maghanap ka ng isang tao ng safe space mo na makakashare ka at doon mo ma-express. Hindi doon sa lahat ng tao, hindi ka magla-live sa Facebook at nasaktan po. Opo. Para maiwas sa

0: Diyos. Po yun yun, Dok, yung mga, marami pa mga proper ways and channels as long as po na alam mo at aware ka na itong ginagawa ko, sobra na? Sobrang-sobra na ba ito? Or pwede kong i-adjust yung aking reaction? O, pwede po yun. Opo.
1: Oo.
0: Kasi nga po, babalik po ako dun sa topic natin na bakit takot mag-express, hindi lang din po dahil sa expectations, kundi din po sa iyo, perspective niyo din po. Yun, Doc. So, sa mga nahihirapan dyan na mag-express na dito ang mindful chat, pwede po kayong mag-chat lang din po para matutulungan din namin kayo. Kasi nga po, ito eh, interventions. Katulad po ng aking sudyante, gusto niya talaga maghingi ng tulong, Doc, kasi meron na siyang girlfriend. Eh, kaso, Doc, hindi siya, alam mo yun, hindi niya ma-express na maayos ang kanyang emotion. Hindi niya, alam niya alam na magalit, hindi niya alam paano umiyak. So, yun, nagkakaroon na sa problema sa kanyang relationship. Kaya sabi ko sa kanya, it will take time, it is a process.
1: Oo. So, sa mga nasambit mo, Doc, I think the first thing that they have to do is to accept, tanggapin ang nararamdaman nila na nasaktan ako, ako rin ay nalungkot, ako ay, you know. So, acceptance is, I think, the first step. Yeah. Ano? Then, yun nga, yung sabi mong ibahagi sa somebody, you know. Pero dapat selective ka rin, Sir Hex.
0: Yes, bro.
1: Kasi mamaya niyan yung sinishiran mo. Di ba yung mga babae, kaming mga babae, Sir Hex, pag nasaktan kami, nagalit kami, ay talaga, parang hindi na kami nakakapili kung sino yung papapagsabihan. Basta mailabas lang ang aming, yung pent-up emotions, And sometimes, yun pa, nakakadagdag yun no, sa stress, nakakadagdag yun sa complication. Kasi yung nasasabihan pala namin, instead na i-keep yung confidentiality, eh mas nag-chichis. So it's good to share, but make sure that the one you are sharing is a person that will, you know, keep the confidentiality of whatever emotions you have. Then yung I am very much interested, Sir Hex, yung sinabi mong yung journaling or yung pagsusulat.
0: Yes,
1: can you share it to us? Kasi
0: yes,
1: alam namin ang mga babae mahilig mag-journal, no? Pero ang mga lalaki ba nagjo-journal din? And is it a healthy outlet sa mga lalaki ang pag-journal?
0: Yes, Doc. With the journaling po, sa mga hindi po nakakalam, journaling is parang kayo nagda-diary.
1: Mm-hmm.
0: Opo, parang ini-express mo doon yung nangyari sa ngayong araw. Kasi nga po, pag sabi natin diary, papasok mo naman sa isip, ay, pangbabae ito.
1: Yun na yun.
0: Po, yan na naman yung sa isip nila.
1: Oo.
0: Hindi po. Journaling is for everyone mm-hmm. na interested po. So, ano po nangyayari? Any material you do, any notebook, kung may mga notebook kayo dyan sa bahay na hindi na ginagamit, ballpen, lapis, wag lang po yung chalk kasi hindi po kayo makakasulat, no? At pencil pen kasi masyadong malaki naman po pag susulat kayo. So, ang mangyayari po, ang na-advise ko po sa nag-journal is isulat mo yung date, syempre po yung date, at yung dear self. Yung dear self, alam mo nga yung araw na stress ako kasi hindi ako nakakain ng yung spaghetti kasi naubusan ako ng nagalit ako. Ganun. So, yun. At isulat mo doon yung expression mo at yung actions mo. Anong ginawa mo para ma-address yung emotions? Pwede yun. Para po, next time around, pagbabasahin mo, ay, ito pala ako dati, ganito ako mag-express. So, alam mo po yun, Doc, pag nagsusulat ka, nare-release din po yung tension.
1: Tama po. Oo.
0: So, hindi lang po na sinasabi mo si Ma'am Tao. Ang importante din po, or importante nyo malaman, is even is sinusulat nyo lang po, nawawala yan. Ang iba nga, Doc, is kinakanta nila. Iba nga ginagawa ng tula, i-express nila. Pero din po, wala pong limitations as well. Pag nag-express po kayo, pwede niyo express yung emotions niyo kahit ano. Huwag niyo pong itago.
1: Yung iba, Sir Hex, yung nag-exercise sila, tumutugtog sila ng music, nanonood sila, yung tumutulong sila sa iba, yung mga creative activities just to channel yung

0: ating ano, yung ating emotions. Patuloy po kayong nakikinig ano ho dito po sa Adventist World Radio at kasama po natin si Sir Hex, at sa pagbabalik po natin mamaya pag-uusapan natin kung bakit umiyak ang Panginoon at kung bakit di ba that's the second part, no? At bakit umiyak ang Panginoon at paano ito magiging why do we have to be like him, no? Nagpakita ang Panginoon ng isang niyang isang emosyon para sa ating lahat, para gayahin natin ano ho. So Sir Hex will be exploring more on that. 8:37 ng gabi, mga kaibigan, and we would like to say hi to our listeners ngayong gabi. So we have our regular listeners, and we are so happy to say hi to Sir Roda. Happy Friday evening daw, everyone on Mindful Chats and Mental Health Matters. And happy greetings. Ano ho? Happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Hello po dyan, Sir Roda, and to your friends and family listening right now. And yes, si Helen A. Aguilar, hello din daw po. And to all of you listening right now, isa pong magandang gabi. And you are still watching Mindful Chats dito po sa Adventist World Radio 89.1 Manila. You are with Sir Hex and Lalaine Alfanoso. So Sir Hex, eto na, Jesus wept. How did Jesus show emotional strain? Ayon.
1: Sa sinabi ko nga po kanina sa context, so bakit umiyak si Jesus?
0: Bakit?
1: Bakit nga po? Kasi nga po, namatay si Lazarus. Mm-hmm. Namatay si Lazarus, nakita niyang umiyak si Mary, at ang mga kasama ay sinabungon. Yun niya na po na-feel yung pain. No? So na-express po ni Jesus ang kanyang anak niyang nararamdaman in that moment. Very, I think Jesus wept is the shortest verse.
0: Yes.
1: The shortest verse in the Bible po. At dyan pa lang po, napakita na kung gaano nagpakatao si Jesus at tayo mismo, ang kanyang mga anak, dyan natin makikita na even ang ating ama nagpapakita ng, hindi yun siya weakness, Doc. Ang pinakita niya is strength, no? Mm-hmm. A strength of a father na naawa sa isang anak.
0: Ah, yun. Oo, tama. Kasi nawala ka, Sir Hex.
1: Ay, ito na. Okay na po.
0: Yeah, go ahead.
1: Opo. Yun po, tama po yun, Doc. So, yun yung gusto kong malaman din ng ating mga viewers at mga listeners na okay lang maging vulnerable sometimes. Accepting vulnerability is also an indicator that you're a brave person.
0: Mm-hmm. So, ipinapaalala po ni Jesus na hindi natin kailangang itago ang ating, you know, ang ating pain, ang ating sugat upang maging ano, matatag. Ano ho? Minsan ang tunay po na lakas ay makikita sa pagiging truthful, mapagpakumbaba at handang magpahayag ang damdamin. So, we are so happy that Jesus had showed his emotions and his vulnerability, and that's a sign that he is a human being, nasasaktan rin siya. Pero kahit na nasaktan ng ating Panginoon, he was able to regulate his emotion. Hindi siya nambugbog, hindi fuming in anger, hindi siya nagharumentado. Okay, so Sir Hex, how can the church help men express emotion in healthy ways?
1: Well, church leaders, with that, Doc, church leaders can also create a safe place for everyone, mm-hmm. no? For everyone, not just for men, but for everyone. But for this topic, siyempre po sa mga kalalakihan. Una, kung saan yung sa ating church mismo sa Seventh-day Adventist, church elders or anyone can, alam mo, meron pong trust na when you love your neighbor, love yourself, and dapat same po. Ang pagmamahal mo sa iyong neighbor is same sa pagmamahal mo sa sarili mo. So, kapag may lumapit sa'yo, no, example, may lumapit na mga kalalakihan na napumunta sa inyo, una po, ang pinaka-importanting gawin, huwag muna magbigay ng advice. Mag-pray po. Pray po muna kayo. After po ng prayer, ang pinaka-importante po is makinig lang. Pakinggan mo. Para po, next time, babalik sila sa'yo. Kasi nakikinig ka sa kanilang struggles. Yun po. Minsan po kasi nahihirapan yung mga kalalakihan na pumunta sa mga church elders or sino man gustong alamin doon sa kanilang church leaders. Kasi nga po, nag-feel na nag-judge na sila. Kalalaking tao, umiiyak, hindi yun pwede. Yun po. So, dyan po, also create a program, a mental health program will do, which is what we do. O, napumunta tayo sa different churches to promote mental health. Kasi connected din po ito sa mental health, ating emotion. Opo, doon po kasi natuturuan yung ating mga elders what to address, our church elders what to do to address such concerns ng ating mga brethren. Opo, Dok. Pwede din pong small group. May small group tayo. Yan, nasa small group, pag-uusapan, ano nangyari. Ganun po, Dok.
0: Ayun. Alam mo, Sir Hex, ang maraming lalaki, no, sa ating iglesia or yes, ating community, sa mga barangay, maraming lalaki ang lumalaban sa sakit, sa stress, sa takot, sa depression at yung mga emotional burdens nila. Maraming lalaki ang nagtatago sa mga disorder nila, mga dysfunction nila. Di po ba? Yung iba lumalaban sa sabihin na natin, gusto nilang ihinto ang addiction nila ng pagsabong o kaya pagsugal o kaya paninigarilyo, pambababae, di po ba? So, yung mga ganun, mga kaibigan, paano natin sila matulungan? Well, yung sabi mo, sa iglesia, pwede kayong mag-create ng safe space sa church. Dapat ang church natin, kailangan, ano yan, caring church, ano ho, yung lumikha ka ng ligtas at hindi mapaghusgang kapaligiran. So, those are the different, mag-create ng small groups or support groups, no? Yun ang, then i-ano sila, yung siguro, hikayatin sila na maging miyembro or kaya umanib sa iba't ibang mga activities para may divert yung attention nila. Pero halimbawa, may mga nakikinig sa atin, Sir Hex, na hindi naman parte ng iba't ibang mga religious affiliations, religious organization, pero sila lang ay nasa mga barangay, sila ngayon ay nasa lansangan. What if itong mga nakikinig sa atin ngayon, gustong magpakita rin at ipalabas ang kanilang mga emosyon, ilabas ang kanilang mga problema. Ano po ba ang kanilang makukuhang tulong sa government or kaya sa community at saan sila pwedeng pumunta?
1: Sa pagkakaalam ko po, Doc, sa mga gusto din, sa community base po tayo. So kung community base po, sa pagkakaalam ko, each barangay po, meron siyang barangay health centers. So barangay health center is, right now, they're implementing for mental health. Okay. There's a counseling po. Okay, they can go to their barangays and it's for free. Tapos lang babayaran.
0: Ayun.
1: Opo. Tapos lang babayaran. Pupunta lang po sila. At ang iba nga po is nagkoconnect sila sa DSWD kapag yung heavy na po yung mga cases. Opo. Kasi yung DSWD, koconnect din po sila sa centers, like mga mental health centers. Na paminsan sila nagbumabayad po doon. So sa mga, kung gano'n naman po, medyo nahihirapan ko kasi kailangan pa pumunta sa ganito, pumunta sa ganyan, meron po ba kayong isang kaibigan?
0: Yes.
1: Isang kaibigan lang po na pwede niyong kausapin. Opo. Doon lang po, pwede niyong express sa kanya, pwede mong i-share sa kanya, at meron din po akong i-re-recommend na friend, Dok Nolin.
0: Okay.
1: Ito, may i-re-recommend ako na friend. Itong friend ko po, anytime, anywhere. Opo. Lahat tulog siya gising. Pwede mong i-share sa kanya.
0: 24-7, ano?
1: 24-7. All you have to do lang po, isa lang po, you close your eyes and talk to him. Yan po, nakaka-express. Kasi po, Doc Lalaine, base po sa pag-aaral, ang prayer is also a way to express.
0: Yes, oo.
1: At 80% po, 80% ang nagsasabing effective po ito na makaka-release po ng stress at nakaka-release ng emotion. So kung nahihirapan ka pumunta at maghanap ng kausap, wala kang pera, you close your eyes.
0: Oo.
1: Usapin yung push. Nakakatulong po ito base po sa pag-aaral.
0: Oo. And you are referring to?
1: Jesus.
0: Ayun. Oo. Can you elaborate more on that po?
1: Sa aking pag, tawag nito, sa research po kasi, sa pag-aaral, Doc, tinitingnan natin kung totoo nga ba nakakatulong ang prayer, Doc. Kasi nga po, marami kasi yung mga cases kung saan, alam mo yung palaging sinasabi na ang hirap, kailangan ko pumunta dito, ang daming process, ayoko nung ipag-usap ng friend ko kasi baka i-judge ako. Maraming, alam mo yun, Doc, maraming, gusto mong tulungan ka, pero marami kang reason para tulungan. So, meron pong ano na, base po sa aking nabasa, yun nga po, 80% nagsasabing, ginawa lang po nila, they close their eyes, sinabi nila lahat ng sa isip nila, umiyak sila, in-express nila, nagalit sila, Lord, bakit ganito? Ito yung nangyari sa akin. Ginawa ko lahat. And after po, kanilang pag-express, naka-feel po sila ng relief.
0: By
1: relief
0: just
1: po.
0: Expressing, ano?
1: Expressing, opo. So, you see po, there's a lot of help. Marami po tayo pwedeng gawin para matulungan po natin ang sarili at ma-express natin ating sarili. Hindi lang po sa church, hindi lang po sa community, even sa ating bahay. Even tayo lang mag-isa, pwede po natin tulungan nating sarili. Yun po, Doc Lali.
0: Ayun. So, yes. So, ganun na lang gawin natin mga kaibigan. Ano? So, if you are in a church, if you are a church member, then you have to go to your pastor or merong mga counselors dyan or may support group dyan. So, hinihikayat ko ang ating mga churches ng iba't ibang mga denomination to create a support group for men and women. Ano ko? Kasi kailangan natin ito because each one of us are vulnerable, no? So, kung kailangan natin na marinig at mag-share ng ating mga emotions, you can just go to the small group or a care group to your pastors or to somebody na ano yan, would take the secrecy, yung confidentiality mo. Ano ho? And then, kung ano naman, sa labas ka naman, you can go to the nearest district health, ano na nga tawag diyan, yung barangay health center. Because like what Sir Hex said, ay meron po diyang mga counselors, guidance counselors, may psychologist that would help you, ano ho, at meron silang mga access sa DSWD at sa ibang mga ahensya na makakatulong sa inyo. Pero I would suggest na ang mga ating mga, halimbawa yung tricycle association, mga jeepney association, di po ba? Yung basketball association, ito mga kalalakihan natin, you have to think na ang mga lalaki natin ay hindi exempted sa iba't ibang mga emotions. Ano ho? And they too have, you know, the problem of expressing their emotions. They have a lot of problems and they should express their emotions. And dapat kailangan na meron silang support group, no? Para makinig at tulungan itong mga kalalakihan na ito sa kanilang mga problema. Ano ho? Pero ang gusto ko, ang takeaway, Sir Hex, na nakuha ko sa iyo, ay ang panalangin, no? That is, I think, one of the best way na ma-release ang kanilang mga emotion at mga feelings, ang pananalangin sa ating poong may kapal. Ano ho? Sir Hex, your parting words.
1: Sa akin po, gusto kong mention sa ating mga viewers at listeners, una po, ang emotion ay ginawa para ma-express at maipakita. Walang pong naglilimit sa atin kundi tayo lang din mismo. Lalaki ka man o babae, kailangan mo express ng maayos ng emotion. Huwag mong ikatap. At sa ating mga kalalakihan na nakikinig sa atin ngayon, hindi po, it will not make you less of a man kapag alam mo paano i-release ang iyong emotion. And remember, if you're a Christian, remember, Jesus wept in fact.
0: Amen. Thank you so much, Sir Hex, sa pagiging aming parokyanong resource speaker. We hope to have you with us again, Sir Hex. Ano ho?
1: Thank you so much, Dr. Lynn.
0: Thank you so much po. And mga kaibigan, sa pagtatapos po ng gabing ito, ay maalaala po natin na hindi kailangan po na dalhin ng mga lalaki ang kanilang sakit na nag-iisa. Ano ho? Ang tunay na lakas ay hindi nakikita po sa pagtatago ng emosyon, kundi sa pagkakaroon po ng tapang, ano ho, na harapin ito at dalhin ito sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Or mga kaibigan, Kapag magbigat po ang kalooban, kapag puno na ng pagod, ng takot, ng lungkot o pressure ang ating puso, may isang dapat nyo lang na puntahan. Ano ho? Si Jesus, handang-handa po siyang makinig. Siya ang tunay na source ng health, ng comfort, ng healing, ng strength. Naunawaan niya po ang sakit ng tao dahil siya po mismo ay nakaranas ng pagluha. Like what Sir Hex said, Jesus wept. Ano ho? At sa lahat ng ito, ang panalangin po ang isa sa pinakamapangyarihan, very, very powerful way upang malapit natin sa Diyos ang ating nararamdaman. Sa prayer po, nakakahanap tayo ng kapayapaan, ng direksyon at lakas upang magpatuloy. Maraming salamat mga kaibigan. Thank you, Sir Hex. Thank you sa inyo mga kaibigan. Thank you so much. God bless po.
2: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

My name is Cesar Mayo, a retired civil engineer. Napunta ko sa isang internet program, Unlocking Bible Prophecy by Cami Altman. Naging interesado ko sa mga sinasabi ni Cami. So, on the first night, sinunod-sunod ko na yung papanunod kasama yung mga kapatid ko tsaka pamangkin ko. Doon na nag-start yung panibagong parang by the touch of the Holy Spirit. Yung hindi ko nalaman sa aking Pentecostal church, natutunan ko sa presentation ni Cami Altman regarding Unlocking Bible Prophecy. Doon ko nakita na madami pa palang dapat akong malaman tungkol sa ating scripture.

0: dati po akong Catholic. From the start, mga bata ako hanggang age na 23, I think, sa Catholic ako nag-church. Then, sometimes 1986, napunta ako sa isang Pentecostal church sa Santa Mesa. Doon ako nagsisimba, doon ako nagkaroon ng pananalig sa ating Panginoon. Nung mag-retire na ako, nagkaroon ako ng parang sideline ng construction. Nakakuha ko ng project dito sa Lipad. Ang nagkataon naman, nagkaroon ng pandemic. So, nahinto yung project ko. At sa pagtambay ko lang dito sa bahay ng aking mga parents dito sa Lipa, napunta ko sa isang internet program sa YouTube. Doon ko nakita yung Unlocking Bible Prophecy by Cami Altman. So parang may nag-guide talaga sa akin, Holy Spirit, para makita ko yung Unlocking Bible Prophecy. Pagkatapos ko mapanood yun, talagang natouch ako ng Holy Spirit. Dito ko nakita ang tunay na liwanag nung makita ko yung pinanood ko kay Cami Altman regarding the scriptures, yung tungkol sa Sabbath, no? And then tungkol naman doon sa life after death, no? So madaming talaga ako nakita na hindi ko nalaman doon sa dati kong sinisimba. Parang may kulang lang po doon sa mga itinuturo nila. Dito ko nalaman ang kompleto sa Seventh-day Adventist. So hanggang natapos ko ang 14 episodes ni Cami, hihaya ko yung mga pamangkin ko tsaka yung mga kapatid ko na mag-invite ng pastor sa Seventh-day Adventist para mabaptize kami, maging membro ng Seventh-day Adventist, dahil naniniwala ako na sa pagsanib namin sa Seventh-day Adventist, magagad kami ng Holy Spirit sa tamang daan patungo sa ating Panginoon.
1: Ang una pong kanyang na hingan ng impormasyon ay si Sister Lini Martin, na dati niyang kaklase. At si Sister Lini Martin ay agad namang nag-text sa akin sa appointment na naiset, ay akin pong pinuntahan ang pamilya ni Engineer si Sarmayo. At laking gulat ko ng pagbukas ko ng pintuan sa kanyang malaking TV set, kanyang pinapanood ay ang Unlocking Bible Prophecy by Sister Cami Altman. Ine-expect ko na pagdating ko nung Sunday ay dalawa lang yung Bible studyhan ko. At upat laking gulat ko, siyam ang audience ko. Na kumpleto nila yung 14 series ng Unlocking Bible Prophecy. At ang una niyang kasama sa panunood ay si Jeremy, yung bata, 10 years old, na talagang very touching ang kanyang decision. Sabi niya, Pastor, I'm ready to be baptized. So yung kanyang mga kasamahan ay hindi pa bukali na nagpasya. Datupat, noong sunod na linggo nang hingin ko ang pasya nila, ay lubusan ng nagpasya yung lima.
0: Malakas na yung aking pananalig sa Panginoon na ang panganalain ko lang sa Panginoon, parati akong gabayan, malayo sa tukso. At alam ko na sa tamang direksyon na ako ng aking faith sa Panginoon. Panalangin ko sa pamilya ko na sa pagkakataong ito na nababtize na itong aking mga mabangkin at kapatid ko, na tuloy silang matouch ng Holy Spirit at magtuloy-tuloy ang pananalig nila sa Panginoon through the truth in the Bible, sa Scriptures. Malaking bagay yung ikami o ito na biglang nagliwanag yung tinatak naming faith dahil doon sa 14 episodes na yun. Ang daming explanation doon na talaga naman pag chinek mo na sa Bible, na hindi na didiscuss na sa ibang denomination.
2: I was thrilled nung mabalitaan itong istorya ng conversion story nitong Mayu and Javier family. Nagpuri ako, nagpasalamat sa Panginoon na nagbubunga yung initiative ng ating church, yung ating investment sa social media evangelism. So ang aking panalangin sa Mayu family na patuloy silang magsaliksik, patuloy i-share ang kanilang natuklasang katotohanan, yung mga link i-share nila sa kanilang mga kaibigan, at ang aking dalangin na pagpalain sila ng Panginoon ng mahabang buhay ng paglilingkod sa Kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Matapos ang pagkawasak ng Jerusalem noong 70 AD, si Hadrian ang emperador ng Roma ay nagtayo ng isa pang lungsod sa lugar ng Jerusalem na pinangalanan niya ito sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, nagtayo siya ng isa pang dambana para kay Jupiter, ang Romanong Diyos na mismong sa lugar ng templo ng Hudyo niya ipinatayo. Pagkatapos, naglabas si Hadrian ng isang kautusan na nagbabawal sa mga Hudyo na gawin ang kanilang mga sinaunang seremonya ng pagtutuli. Ang nakakahiyang mga pang-aalipusta na ito ay matitiis lamang ng mga Hudyo dahil sa kanilang paniniwala na malapit nang dumating ang ipinangakong Mesiyas at maliligtas na sila mula sa pang-aapi ng mga Romano. Sa mahalagang sandaling ito ng pambansang kahihiyan nila, si Bar Kokhba, isang batang karismatik na Hudyo, ay nagrally kasama ng mga libu-libong masigasig na kabataan sa kanyang ipinahayag na plano ng pagpapalaya ng mga Hudyo. Inangkin niyang siya'y isang luminary o sinag o anino na dumating sa kanila mula sa langit. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang Mesiyas, ang tagapagligtas. Ngunit ito ay isang impostor, isang pangkaraniwang pandaraya lamang. Isang siglo bago nito, isa pang Hudyo ang nagsabing siya ang Mesiyas. Sa katunayan, inaangkin niya na siya ang anak ng Diyos. Ang pangalan niya ay Jesus. Isang batang karpintero mula sa hilagang Nayo ng Nazaret. Sino itong Jesus ng Nazaret? Isang guro, isang philosopher, isang manggagamot, isang humanitarian, isang mangangaral. Yes, opo, tunay nga. Siya si Jesus. Nang siya'y lumakad sa maalikabok na mga daanan ng Palestina, ang mga nakakita sa kanya ay namangha sa kanyang presensya. Napasigaw nga ang mga nakarinig sa kanya. Ito ang binabanggit ng Juan 7:46. Kailan may walang taong nagsalita ng gayon. Nabuhay siya sa mundong ito nang wala pang 35 years. Ngunit ang lahat ng kasaysayan ay dated mula sa kanyang kapanganakan. Isang writer ang malinaw na nagbuod ng buhay ni Kristo sa mga salitang ito. Sa aklat na One Solitary Life o ang Nag-iisang Buhay. Ang wika, 19 centuries have come and gone and today he is still the central figure of the human race. All the armies that ever marched and all the navies that ever sailed and all the parliaments that ever sat and all the king that ever reigned have not affected the life of man on this earth as much as that one solitary life. Sabi po, 19 na siglo ang nakakaraan. Siya pa rin ang sentro ng sangkatauhan. Lahat ng mga hukbo na sumulong, mga parlamentong naupo, mga hari ng mundo na namahala at namuno, walang sino mang naka-impluensyang higit sa buhay ni Jesus, ang nag-iisang buhay. Ilan ang hindi sasang-ayon sa mga makasaysayang katotohanan ito. Ngunit, maliban kung si Jesus ay higit pa sa lahat ng ito, hindi siya ang tunay na Jesus, ang tunay na Mesiyas. Sinabi ni Jesus na siya'y mula sa langit. Sa aklat ng Juan 6:38, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit. Sinabi ni Jesus na siya'y naparito upang iligtas ang mga bihag ng kasalanan. Siya'y dumating upang palayain ang mga tao mula sa pagkakasala at kasalanan sa pamamagitan ng pag-ibig, hindi sa pamamagitan ng puwersa.
Ngunit, hindi pa rin nito sinasagot ang tanong, si Jesus ba ang Mesiyas? Maraming lalaki ang lumitaw noong unang century na nagsasabing sila ang Mesiyas. Anong katibayan ang mayroon tayong nagpapatunay na si Jesus ang kanyang inaangkin? Si Jesus mismo ang nagbigay sa atin ng sagot. Nang sabihin niya, sa aklat ng 1:5-39, ganito ang mababasa. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Siyempre, noong unang panahon ni Jesus, ay hindi pa naisulat ang bagong tipan. Kaya talagang sinasabi ni Jesus, pinatutunayan ng lumang tipan kung sino at ano ang tungkol sa Panginoon. Ang bagong tipan na isinulat pagkatapos ng kamatayan ni Kristo ay ang kasaysayan ng kanyang buhay, ang kanyang kwentong itinala ng kanyang mga kapanahunan. Bumaling tayo sa mga propesiya sa lumang tipan tungkol sa Mesiyas, ang tagapagligtas. At tignan kung ang buhay at kamatayan ni Jesus ay eksaktong natutupad ang mga ito. Sa pintuan ng halamanan ng Eden, ibinigay ng Panginoon kina Adan at Eva ang unang pangako ng isang tagapagligtas. Sa kanyang pagsaway kay Satanas, ang ahas, sinabi ng Panginoon, ito po ang sinabi, sa Genesis 3:15, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa inyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa madaling salita, isang araw ay isisilang ang isang bata o isang sanggol na sisira sa kapangyarihan ni Satanas. Ngunit sa paggawa nito, ang ipinangakong tagapagligtas ay makakatanggap ng masakit na sugat. Inaasahan ni Eva na isa sa kanyang mga anak ang magiging anak na iyon. Maraming mga ina sa Israel ang malamang na nag-iisip kung ang kanilangang mga anak sila na manganganak ng lalaki ay yung ipinangakong iyon. 700 taon bago ang kapanganakan ni Kristo, hinulaan na ng Diyos sa pamagitan ni Isaias kung paano ipanganganak ang tagapagligtas. Isaias 7:14. Narito, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Si Jesus ba ay nagkaroon ng isang mahimalang kapanganakan? Sumulat si Lucas tungkol sa pagsilang ni Jesus, mga kaibigan, mga kapatid. Lucas 1:26-31. Sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth, sa isang birheng nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose. Ang pangalan ng birhen ay Maria. Sinabi sa kanya na anghel, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Ilang siglo bago ang kapanganakan ni Kristo, inihayag na ni Mikas ang lugar kung saan ipanganganak ang Mesiyas. Patunay, Mikas 5:2. Ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno ng Israel nang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Sinabi ni Mikas na ang Mesiyas ay ipanganganak sa Bethlehem. Ngunit ang anghel na si Gabriel ay pumunta sa Nazareth. 92 milya ang layo upang hanapin si Maria. Totoo,
hanggang isang linggo bago siya ipanganak, tila ang Nazareth ang magiging lugar ng kapanganakan ni Jesus. Kahit na ang oras at lugar ng kanyang kapanganakan ay inihula ng mga propeta, kailangang ipahayag ng mga anghel ang kanyang kapanganakan sa ilang mga pastol na parang kasama ang kanilang mga kawan. Sila'y umawit sa panahon yon, Lucas 2:11. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod na ni David, ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Hanggang sa 30 taong gulang, si Jesus ay nagtrabaho bilang isang karpintero sa Nazareth. Pagkatapos ng 27 AD, isinara ni Jesus ang kanyang shop, ang kanyang tindahan ng pagiging karpintero, at pumunta sa ilog ng Jordan, kung saan libo-libo ang nagpunta upang makinig sa kanyang pinsan na si Juan Bautista. Matapos mabautismuhan si Jesus ni Juan sa ilog ng Jordan, pumasok siya sa isang ministeryo sa kalaunan. Ay hahantong ngayon siya hanggang sa Kalbaryo. Ilang siglo ang nakaraan, inihula na ito ni Isaias ang gagawin ng Mesiyas sa mga salitang ito ng Biblia. Isaias 61:1-2. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay suma sa akin sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi sa kanyang sinugo upang makapagpagaling ng mga bagbag na puso, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag at buksan ang bilangguan sa mga bilanggo upang aliwin ang lahat ng tumatangis. Pagkalipas ng 700 taon, binasa ni Jesus ang parehong talatang iyon. Pagkaraan ng 7 siglo sa sinagoga ng kanyang bayan, doon siya tumayo si Jesus at binasa ang parehong teksto na isinulat ni Isaias ng matagal na panahon. Pagkatapos, ibinulong niya ang balumbon at ipinahayag ang mga salitang ito. Ito po'y natala sa Lucas 4:21. Ngayon naganap ang kasulatan ito sa inyong pandinig. Ito ba'y walang saysay na pag-aangkin? Ano ang itsura ng ministeryo ni Jesus? Talaga bang natugunan niya ang mga ito, ang mga pangangailangan ng tao? Walang record ng sino mang lumapit kay Jesus para sa pagpapagaling na hindi gumaling. Sa katunayan, ito ang sinulat ni San Lucas sa Kapitulo 6:16. Pinagsikapan ng lahat na siya'y mahipo, sapagkat may kapangyarihang nagpapagaling sa kanya at pinagaling niya ang lahat. Ang mga lumpo ay nakalakad. Isang dampi lamang ng kanyang kamay o isang salita mula sa kanyang mga labi, ang mga bulag ay nakakakita. Ang mga pipi ay umaawit. Ang mga bingi ay nakakarinig. At isang araw siya'y tumayo sa harap ng isang libingan at binuhay ang isang lalaki na 4 na araw ng patay. Tinawag niya, "Lazaro, lumabas ka!" Ang pagluluksa at luha ay napalitan ng saya. Ito'y typical ng ministeryo ni Jesus. Ang kanyang mga mensahe ay puno ng kagalakan at optimismo sa buhay. Paulit-ulit niyang sinasabi sa mga nanlulumo, "Laksan mo ang loob mo." Sa mga nabibigatan ay sinasabi niya, "Huwag kang mag-alala, laksan mo ang iyong loob. Huwag kayong mabagabag ang iyong puso." Tinanggap ni Jesus ang mga tao kung sino sila, anuman ang kanilang kahinaan. At dahil tinanggap niya sila sa pagmamahal at pag-unawa, sila'y nabago. Isang araw, isang babaeng nangangalunya ang dinala kay Jesus ng isang grupo ng mga mapag-akusa. Umaasang hahatulan siya ni Jesus ng kamatayan.
Ngunit yumuko si Jesus at nagsimulang magsulat ng ilang nakakahiyang talambuhay ng mga nag-aakusa sa kanya sa buhangin. Isa-isang umalis ang mga nag-aakusa sa kanya. Bumaling sa takot yung babae at nanginginig sa lupa. Ito ang sinabi ni Jesus, 1:8-11. Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Gayunman, ang pinakadetalyang ebidensya na nagpapatunay sa kanyang pagka-Diyos ay matatagpuan sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa aklat ng mga awit, ang mapapakakilalan ng magtataksil sa Mesiyas ay sinabi na at hinulaan na 1,000 taon bago maganap ang pangyayaring siya'y pagtataksilan. Ito pong binanggit ng awit 41:9. Maging ang matalik kong kaibigan na aking pinagtitiwalaan, na kumain ng aking tinapay, ay nagtaas ng kanyang sakong sapagkat sa akin ay laban. Yan po ang binanggit tungkol sa propesya kay Judas. Isinalaysay ni Mateo kung paano natupad ang hulang ito. Habang umaakyat sa bundok ang galit na mga mandurumog ng mga pamalo at espada, namangha ang mga alagad nang makita si Judas. Isa sa mga alagad ni Jesus sa harap ng mga mandurumog bilang isa sa kanilang mga pinuno, kumain siya ng huling hapunan. Kasama nila, ilang oras lang ang nakalipas. Habang si Jesus ay matapang na lumalakad patungo sa mga mandurumog, tinanong niya, ito po ang nasusulat sa Mateo 26:49-50. Kaagad siyang lumapit kay Jesus at sinabi, "Magandang gabi, Rabbi." At kanyang hinagkan siya at sinabi sa kanya ni Jesus, "Kaibigan, gawin mo ang layunin ng pagpaparito mo." Pagkatapos ay lumapit sila at kanilang hinawakan si Jesus at siya'y kanilang dinakip. Kahit na ang halaga ng pagtataksil ay ipinopropesiya na, mga kapatid, mga kaibigan, maraming signo bago pa dumating yon. Kasama kung magkano ang gugol ng salaping pambayad bilang pagkahuli ni Jesus. Sabi sa Zechariah 11:12-13, "Sa gayoy kanilang tinimbang bilang aking sahod ang 30 pirasong pilak. Kaya't aking kinuha ang 30 pirasong pilak at inihagis ito sa magpapalayok sa bahay ng Panginoon." Ibinigay ni Mateo ang mga detalye ng pagkakanulo ni Judas kay Jesus. Mateo 26:14-15, ganito ang mababasa. Pagkatapos, isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote ang nagpunta sa mga punong pari at nagsabi, "Anong ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo?" At kanilang ipinagtimbang siya ng 30 pirasong pilak. Muli, makikita natin kung paano tinupad ng tala ng bagong tipan ang mga hula sa lumang tipan. Tanging ang banal na paunang kaalaman lamang ang makakapagbigay ng gayong tumpak na mga detalye. Si Propeta Isaias ay nagbigay ng propesya tungkol sa Mesiyas. Isaias 50, talatang 6. "Iniharap ko ang aking likod sa mga tagahampas at ang aking mga pisngi sa mga bumunot ng balbas. Hindi ko ikinubli ang aking muka sa kahiyan at sa paglura." Ibinigay ni Mateo ang mga detalye ng gabi na si Jesus ay nakagapos bilang isang pangkaraniwang kriminal. Siya'y dinala sa harap ni Caiaphas at iligal na nilitis sa oras ng hating gabi. Ito po'y makikita sa Mateo 26:67.
Pagkatapos ay kanilang niluraan siya sa kanyang mukha at siya'y kanilang pinagsusuntok at sinampal siya ng iba. Kinaumagahan dinala nila siya sa Roman governor naman na si Pilato. Ngunit habang ang mga bulaang saksi ay nagpapatotoo laban sa kanya, si Jesus ay hindi kailanman nagsalita ng anumang salita. Sumunod siya, siya'y kinutya at siya'y dinala kay Haring Herodes. At bilang isang malupit na biro, binihisan pa siya ng isang maharlikang damit. Pagkatapos siya'y ipinadala pabalik kay Pilato na nagsabing wala silang makita ng anumang kasalanan sa kanya. Gayun pa may pinalo pa rin siya. Sa wakas, binigyan ni Pilato ng pagpipilian ng mga tao na galit na galit. Dapat ba siyang palayain bilang isang kriminal o kapalit ni Barabas na tunay na kriminal? Ang mga tao'y sumigaw ng malakas, si Barabas ang palayain. Kung gayon ang wika ni Pilato, anong gagawin ko kay Jesus? Tanong ni Pilato, ipaku siya sa krus ang sigaw ng mga tao. Ito po'y inihula na ng mga awit. Mababasa natin ito daang-taang taon bago pa mangyari ang panahon na yon. Ang pag-iimbento ng mga Romano ng pagpapako sa krus. Bago pa dumating ang taon na yon, ang paraan na yon ng pagpaparusa bilang kamatayan, hinulaan na po ito ng salmista kung paano papatayin si Kristo. Ang karaniwang paraan na ginagamit ng mga Hudyo noon sa pagpapatupad ng parusang kamatayan ay pagbato. Sundan natin ang mga yapak ni Jesus. Saksihan ang naganap kaugnay ng kanyang kamatayan. Isinulat ito sa mga awit 22:16, mga kaibigan. Binutasan nila ang aking mga kamay at mga paa. Sinabi sa atin ni Mateo na ang isang koronang tinik ay nabasag sa kanyang noo at hinampas nila siya sa ulo sa kalbaryo. Maamong pinahintulutan ni Jesus ang mga kawal na itaboy ang mga spikes sa kanyang mga kamay at paa. Nasaksihan ito ng mga alagad na si Tomas na kanyang sinabi kalaunan tungkol sa kanyang pagkabuhay sa 1:20-25 ang wika. Malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ako maniniwala. Oo, kaibigan, si Jesus ay ipinako sa krus. Ang kanyang mga kamay at paa ay tinusok ng mga pako na tinupad ang propesiya sa lumang tipan. Sinabi ni David, kung ano ang mangyayari sa pananamit ng Mesiyas, libo-libong taon bago ang kamatayan ng Panginoong Yesus. Awit 22:18, ganito ang sabi, kanilang pinaghatian ng aking mga kasuotan at para sa aking damit sila ay nagsapalaran. Sinabi ni Juan, isang nakasaksi, kung ano ang mangyayari at nangyari sa krus. 1:19-23-24. Kanilang kinuha ang kanyang mga kasuotan at hinati sa apat na bahagi. Sa mga bawat kawal ay isang bahagi. Gayun din ang tunika at ang tunika ay walang tahi na hinabing buo mula sa itaas. Kaya't sinabi nila sa isa't isa, huwag natin itong punitin kundi tayo'y magpalabunutan kung kanino mapunta. Hinihula pa ng lumang tipan ang ilan sa mga salitang sasabihin ni Jesus habang siya'y nakabitin sa krus. Awit 22:1, ganito ang sabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Marami sa mga propesiya tungkol sa Mesiyas ay ganap na lampas sa kontrol ng tao ni Jesus. Halimbawa, hindi kayang iayos ang tao ang kanyang kapanganakan. Hindi niya kayang ilista ang paraan ng kanyang kapanganakan, ang kanyang pagkakanulo, ang mga pangyayari sa paligid ng kanyang kamatayan. Gayunpaman, ang isa sa pinakamahalagang
sinabi na magpapatunay sa kabila ng ganitong mga anino na magkakaroon ng pagdududa tungkol kay Kristo bilang sinugo ng Diyos, siya ang tunay na Mesiyas. Siya ang anak ng Diyos na matatagpuan sa panahon ng kanyang pagdating. Matapos mabihag ng Babilonya ang mga Hudyo, sinabi ng anghel na si Gabriel kay Propeta Daniel, nang panahon ng pagdating ng Mesiyas, ay sinabi niya sa Daniel 9:25, ganito ang sabi, "Kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos, papanumbalikin muli at itatayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 70 linggo at 62 linggo. Ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa mga tuwid ay sa panahon ng kaguluhan." Ang 69 na linggo ay katumbas ng 483 na araw. At sa hula ng Biblia, ang isang araw ay katumbas ng isang taon. Ang sabi ni Ezekiel 4:6, 40 araw ang aking itinakda sa iyo, isang araw sa bawat taon. Kaya magkakaroon ng 483 taon mula sa utos na isauli-muli at itayo ang templo ng Jerusalem sa paglitaw ng Mesiyas. Ang kautusan na ginawa ng Haring Artaxerxes noong taong 457, 483 taon na ang lumipas, ay dinala tayo sa 27 AD. Ngayon, sundan mong mabuti, kaibigan, ang Mesiyas o Hebreyong salita, Kristo, sa Griego, ay nangangahulugang pinahiran. Kailan pinahiran si Jesus? Tinukoy ito ni San Lucas sa mismong taon.

sa pang-aritmetika. Nagsimulang maghari si Tiberius noong 12 AD. Sinabi ni Lucas na si Jesus ay nabautismuan noong ika-15 taon ng pamamahala ni Tiberius na magdadala sa atin ng 27 AD. Kita ninyo, 483 taong hula ay natupad sa titik. Tunay na pinatunayan na si Jesus ang kanyang pag-aangkin. Ang huling bahagi ng hula na yon ay nagsasaad na pagkaraan ng 3 taon ang Mesiyas ay mamamatay sa kalagitnaan ng 70 sanglinggo ng propesiya. Ito yung sinabi sa Daniel 9:27. At siya'y gagawa ng isang matibay na tipan sa maraming sa loob ng 1 linggo. At sa kalagitnaan ng 1 linggo, ay kanyang patitigilin ang handog at ang alay. Eksaktong natupad ang hulang yon. Namatay si Jesus noong 14 ng araw ng unang buwan ng mga Hudyo noong 31 AD. At itinala ito ni San Marcos na naganap sa kamatayan ni Jesus. Marcos 15:38. Ang tabing ng templo ay nahati sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Wala nang pag-aalay. Ito'y nagpahiwatig ng mga Israelita hindi na mangangailangan ng mga pagsasakripisyo para ipakita ang kanilang pananampalataya sa isang darating na tagapagligtas. Dahil ang Mesiyas, ang tunay na alay na kordero, ay pinaslang sa araw na iyon sa Kalbaryo. Ang mga sakripisyo ay dapat nang itigil. Pinag-aralan ni Apostol Pablo ang mga propesiyang ito sa lumang tipan. At nang mangalap siya ng ebidensya mula sa mga nakasaksi ang mga pangyayari sa paligid ng buhay at kamatayan ni Kristo, sumulat siya sa kanyang kaibigan na si Timoteo na si Kristo ay higit pa sa isang tao lamang. Ipinahayag niya ito sa 1 Timoteo 3:16. Walang pag-aalinlangan dakila ang hiwaga ng kabanalan. Siyang nahayag sa laman. Pinatunayang matuwid sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa. Sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Oo, kaibigan, walang iba sa buong sansinukob na katulad ni Jesus. Siya lang ang makakapagligtas. Ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, siya lamang ang makakapag-alis ng ating pagkakasala at makakapagpabago ng ating mga buhay. Siya lamang ang kasama natin. Siya ang kasama mo na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Mahal kong kaibigan, kasama mo ang Diyos. Sa sakripisyo ni Jesus, tunay at tiyak ang ating pag-asa, ang ating tanging pag-asa sa buhay na ito. Ikaw ay aking inaanyayahan na tanggapin mo ang sakripisyo ng ating tagapagligtas, ang kanyang ibinuhos na buhay at kamatayan para sa atin.

Kaibigan, nais mo bang itaas ngayon ang iyong kamay? Taos puso mong itaas ngayon. At sabing, Opo, Panginoong Jesus, tinatanggap po kita ngayong gabi bilang aking Panginoon. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Opo, Panginoon, naniniwala akong namatay ka para sa akin. Opo, Panginoon, ibinibigay ko po sa iyo ang aking buhay para makasama mo. Magpasawalang hanggan. Sasamahin niyo ako, kaibigan, mahal kong kapatid, magulang, sa isang panalangin. Panginoong Diyos, aming tagapagligtas, maraming salamat sa aming Panginoon na nagkatawang tao, na siyang ibinigay na pag-asa at kaligtasan namin. Panginoong Diyos, kami po ay tulungan mo na ikaw ay aming tanggapin sampalatayanan namin. Tanggapin ka bilang ang personal po naming tagapagligtas. Tulungan mo kaming lumakad sa mundong ito na kasama ka. Sa pangako mo, sa mga salita mo naming napag-aralan. Panginoon, salamat po sa kamatayan mo sa krus na siyang naging daan upang kami matubos at maligtas. Tulungan mo po kami at bigyan ng kapangyarihan na lumakad ayon sa liwanag, ayon sa katotohanan ng iyong mga salita. Patawarin mo po kami sa aming pagkakasal at pagkukulang. At mula sa araw na ito, aming babalik-balikan ang aming Panginoon sa kanyang ginawang sakripisyo upang magkaroon kami ng lakas ng loob na lumakad na kasama niya. Salamat, Panginoong Diyos. Tinugod mo ang dalangin namin. Hinihingi po namin ito at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Yan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Then nung tinatawagan ko po, mali. Hindi yun. Wala na naman. Then nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko po sa Facebook. Then may lumabas naman po. Tapos nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo. Sabi niya, kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama ng loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: All things new. Hope starts here.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in at sa pagsubaybay dito po sa ating programa, Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Muli, ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon, ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong nararanasan. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagbabasa sa Aklat ng Filipos sa Kabanatang 2, Talatang 9. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, the exaltation of Christ. Pagkatapos ng kusang loob na pagpapakababa, pagsunod at kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa krus, itinaas siya ng Diyos sa pinakamataas na karangalan. Mahalagang pansinin ang salitang kaya naman. Ipinapakita nito ang koneksyon sa naunang talata dahil nagpakababa si Kristo at naging masunurin hanggang sa kamatayan, dumating ang pagtataas at pagluwalhati sa Kanya. Hindi ibig sabihin na saka lamang naging dakila ang ating Panginoong Yesus. Hindi po. Dakila na siya bago pa ang pagkakatawang tao. Siya ang Diyos na lumikha. Ang punto ay hayagang pinagtibay at ipinahayag ng Diyos Ama ang kanyang kataas-taasang karangalan at pag-ahari pagkatapos ng krus at muling pagkabuhay. Sa kaharian ng Diyos, ang daan ng tunay na kadakilaan ay hindi pagmamataas, kundi pagpapakumbaba at pagsunod. Ipinapakita rin nito na ang krus ay hindi katapusan ng kwento. Pagkatapos ng kahihiyan ay kalwalatian. Pagkatapos ng kamatayan ay pagkabuhay na magmuli. Pagkatapos ng pagpapakumbaba ay pagtataas. Kaya ang talatang ito, kaibigan, ay nagbibigay ng isang malaking pag-asa para sa atin. Ang taong tapat kay Kristo ay maaaring dumaan sa kapakumbabaan, paghihirap at sakripisyo, pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Sa ating Panginoong Jesus, ang huling salita, siya ang magtataas sa mga sumasampalatayan sa Kanya. Ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan o kaya naman ay nais mo ng personal na Bible study sa inyong tahanan mula po dito sa ating himpilan, maaari kang tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang mga talatang 9 hanggang 11 ng Filipos, Kabanatang 2. Dahil dito, nilagay siya ng Diyos sa pinakamataas na pwesto at binigay sa kanya ang pangalang pinakamataas sa lahat. Kaya sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At sasabihin ng lahat na si Jesus Christ ay Panginoon para mapapurihan ang Diyos Ama. The exaltation of Christ, from cross to glory. Ang pagsulat ng isang kwento ay parang pag-akyat ng bundok. Dinadala ng manunulat ang mambabasa sa isang paglalakbay, paakyat ng bundok. Unti-unting nagdaragdag ng detalye pagkatapos ng isa at susundan iyon ng iba pang mga detalye. Ngunit ang pinakamahalagang pangyayari ay karaniwang nagaganap doon sa taluktok sa climax, ang tinatawag nating kasukdulan ng kwento.
Ang kwento ng Ebanghelyo ay umaakyat mula sa kapanganakan ni Kristo patungo sa kanyang pagpapako sa krus. Kaya ang tanong ay, ang krus ba ang climax ng kwento ng ating Panginoong Yesus? Ipinahihiwatig ng talata ngayon na hindi. Hindi nagtapos ang kwento ng ating Panginoong Yesus sa krus. Hindi rin ito nagtapos sa walang laman na libingan. Dahil naging masunurin ang ating Panginoong Yesus hanggang sa kamatayan sa krus, dakilang itinaas siya ng Diyos Ama sa pinakamataas na kalagayan sa talatang siya. Ang lahat ng mga pagpapalang tinatanggap natin sa buhay Kristiyano ay nagmumula sa itinaas na Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos sa luklukan ng mga langit sa Roma, Kabanatang 8, Talatang 34, at sa Kolosas, Kabanatang 3, Talatang 11. Ang paggabuhay na maguli at pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa langit ay patunay na tinanggap ng Diyos ang kabayarang ginawa ng ating Panginoon para sa atin, ang kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan. Ang nabuhay at umakyat na Kristo ang nagsugo ng Banal na Espiritu upang manahan sa lahat ng mananampalataya at bigyan ng kapangyarihan ang Iglesia sangayon sa Juan Kabanatang 16, Talatang 7. Sa wakas ng panahon, ang pagdating ng kaharian ng Diyos ay magdadala sa buong mundo sa mga sumampalataya sa ating Panginoong Jesus sa kaluwalhatiang tinatamasa ngayon ng ating Panginoong Jesucristo sa langit sangayon sa Mateo Kabanatang 6, Talatang 10. Inilarawan mismo ng ating Panginoong Jesus ang kanyang pagkadakila bilang isang uri ng pagpapanumbalik. Nanalangin siya sa halamanan ng Getsemani, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, niluwalhati kita sa lupa sa pamamagitan ng pagtatapos ng gawaing ibinigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong presensya ng kaluwalhatiang taglay ko kasama mo bago pa likhain ang sanlibutan. Ang pagpapanumbalik ng ating Panginoong Jesucristo sa kalagayan ng kanyang pagiging Diyos bago pa likhain ang sanlibutan. Sa Juan Kabanatang 17, Talatang 4-5, isa sa mga magiging bunga nito ay ang pagkilala ng buong sanlibutan sa paghahari ni Kristo. Ang bawat tuhod sangayon sa talatang ating binasa sa Filipos Kabanatang 2, Talatang 10-11 ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Gagawin ito ng mga mananampalataya ng may pagpapasalamat at kusang loob. Ngunit ang mga hindi naniwala ay luluhod din at magpapahayag na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos at Panginoon dahil sa kanilang takot sa final judgment. Sa mga talatang ating binasa, narito ang mahalagang katotohanan. Una, the risen Christ, si Kristo ay nabuhay. Hindi na natili ang ating Panginoong Jesus sa libingan, siya ay nabuhay na maguli. Ang resurrection ang patunay na ang kanyang sakripisyo ay tinanggap ng Diyos at ang kamatayan ay hindi ang wakas. Pangalawa, the reign of Christ, si Kristo ay nagahari. Si Jesus ay hindi lamang isang mabuting guro na nabuhay noong nakaraan. Siya ay nabuhay, umakyat sa langit, at ngayon ay kinikilala bilang Panginoon. Ang kanyang paghahari ang nagbibigay ng pag-asa at kapangyarihan sa mga nagtitiwala sa kanya, sa mga sumampalataya sa kanya. At pangatlo, the return of Christ. Si Kristo ay muling darating. Kaibigan, ang kwento ay patungo sa isang dakilang pagtatapos. Darating ang panahon ng lahat ay kikilala sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Para sa mga tumatanggap sa Kanya, para sa tumanggap sa Kanya, ito ay sandali ng katuparan ng kanilang pag-asang hinahantay. Dumarating ang panahon na ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay kikilalaning si Jesucristo ay Panginoon. Ngunit hindi kailangang hintayin, kaibigan, ang araw na iyon bago ka lumapit sa Kanya. Maaari kang kusang lumapit sa ating Panginoong Jesus ngayon. Hindi dahil napipilitan ka, kundi dahil nakita mo ang kanyang pag-ibig doon sa krus at nais mong magtiwala sa kanya.
Kaibigan, kung si Jesus ay nabuhay, nagahari at muling darating, ano ang ibig sabihin nito sa iyong pamumuhay ngayon? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa ating Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, Amang Banal, salamat sapagkat ang kasaysayan ng iyong anak, ang Panginoong Jesus, ay hindi nagtapos doon sa krus o sa libingan. Salamat sapagkat siya ay nabuhay, nagahari at muling darating. Tulungan mo po kaming kilalanin siya, magtiwala sa kanya at pusang isuko ang aming buhay sa kanyang pangunguna at pangakasiwa. Panginoon, ngayong umaga, akin pong tanging idinadalangin ang aming mga mahal na tagapakinig na mayroon pong mga sularinin, kanila pong ipinahayag ang kanila pong mga pangangailangan. Umaasa kami dakilang Diyos na sa iyong mabuting kalooban ay makakamta nila ang katuparan ng kanila pong mga panalangin. Pagkaloob nawa po sa kanila, Panginoon, ang kasagutan sa kanila pong mga pangangailangan. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM. At muli ko pong iniyo offer ang atin pong napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian, Mga Pangyayaring Babago sa Iyong Kinabukasan. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kumpletong pangalan, address, and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Sa inyo naman po na sumusubaybay sa atin pong Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na within at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli. God.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga ginigil ko, mga kaibigan at mga kapatid. Oh, binabati ko po kayong lahat. Marami pong salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa atin pong programang May Nagmamahal sa Iyo. Alam niyo, sa bawat umaga na tayo'y nagigising, ito po ay pagpasalamat natin sa Panginoon dahil sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. At napakaganda, napasimulan natin ang atin pong umaga sa pag-aaral ng kanyang salita. Ang programang May Nagmamahal sa Iyo ay patuloy pong nag-aanyaya yan, no, na ating pag-aralan ang isa sa napakahalagang aklat sa Biblia, ang aklat ng Apokalipsis. Ating pong natapos na ang aklat ng Daniel at ngayon nasa Apokalipsis tayo. Ito yung dalawang mahalagang aklat ng propesiya na nagpapahayag ng mga kaganapan sa mga huling araw. Layunin po nitong tulungan tayong maunawaan ang salita ng Diyos, patatagin ang ating pananampalataya at ihanda ang ating buhay sa nalalapit na pagbabalik ng atin hong Panginoong Heso Kristo. Ngayon, kung mayroon po kayong mga katanungan o nais ninyong higit na maunawaan ang atin pong pinag-aaralan, o mangyaring makipag-ugnayan sa numerong 0918-944-7891. Yan. At ako po'y nag-aanyaya din sa inyo na sana po ay inyong ibahagi itong ating programa sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapitbahay, mga katrabaho o mga kakilala ninyo. O ibahagi niyo po itong programang ito at sa maaaring sa pamamagitan nito ay magkaroon din sila ng interes na pag-aralan ng Biblia at tuklasin kung ano ba yung mga dapat nating gawin sa mga huling araw na ito ng ating buhay sa sanglibutang ito. Ngayon, kung kayo po may mga katanungan, inyo pong maaaring isulat sa at gamitin po yung numerong 0918-944-7891. Yan, pwede rin gamitin yung comment section dyan sa inyong Facebook Live. Makakatulong po yan para mapaabot nyo sa amin ang inyong pong reaksyon o mga bagay na hindi po naunawaan dito po sa ating programa. Nawa sana'y pagpalain kayo ng Diyos habang sama-sama nating pinag-aaralan ang kanyang salita at naghahanda sa malwalhating pagbabalik ni Jesus. Tulad po ng aking laging sinasabi, ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Ngayon, bago po tayo magpasimula sa atin pong pag-aaral, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa panibagong araw na pinagkaloob ninyo sa amin upang bago namin pasimulan ito, mapag-aralan namin ang inyong mga salita na siyang nagpapayo sa amin, na nagbibigay sa amin ng inspirasyon at gabay sa paglalakbay sa sanlibutang ito. Naway samahan kami ng banal na Espiritu at maging maliwanag sa amin ang inyong pabalita sa araw na ito. Pagpalain niyo ang lahat na nakasubaybay sa programang ito at maibahagi nila ang napakagandang pabalita ngayong umaga sa kanilang mga mahal sa buhay. Tanggapin niyo ang aming pong pagtatalaga ng lahat ng bagay na aming gagawin, magbigay kalwalatian sa inyong pangalan. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan po na bibigyan po natin ng kasagutan

ay nagsasabing ano ang ginagawa ng apat na nilalang na buhay sa palibot ng trono. Yan, basahin po natin dito sa Apokalipsis, Kapitulo 4, ang talata po ay 8. Ang sabi po dito ay ganito, at ang apat na nilalang na buhay na may anim na pakpak, ang bawat isa sa kanila'y puno ng mga mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang humpay na nagsasabi, araw at gabi, banal, banal, banal, ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ngayon at ang darating. Yan. Alam din niyo yung apat na nilalang na buhay, katulad ng atin noong nabanggit nung nakaraang araw, ay hindi po yan tumitigil sa pagpupuri sa Diyos, araw man o gabi. Wala pong oras na nadarama nilang kailangan nilang magpahinga at huminto sa pagpupuri sa Kanya. Maring simple ang nilalaman ng kanilang papuri, ngunit ito ay may malalim na kahulugan. Una, pinupuri nila ang kabanalan ng Diyos. Kanilang pinapahayag na ang Diyos ay ganap na banal, dalisay at wala pong kasalanan. Pinupuri po nila ang pagiging maalam at makapangyarihan ng Diyos. Batid po ng Diyos ang lahat ng bagay at walang imposible sa Kanyang pangalan, kapangyarihan. Pinupuri po nila ang walang hanggang pag-iral at presensya ng Diyos, na siya ang Diyos na nabubuhay mula pa sa walang hanggan at naroroon sa lahat ng dako. Ikaapat, pinupuri po nila ang Diyos na kasama natin dito at ngayon. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng nakaraan, siya ay buhay, tunay at kumikilos sa ating kasalukuyang buhay. Ikalima, pinaparangalan nila ang Diyos na muling darating. Darating ang Diyos upang iligtas ang kanyang bayan at makasama sila magpakailanman. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, kabilang ang buong sansinukob. Kaya nga nararapat lamang natanggapin niya mula sa kanyang mga nilalang ang pinakamataas na papuri, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan. Mga kaibigan, isa pong napakalaking pribilehiyo ito para sa atin na makiisa sa pagsamba ng langit at purihin natin ang Diyos araw-araw. Maunawaan natin kung sino ang apat na nilalang na buhay, ano ang kanilang ginagawa at paano natin may sasabuhay ang tunay na pagsamba sa kasalukuyang panahon. Ito siguro yung magandang tingnan po natin na sa araw na ito, pagkatapos nating basahin yung talata at maunawaan kung anong ginagawa nitong apat na nilalang buhay ay atin pong maunawaan kung sino sila at ano yung kanilang ginagawa at paano natin may sasakabuhayan ang tunay na pagsamba sa kasalukuyang panahon. Ngayon, paano o sino ang nasa sentro? Yan, nabubuhay po tayo mga kaibigan sa panahon ng social media. Mabilis na impormasyon at walang tigil na ingay. Maraming tao ang naghahanap po ng atensyon, pagkilala, followers, at approval. Minsan, kahit sa paglilingkod sa Diyos, maaari nating ituon ang pansin sa tao, sa programa, sa posisyon, o tagumpay. Ngunit sa Apokalipsis 4, ipinakita kay Juan ang isang napakahalagang larawan, ang Diyos ang nasa sentro ng lahat. Apokalipsis 4:2 ay sinasabing, at narito, may isang trono sa langit at may isang nakaupo sa trono. Sa paligid ng trono ay mayroon pong 24 na matatanda. Hindi mabilang na mga anghel at apat na nilalang na buhay, ngunit hindi sila ang sentro. Lahat po sila'y nakatingin, nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Ngayon ang tanong, sa ating kasalukuyang panahon, ano-anong bagay ang madaling maging sentro ng ating buhay sa halip ng Diyos? Yan ang isang katanungan sa atin. Alam niyo kapag ang Diyos ang nasa sentro, nagkakaroon ng tamang direksyon ang ating buhay. Hindi ba ninyo nararanasan sa inyong buhay? Bakit ba napakagulo
nitong takbo ng aking buhay? Bakit hindi ko magawa yung mga bagay na iniisip kong dapat kong gawin? O di kaya, bakit ba masalimuot maraming mga iba't ibang mga bagay ang dumarating sa iyo na nagbibigay kagalumihanan sa iyong buhay? Kaya ito ho yung napakagandang dapat nating bigyan pansin, na kapag ginawa natin ang Diyos na sentro sa buhay natin, magkakaroon tayo ng tamang direksyon. Ngayon, sino ba yung apat na nilang nabuhay? Kung babasahin po natin yung Apokalipsis 4:1-8, ipinapakita po dito na ang unang nilalang ay katulad po ng leon, ang ikalawa po ay katulad ng baka, ang ikatlo ay mukhang tulad ng tao, ang ikaapat ay katulad ng lumilipad na agila. At batay po sa Ezekiel 10:20, ito pong mga nilalang na ito ay kinikilalang mga kerubin, mga natatanging anghel na malapit sa presensya ng Diyos. Mataas yung kanilang katungkulan, ngunit hindi nila inaangkin ang karangalan para sa kanilang sarili. Sa halip, patuloy nilang ibinabaling ang lahat ng pansin sa Diyos. Alam ba ninyo na sa mundong naghahangad na makita at makilala, tayo ay tinatawag na maglingkod, no? Nang hindi naghahangad na maging sentro. Ang tunay na ministeryo ay hindi tungkol sa ating pangalan, sa ating posisyon, o di kaya sa ating kasikatan. May mga tao na kapag wala sa posisyon, hindi makapaglingkod. O, may mga tao na kailangang na ang hangad ay makilala. Hindi po ito yung tungkol sa pagpapakilala sa Diyos. Kaya ngayong tanong ay paano tayo makapaglilingkod ng mahusay, ngunit nananatiling mapagpakumbaba. Mga kaibigan, ang pinakamataas na posisyon sa langit, o, ay posisyon pa rin ng paglilingkod at pagsamba. Ngayon, tanungin natin ano ba yung kahulugan nung kanilang apat na anyo? Una, yung leon. Binanggit natin nung nakaraan, ito ay sumasagisag sa lakas at katapangan. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng lakas ng loob upang manindigan sa katotohanan, mamuhay ayon sa ating pananampalataya at ibahagi si Jesus sa mundong maaring tumanggi sa Kanya. Ngunit, ang lakas na mula sa Diyos ay hindi po ito ginagamit upang kontrolin o saktan ng iba. Ito po yung lakas na nagtatanggol, naglilingkod, at naninindigan sa tama. Maging matapang tayo sa pananampalataya, ngunit manatiling mahinahon at mapagmahal. Ngayon yung baka, yung po ay naglalarawan ng lakas na ginagamit sa matiyagang paggawa at paglilingkod. Alam niyo sa mundong naghahangad ng mabilis na tagumpay, inyo bang naobserbahan na sa mga panahon ngayon, ang tao gusto niya yung mabilis na tagumpay, yung siya'y mabilis na makilala, pero alam niyo na pinapaalala nito na mahalaga sa Diyos ang tahimik, matapat, at patuloy na paglilingkod. Kahit walang nakakakita o pumupuri sa atin, pero tayo'y naglilingkod sa Kanya. Kaya gamitin natin ang ating oras, ang ating lakas, kakayahan, at ang pagpapala at mga pagpapala upang paglingkuran ang iba. Ikatlo, yung tao. Alam niyo, yung mukha ng tao ay sumasagisag sa katalinuhan at kakayahang umunawa. Napakaraming impormasyon ang makikita natin ngayon. Ngunit hindi lahat po ng impormasyon ay katotohanan. Kailangan natin ang karunungan mula sa Diyos upang malaman kung ano ang tama, totoo at mabuti. Hindi lahat ng ating nabasa o narinig ay maaring sabihin nating tama o paniwalaan, lalo na ngayon, laganap ang fake news. Kaya nga, napakahalaga yung karunungan mula sa Diyos. Dahil ito lamang ang tanging magagawa natin upang makilala natin kung ano ang tama. So kaya, bago tayo mag-post, bago natin gamitin yung ating pagpo-post, magsalita, humatol, o magpasya, manalangin muna tayo at humingi ng karunungan sa Diyos. Ngayon yung agila,
Yung agila'y mabilis lumipad at nakakakita mula sa malayo. Pinapaalala nito na dapat tayong maging handang tumugon sa tawag ng Diyos. Kailangan din nating makita ang mas malaking larawan ng kanyang misyon. Hindi lamang ang ating sariling pangangailangan, kundi ang kaligtasan ng mga tao sa paligid natin. Huwag nating ipagpaliban yung paggawa ng mabuti, yung pagpapatawad, yung pagtulong at pagbabahagi ng pag-asa. Ngayon ang tanong, mga kaibigan, alin sa apat ang higit mong kailangan ngayon? Palagay ko, hindi lamang natin sasabihin o kailangan natin ng leon o kailangan ng agila o kailangan ng tao o di kaya kailangan ng baka, kundi kailangan natin ang apat na ito. Lalo tigit sa panahon ngayon, ang katapangan, paglilingkod, karunungan o kahandang kumilos. Ngayon, mayroong sinasabi sa Apokalipsis 4:8, sinasabing ang bawat isa sa apat na nilalang na buhay ay may anim na pakpak at puno ng mga mata sa palibot maging sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ano ibig sabihin ito, mga kaibigan? Ang kanilang anim na pakpak ay nagpapakita yan ng mabilis at kahandaang tuparin ang kalooban ng Diyos. Ang maraming mata ay sumasagisag sa kanilang malawak na kaalaman, pagkaunawa at kakayahang makilala ang nangyayari sa kanilang paligid. Napapanahon ang mensaheng ito. Marami pong tao ngayon, mga kaibigan, o obserbahan ninyo ang mabilis kumilos. Ngunit, hindi nag-iisip. Ang iba naman ay maraming nalalaman, ngunit wala pong ginagawa. Sa paglilingkod sa Diyos, kailangan natin ang dalawa. Una, mga matang marunong kumilala, at ikalawa, mga pakpak na handang kumilos. So, ang sigasig ay dapat samahan ng karunungan at ang kaalaman ay dapat humantong sa pagkilos. Ngayon, tungkol naman sa ginagawa nila sa trono. Sabing ganon araw at gabi ay hindi po sila tumitigil sa pagsasabing banal-banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na noon pa, ngayon at darating. Pinapakita po nito na ang kanilang pagsambay nagpapahayag ng limang mahalagang katotohanan. Una, ang Diyos ay banal. Siya ay ganap na dalisay, matuwid, walang kasalanan. Sa mundong nagbabago ang pamantayan ng tama at mali, hindi nagbabago ang kabanalan ng Diyos. Ikalawa, ang Diyos ay makapangyarihan at nakakaalam ng lahat. Mga kaibigan, kung bakit tayo dapat lumapit sa Kanya, kung bakit dapat nating dalhin ang lahat ng pasanin, dahil alam ng Diyos ang lahat sa buhay natin. Walang problema, walang krisis, digmaan, karamdaman o personal na pagsubok na hindi niya nalalaman. Walang sitwasyong higit sa kanyang kapangyarihan. Ikatlo, ang Diyos ay walang hanggan. Siya ang Diyos na noon pa man. Hindi siya nagsimula at hindi siya magwawakas. Ang ating mundo ay nagbabago, ngunit nananatili siyang tapat at nagmamahal sa iyo. Ikaapat, ang Diyos ay kasama natin ngayon. Hindi lamang siya Diyos ng nakaraan, siya ay buhay at kumikilos sa ating kasalukuyang kalagayan, sa ating tahanan, trabaho, ministeryo at mga personal na pakikibaka. At ang ikalima, ang Diyos ay muling darating. Hindi magpakailanman ang kasalanan, ang pagdurusa, kawalang katarungan at kamatayan. Ito ang ating pag-asa. Darating si Kristo upang iligtas ang kanyang bayan at gawing bago ang lahat ng bagay. Ngayon ang tanong ko sa inyo, mga ginigiliw, alin sa limang katotohanan ito ang nagbibigay sa iyo ng pinakamalaking pag-asa ngayon? Ngayon ang huli, bakit karapat-dapat ang Diyos sa ating pagsamba? Sinagot siya sa Apokalipsis Kapitulo 4:11. Sinasabing, karapat-dapat ka aming Panginoon at Diyos na tumatanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay. Karapat-dapat ang Diyos sa ating pagsamba. Ano ang sabi? Sapagkat siya ang lumikha at tagapagbigay ng buhay. Ang atin pong oras, ang ating lakas, ang katalinuhan,
trabaho, pamilya, ministeryo at mga pagpapala ay nagmula po sa Kanya. Kaya ang pagsamba ay hindi lamang pagbibigay ng awit. Ito'y pagbabalik ng buong buhay sa Diyos. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang nangyayari tuwing Sabat. Nangyayari ito kapag tapat tayo kahit walang nakakakita. Nagpapatawad tayo kahit mahirap. Naglilingkod tayo kahit walang pumupuri. Ginagamit natin ang social media upang magbigay ng pag-asa. Tumutulong tayo sa nangangailangan. Ibinabahagi natin si Jesus sa salita at sa pamumuhay. Ang pagsamba ay hindi lamang po yan bahagi ng ating buhay. Ito ay paraan ng ating pamumuhay. So mula sa apat na nilalang ng buhay, na buhay, ating natutunan, matatag tulad ng leon, manindigan sa pananampalataya, masipag tulad ng baka, maglingkod ng matapat at magpakumbaba, matalino tulad ng tao, humingi ng karunungan sa ating mga pasya, mabilis tulad ng agila, tumugon agad sa tawag ng Diyos. Ngayon mga kaibigan, kung papipiliin ko kayo at kukumpletuhin ang isa sa mga sumusunod, ano kaya yung inyong isasagot? Katulad halimbawa, Panginoon, nais kitang purihin sa pamamagitan ng, kayo po yung makakasagot niyan, gagamitin ko ang aking lakas at kakayahan upang sa linggong ito, paglilingkuran ko si o hindi ko na ipagpapaliban ang ibabahagi ko ang pag-asa kay, kayo po ang makakasagot niyan, mga kaibigan ko. At sa huli, sa mundong puno ng ingay, takot at pagkakahati, maling impormasyon at paghahangad ng pagkilala, inaanyayahan tayong tumingin mula sa trono. Ang Diyos ay nasa trono, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay kasama natin ngayon, at ang Diyos ay muling darating. Kung ang apat na nilalang na buhay ay walang tigil sa pagpupuri sa Diyos, gawin din nating patuloy na pagsamba ang atin pong buhay. Sa ating salita, ginagawa, paglilingkod at misyon. Ang Diyos lamang ang maparangalan. Napakaganda ng pabahayag na ito. Tayo po'y manalangin. Banal, banal, banal na Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kinikilala naming Ikaw lamang karapat-dapat sa aming papuri. Karangalan at pagsamba. Tulungan mo kaming maging matatag sa pananampalataya. Mapagpakumbaba sa paglilingkod, matalino sa pagpapasya at handang tumugon sa iyong tawag. Sa gitna ng mga pagbabago, takot at kaguluhan sa aming panahon, tulungan mo kaming alalahaning Ikaw ay nasa trono. Gawin mong patuloy na papuri sa iyo ang aming mga salita, gawa at buong buhay. Gamitin mo kami upang maibahagi ang pag-asa at may pakilala si Jesus sa iba habang hinihintay namin ang Kanyang muling pagdating. Dakila naming Diyos, maranasan nawa ng bawat isa na sumusubaybay ngayon sa sampu ng kanilang sambahayan ang pagpapala ng langit at maramdaman nila na kayo ay lubos na nagmamahal sa kanila. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po maginigilo, maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay. Sa susunod muli, lagi niyo pong dalhin ang amin pong pagpapahayag ng Diyos ay tunay na nagmamahal sa iyo.

Bueno, mga minamahal nating mga masugid na taga-subaybay ng Adventist World Radio Manila. Ito ang inyong lingkod sa Words of Hope, si Pastor Abraham Del Rosario. Ating pag-aaralan ang ating tema all throughout ng ating serye ng pag-aaral, ang Prophecy Odyssey, You Can Know the Future. Kung meron po kayong mga katanungan, mga minamahal, ay maaari kayong dumayal sa numerong ito sa 0918-944-7891. Ang paksa na ating pag-uusapan ay may pabagat na ang hayop na Antikristo. Bago tayo pumalaot at pag-aralan ang tema na ating pag-uusapan ngayon, inaanyayahan ko kayong tayo ay humiling ng karunungan sa pamamagitan po ng panalangin. Dakila naming Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyo pong paggabay sa aming pag-aaral. Ito ay isang paksa na may kinalaman sa propesiya at kayo lamang po ang siyang makapagbibigay at makapagkakaloob ng karunungan. Nagkaloob po kayo ng karunungan sa bawat isa, lalo na sa aming mga listeners and viewers. Pagkalooban sila ng nakalangit na karunungan. Ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So sa ating pag-aaral na ang paksang ang hayop na Antikristo, ay uunahin natin ang ating amazing fact. Ito ay isang katotohanan na ang Vatican City ay technical na isang malayang bansa noong unang panahon. At ito ang pinakamaliit na bansa sa buong sanlibutan. Noong 1929, sa ilalim ng mga tuntunin ng Lateran Treaty, itinatag ng Vatican City na kilala rin bilang Holy See bilang isang malayang estado na may lawak na 109 na acres na ito'y matatagpuan sa loob ng Rome o Roma. Isang makabuluhang kapangyarihang pandaigdig ang Vatican ay nag-host ng 44 na imbahada ng mga nangungunang bansa sa mundo. Mas kaunti sa 100 katao ang naninirahan sa maliit na bansang ito na pinamumunuan ng Papa na may ganap na kapangyarihan, ehekutibo, lehislatibo at hudisyal. Bukod dito, ang Vatican City ay may sarili nitong sistemang koryo o tinatawag o kaya'y salapi. Meron din itong pinakamaliit na sistema ng rilis ng tren sa buong mundo na may humigit kumulang 1,000 talampakan ng rilis at isang istasyon. Ang lungsog na estado na ito ay may roon ding palimbagan para sa paglalathala ng pang-araw-araw na pahayagan, isang istasyon ng radyo at sariling tong serbisyo ng telepono at internet. Ang tangyag na Swiss Guard naman ang nagsisilbing pulis, hukbo at tagapangalaga ng seguridad ng Papa. Meron pong pag-aaral na dapat nating pag-aralan ngayon. Ang Antikristo ba ay aktibo sa kasulukuyan at paano? Ito ay masagot sa magitan po ng pag-aaral ng mga katanungan na ating pong babaybayin sa ating pag-aaral. Ang unang katanungan, sino ang tatayo sa ibabaw ng dagat na salamin sa langit? Ang katugunan nito ay mababasa natin sa Revelation chapter 15 verse 2. Ang mga nagtagumpay laban sa hayop at laban sa larawan nito, laban sa tanda nito at laban sa bilang ng pangalan nito ay nakatayo sa ibabaw ng dagat

na salamin na may mga alpa ng Diyos. Tingnan nating maigi at ito ay isang paalala na sinasabi sa atin ng hula sa Biblia sa mga huling araw, magkakaroon ng isang masamang kapangyarihan na makikialam at magmamanipula sa mga kaharian ng sanlibutan at hihikayatin ang mga tao na sumamba ng salungat sa mga sampung utos ng Diyos. Ito ay mababasa natin doon sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 17, setas na 12 at 13. Ang mga tapat na sumusunod kay Jesus at lumalaban sa masamang kapangyarihan ito ay gagantipalahan ng buhay na walang hanggang. Pangalawang katanungan na pag-aaralan natin, ano ang tatlong mensahe ng mga anghel sa Apokalipsis 14? Ganito po ang sinasabi sa Revelation chapter 14, sa Tagalog po niyan ay Apokalipsis Kabanata 14, setas na 7. Matakot kayo sa Diyos at magbigay ng kalwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghatol. At sambahin ninyo siya na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Pinahiwatid ng banal na kasulatan na kinakailangan nating gumalang sa ating Panginoon sapagkat darating ang Kanyang paghatol o paghuhukom at kinakailangan nating sambahin siya. Sa talatang 8 ng Revelation 14, at sumunod ang isa pang anghel nagsasabi, bumagsak na at bumagsak na ang Babylon, ang dakilang lungsod, sapagkat pinainom niya ang lahat ng mga bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. Patuloy nating babasahin sa talatang 9 at 10. Then sa Ingles ay ganito ang pagkakabanggit. Then a third angel followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and his image, and receive his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God. So ikatlong anghel na nagpahayag na kung sino man ang sumamba sa hayop at ang kanyang larawan ay makakatanggap sa kanyang mga noo at ang kanyang kamay, ay siya mismo ay iinom ng alak ng kapuutan ng ating Panginoon. So, kaagad bago ang pagbabalik ni Jesus, nabanggit po sa talata na sinasabi sa Apokalipsis 14, sa 1-14, na isang makapangyarihang mensahe. May tatlong bahagi, isang mensahe ng pag-asa at babala ang ipapahayag sa buong mundo upang ihanda ang mga tao para sa dakilang araw na iyon. Isa sa mga mensaheng ito ay nagbawala laban sa pagsamba sa hayop at pagtanggap sa tanda nito. Tingnan nating maigi at isang magandang pagkaunawa. Inilalarawan ng Apokalipsis 14, talatang 14, ang pagdating ni Jesus sa mga ulap ng langit. Kaagad bago ang pagbalik ni Jesus, sinasabi ng Apokalipsis 14 na darating ang mensaheng ito. Sa araling ito, mga minamahal ko, tutukuyin natin ang hayop sa isang susunod na aralin at tutukuyin naman natin ang tanda nito. Nakataya ang buhay ng walang hanggang, kaya taimtim na manalangin para sa patnubay at sa pag-unawa ng Diyos habang kayo at ako ay nag-aral ng propesiyang ito. Pangatlong katanungan, ano ang kinakatawan ng isang hayop sa hula ng Biblia? Sa Daniel chapter 7 verse 17, ang mga dakilang hayop na iyon na apat ay apat na mga hari. Daniel 7 verse 23, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa lupa. Sa hula sa Biblia, ang isang hayop ay kumakatawan sa isang kapangyarihang pampolitika tulad ng isang kaharian o tinatawag na isang bansa. Sa Daniel chapter 8 verse 31, ang lalaking kambing ay ang kaharian ng Gresya. So napansin natin na ang hayop ay tumutukoy sa isang nasyon o isang bansa. So ginagamit ng Diyos ang mga hayop bilang simbolo ng mga bansa. Tulad sa ginawa rin natin sa kasalukuyan, halimbawa ang agila ay para sa Estados Unidos ng Amerika.
Ang uso ay para sa rasya at iba pang mga hayop. Sa Biblia, ang salitang hayop ay hindi nanganghulgang isang mapanghamak na katawagan. Hindi nito ipinahihiwatig na ang tinutukoy ay may masasamang katangian tulad ng isang hayop. Ang hayop po sa Biblia na may tanda ay nilalarawan din sa aklat ng Apokalipsis 13, talatang 1 hanggang 10 at gayon din sa talatang 15 hanggang 18. Ikaapat na katanungan, paano tinutukoy ng Biblia ang hayop? Sa Revelation chapter 13 verse 1, pagkatapos ay tumayo ako sa buhanginan ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umahon mula sa dagat na may 7 ulo at 10 sungay. At sa mga sungay na ito ay may 10 korona at sa mga ulo nito ay may mapamusong na pangalan. Ito ang larawan ng hayop na ating pong nabasa sa talata. Ayaw ng Biblia na tayo ay malito, kundi tayo ay tuturuan ng banal na kasulatan tungkol sa mga simbolismo ng hayop at gayon din ang kanyang mga korona. Sa mga huling araw, ang iyong pagpapasya na sumunod sa alinman sa hayop o sa kordero ng Diyos ay isang napakahalagang salita sa pagtukoy ng iyong walang hanggang kapalaran at buhay na walang hanggang. Titignan natin ang Apokalipsis 13 at papag-aralan natin ang mga katangian na tumutukoy sa hayop. Una, ito ay umahon mula sa dagat sa verse 1. Pangalawa, tumatanggap ng kapangyarihan, luklukan, at otoridad mula sa dragon sa verse 2. Pangatlo na katangian ng hayop ay nagiging isang pandaigdigang kapangyarihan sa talatang 3 hanggang 7 ng Apokalipsis 13. Pang-apat na katangian, nagkasala ng paglapastanganan sa Diyos. Mababasa yan sa talatang 1, 5 at 6. At panglimang katangian ng hayop ay namamahala sa loob ng 40 propetikong buwan sa verse 5. Pang-anim, tumatanggap ng isang nakamamatay na sugat na gumagaling sa talatang 3. Pang-pitong katangian nito ay isang kapangyarihang panrelisyon na tumatanggap ng pagsamba sa talatang 4 at 8. Ito'y umuusig sa mga banal ng Diyos sa talatang 7. At ang hayop ay taglay ang mahiwagang bilang na 666 sa talatang 18. At ang hayop ay pinamumunuhan ng isang pinakamataas na tao sa talatang 18 pa rin. So kung titignan natin, iisa lamang ang kapangyarihan ang sinasabing tumutugma sa lahat ng 10 palatandaang ito o katangian. Ang kapapahan o tinatawag na papacy, ngunit kung ating titignan upang makatiyak, maingat nating susuriin ang bawat isa sa mga talatang sumusunod at katanungan na ating papag-aralan. Ikalimang katanungan, ang hayop na ito ay umahon mula sa dagat. At ano ang sinasagisag ng dagat o tubig? Sa Revelation chapter 17 verse 15, ang mga tubig na iyon ay nakita ay mga tao, mga karamihan, mga bansa at mga wika. Paalala, sa hula ang tubig ay kumakatawan sa malalaking karamihan ng mga tao o kaya'y sa mga lugar na makapal ang tinatawag na populasyon. Inihula na ang hayop ay lilitaw mula sa kalagitnaan ng mga inaitatag ng bansa ng daigdig na kilala noong panahon na iyon, mga minamahal. Ang kapapahan ay umusbong sa kanluran ng Europa, kaya sinasabing tumutugma ito sa unang punto. Ngunit paano naman ang 9 na ibang palatandaan na tumutukoy tungkol sa hayop? So, kung titignan natin ang ilustrasyon na to, sa English ay all roads lead to Rome. Lahat ng mga daan ay patungo sa Roma. So, lahat ng talata ay isang lugar lamang ang tinutukoy. Ito ang bansang Roma. Ika-anim na katanungan, sino ang nagbibigay sa hayop ng kapangyarihan at posisyon? Sa Revelation 13 verse 2, ganito ang kasagutan ng banal na kasulatan,
at ibinigay sa kanya ng dragon. Tandaan natin, ang dragon ay walang iba kundi ang demonyo, si Satanas, ang diablo, na siyang luminlang sa buong sanlibutan. Ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Tandaan natin, mga minamahal kong mga kaibigan, ang hayop na may tanda na dapat nating iwasan ay tumanggap ng kapangyarihan o tinatawag na otoridad at kabisera nito mula sa dragon ayon sa Apokalipsis 12, talatang 3 hanggang 5. Ang dragon ay ang kapangyarihan na naghangad na lipulin ang batang si Jesus noong panahon ng kanyang kapanganakan. Si Satanas ang nag-udyok kay Herodes, isang hari sa paganong imperyong Romano, upang ipapatay ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem. Ang proof text natin ito ay mababasa sa Mateo 2, talatang 13 at 16. Ngayon ay kanino ibinigay ng paganong Roma ang kanyang otoridad at kabiserang lunsod? Malino ang sinasabi ng kasaysayan na ipinasa ng paganong Roma ang kanyang kapangyarihan at kabisera nito sa simbahan ng Roma. Ang simbahang Romano ay pumalit sa lugar ng Imperyong Romano sa daigdig na siya nitong aktwal ng pagpapatuloy. Ang Papa na tinatawag na kanyang sarili sa nahari na Pontifex Maximus ay kahalili ni Caesar. So kaya sinasabi ng ikalawang punto na tumutugma rin ito sa kapapahan o papa. Ginawang legal ni Constantino ang Kristyanismo. Kaya nga po ay sinuko ang mga paganong emperador ng Roma ang kanilang luklukan sa obispo ng Roma, na kalaunan ay nakilala bilang kataas-taasang ama o tinatawag na papa. Pangpitong katanungan, gaano kalawak ang impluensya ng hayop? Ganito ang binabanggit sa Revelation chapter 13 verse 3, at namangha ang buong sanlibutan at sumunod sa hayop. So ang kanyang impluensya ay buong sanlibutan at karamihan ay sumunod sa hayop. Walang alinlangan ang maraming historiador na noong panahon ng Middle Ages, ang kapapahan ay isang pandaigdigang kapangyarihan. Sa katunayan, ang salitang Catholic ay nangangahulugan ng pandaigdigan o kaya universal na pananalita. Makita natin na ang ikatlong punto ay sinasabing tumutugma rin sa kapapahan. Ngayon, pakitandaan ng maraming makadiyos at mapagmahal na mga Kristiyanong Romano-Katoliko na itinuturing ng Diyos ng kanyang mga anak. Marami ring naging mababait at natapang na papa na nagmamahal din sa Diyos. Ang araling ito ay hindi nilalayong maging pang-atake sa ating mga kaibigang Katoliko, sa halip layunin lamang nitong tapat na ipaliwanag ang mga hula na naglalantad sa plano ng Diablo na gamitin ng isang institusyon, pangrelihiyon at pampolitika upang ilayo ang mga simbahan mula sa katotohanang itinuturo ng banal na kasulatan. Walang alinlangan ang mga nakita natin, mga kaibigan ko. Maging ang mga historiador sa panahon ng Middle Ages ay napatunayan na natin kanina. So makikita natin ito na sa teorya, sa pamamagitan ng Treaty of Tordesillas, hinati ng Papa ang bagong daigdig sa mga saklaw ng maimpluwensya ng Espanya at tinatawag na bansang Portugal. Binago ang kasunduang ito, ang mga papal bull na inilabas ni Papa Alexander VI noong 1493. At walang alinlangan, mga kaibigan, na ito ang totoong naibigay na katunayan tungkol sa kasaysayan. Pangwalong katanungan, ano ang lumalabas sa bibig ng hayop? Ganito po sa Revelation chapter 13
Verse 6, binuksan niya ang kanyang bibig sa paglapastangan laban sa Diyos upang lapastanganin ang kanyang pangalan. Ano ito? Tinutukoy ng Biblia na ang paglapastangan sa Diyos bilang pag-aangkin ng isang tao na may kapangyarihan siyang magpatawad ng mga kasalanan. At ang pag-aangkin na siya ay Diyos. Ang prueba ay sa Juan 10:33. Ang kapapahan ay hayagang umaangkin ng kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Pansinin ang sumusunod na bahagi mula sa isang katisismong katoliko. Talaga bang pinatatawad ng pari ang mga kasalanan? O ipinahahayag lamang niya ang mga ito ay pinatatawad na? Talaga at tunay na pinatawad ng pari ang mga kasalanan sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ni Hesukristo. Inaangkin din ng kapapahan na ang Papa ay kapantay niya ang Diyos. Isinabi ito ni Papa Leo VIII. Kami, ang sabi niya, na mga Papa ay humahawak sa mundong ito sa lugar ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito ang isa pang kapansin-pansing pahayag sa Papa, ikaw ay isa pang Diyos sa lupa. Kaya sinasabi ng ika-apat na punto ay tumutugma rin sa nangyari sa pag-aangkin ng Papa. Ganito po ang sinasabi ng Biblia ang paglapastangan sa bilang ng Diyos. Sa Lucas 5:2, mga taong umaangkin ng kapangyarihang magpatawad, o ulitin natin yan ha, ng mga kasalanan. Sa Juan 10:33, mga taong umaangkin na sila ay Diyos. Ang tanong ay ganito, uulitin nating makita nyo sa screen. Totoo bang pinatatawad ng pari ang mga kasalanan o ipinahayag lamang niya na ang mga ito ay napatawad na? Ang sagot, ito ay makikita sa The Catholic Church Doctrinal Manual. Talaga at tunay na pinatawad ng pari ang mga kasalanan sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ni Kristo. Meron ding salita na pinatunayan ni Pope Leo VIII. Ito'y para makita natin at maunawaan kami, sabi niya, sangayon sa ating ipinaliwanag kanina, kami na mga Papa ay humahawak sa mundong ito sa lugar ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mababasa niyo yan sa encyclical letter, The Reunion of Christendom, dated June 20, 1894. So, meron pang isang katunayan sa isang aklat na The Bulwark o kaya isang magazine, The Bulwark, April 30, 1922. Noong April 30, 1922, sinabi ni Papa Pius X, alam ninyo, sabi niya, ako ang banal na ama, ang kinakatawan ng Diyos sa lupa, ang baykaryo ni Kristo na nangahulgan, ako ang Diyos sa lupa. Sa Decretal de Transle Episcop, ito ang sinasabi din, ang Papa ay may makapangyarihang baguhin ang mga panahon, pawalang bisa ang mga batas at magbigay ng dispensa sa lahat ng bagay na maging sa mga utos ni Kristo. Ito ay pag-aangkin sangayon po sa tala at kasaysayan. Mayroon pong sinasabi ang banal na kasulatan tungkol sa ganito. Sa ikalawang Tesalonika, kabanata 2, setras na 3 at 4, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw na iyong malibang mauna ang pagkatalikod at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan na sumasalungat at nagmamataas sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, anupat nauupo siya na parang Diyos sa templo ng Diyos, na ipinakikita ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Noon pa man ay meron ng babala si Pablo tungkol sa mga bagay na ito, na maging maingat tayo sa pagsamba kung sino man ang ating sasambahin, paniniwalaan at susundin. Sapagkat ang pinakatrono ng Diyos sa lupa noon ay ang sangtuaryo. Doon na mamagitan ang pari
na itinatag ng ating Panginoon upang mamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Pero ngayon, ang iba na po ang naging trono. Ang trono ay naging trono na po ito ng tao. So, ganito ang sinasabi doon sa Revelation chapter 17 verse 5. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalang hiwaga. Babylon na dakila ang ina ng mga pakikiapid at ng mga kasuklam-suklam na mga bagay sa lupa. Ito ang katumbas sa isang nakitang ebidensya na Latin, at yun po ang translasyon. Ang banal na Lateran, ang ina at pinuno ng lahat ng mga simbahan sa lungsod at sa buong daigdig. Sa Revelation chapter 17 verse 4, hawak niya sa kanyang kamay ang isang gintong kopa na puno ng mga kasuklam-suklam na bagay. Ibig sabihin, ang interpretasyon nito sa The Catholic Encyclopedia, ang kalis o chalice ang pinakamahalaga sa mga banal na sisidlan. Ang paliwanag ng Santa Biblia sa verse 4, siya ay nakadamit na kulay ubi at matingkad na pula. Kung papansinin natin, ang mga kardinal ay nagsusuot ng pula at gayon din ang mga obispo ay nagsusuot din ng kulay ubi. Yan ang katumbas ng sinasabi sa Revelation 17 verse 4. Ikasan na katanungan, gaano katagal maghahari ang unang halimaw? Ang sabi ng talata sa Revelation chapter 13 verse 5, at binigyan siya ng kapangyarihang magpatuloy sa loob ng 42 buwan. Kung ating titingnan at pag-aaralan ang 42 buwan ay sa Jewish calendar, ang Jewish calendar ay sa isang buwan merong 30 days. So yung 42 months times 30 days, ang equivalent niyan ay 1,260 days. So kung titingnan natin sa Revelation chapter 13 verse 5, ay ito'y binanggit yung 42 months. So yung isang buwan, ang equivalent niyan sa Jewish calendar ay 30 days. At yung isang araw sa prophecy sa Ezekiel chapter 4 verse 6 and Numbers chapter 14 verse 3 at Luke 13:32, ang isang araw ay katumbas ng isang taon. Tandaan natin mga minamahal kong mga kaibigan. Sa nabasa natin yan sa nakikita nyo sa screen, sa propesiya, ang isang araw para madali nating maintindihan na makahula ay katumbas ng isang literal na taon. Kita din ninyo dyan sa Ezekiel 4 versikulo 6. Ang panahon na ito ay paulit-ulit na tinutukoy sa propesiya bilang 3 1/2 taon o tinatawag na 42 months o kaya'y 1,260 araw. Batay sa 30 araw na kalendaryong ginagamit ng mga Hudyo, ang tatlong panahong ito ay pawang katumbas ng literal na 1,260 days or 1,260 years. So titingnan natin itong kasaysayan. Noong 538 AD, itinaas ni Justinian ang kapangyarihan ng Papa. At pinagkalooban ito ng kapangyarihang militar upang ipatupad ang tinatawag na pagsunod. Sangayon sa History of the Christian Church, si Vigilius ay umupo sa luklukan ng Papa sa ilalim ng proteksyong militar ni Belisarius noong 538 AD. Ang simbahang Romano ay itinulak ang sarili nito sa lugar ng imperyong pandaigdig ng Roma na siyang aktwal na nagpapatuloy nito. Hindi nawala ang imperyo kundi sumailalim lamang sa pagbabago ng anyo. Kaya nga po ang Papa na tinatawag ang kanyang sarili na hari at Pontifex Maximus ay kahalili ni Caesar. Kaya titignan natin yung The Papal Supremacy, yung kanyang pangunguna sa loob ng 1,260 literal na mga taong prophetic. Nagpasimula noong 538 AD under sa decree ni Justinian
At ito yung tinatawag na pagbangon ng kapangyarihan ng Papa. At ito ay nagwakas noong 1798 AD nung si Napoleon ay kanyang ibinilanggo si Pope Pius VI at ang Papa ay nagkaroon ng kanyang sugat. Kaya nga minamahal kong mga kaibigan, ang pangdaigdigang kapangyarihan ng Roma ng Kapapahan ay naging opisyal na noong 538 AD. Nang utos ni Emperador Justinian na nagbibigay sa Kapapahan ng pinakamataas na kapangyarihan ay hindi na sinasalungat. Gayunman, ang Kapapahan ay dumanas ng tila matinding dagok noong 1798 nang ang Papa ay mahuli ni Alexander Bercier, General ni Napoleon. At sa pagitan ng 538 AD hanggang 1798 ay ang kabuuan niyan ay 1,260 taon. Sangayon sa The Encyclopedia Americana 1941 edition, noong 1798, siya, si Bercier, ay pumasok sa Roma at pinawalang bisa ang pamalahaang Papa at nagtatag ng isang sekular na pamahalaan. Kalahati noon ng Europa ay naniwala na ang kapangyarihang ito ay hudyat ng wakas ng Kapapahan.

ang buong sanlibutan at sumunod sa halimaw. Kaya nga po mga minamahal kong mga kaibigan, kung titignan natin ang kasaysayan, ano po, sa history ay the papacy received what appeared to be deadly wound in 1798 when General Bercher took the Pope in captive to France where he died in exile. So ang kapapahan ay tumanggap ng tinatawag sa Tagalog na nakamamatay na sugat noong 1798 nang bihagin siya ni General Bercher at ang Papa ay dinala sa Pransya kung saan siya namatay bilang isang ipinatapon. Kaya nga po ito yung larawan po ng kasaysayan. Ito yung panahon na nandoon noon si Luther sa Diet of Worms. Ngayon, paano gumaling ang kanyang sugat? Ganito ang binabanggit ng kasaysayan noong 1929, itinatag ang Lateran Treaty ang Vatican City bilang isang malayang estado. At ang Papa ang may pinakamataas na kapangyarihang tagapagpaganap. Noong 1962 to 1965, sinimulan ng ikalawang konsilyo ng Vatikano ang layunin nitong itaguyod ang ekumenismo sa pamamagitan ng kautosang Unitatis Redintegratio o tinatawag na pagpapanumbalik ng pagkakaisa. Noong 1965, inilunsad ang Simbahang Katolika ang taunang pangdaigdigang araw ng kapayapaan. Sa ating kapanahunan ngayon, nung itong tinatawag nating 20th century, ang Batikan ay nagtatag ng ugnayang diplomatiko sa 147 bansa noong 2022 at 13 bansa na lamang ang hindi pa nito nakakaugnayan. Noong 2020, sa unang pagkakataon, ang Korte Suprema ng Estados Unidos ay nagkaroon ng nakakaraming mga Katoliko at walang Protestante. Noong 2017, isang walang katulad na magkasanib na pahayag para sa pagkakaisang Kristiyano ang inilabas ng mga Katoliko at Lutheran bilang paggunita sa 500th anibersaryo ng Protestant Reformation. September 2015, si Pope Francis ang unang Papa na humarap at nagsalita sa isang joint session ng Kongreso ng Estados Unidos. Kaya, ayaw ng Biblia na ikaw ay malito o malinlang mga minamahal kong mga kaibigan. Nais ng Diyos na malaman mo sa mga huling araw na ito, ang pagpapasyang sumunod ba sa Diyos o sumunod sa halimaw? At ito ay may tinatawag na may kinalaman sa ating buhay at kaligtasan. Kaya nga po doon sa noong September 2015, nagsalita si Pope Francis ng napakalaking pulutong ng mga tao sa Capitol Hill. Sangayon din sa The Kiss of This Blood by Malachi Martin Consumate ng Vatican Insider, ang Papa ang pinakakilalang tao noong 20th siglo na kapagtatag ng personal na ugnayan sa mga pinuno ng 71 bansa at ngayon ay nakahanda para sa pandaigdigang pamamahala. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, makikita mo ang mga ganitong kalagayan sa kasulukuyan. Ang kapapahan sa maraming paraan ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang kapangyarihan sa buong sanlibutan. At sa bawat paglalakbay ng Papa, lalo pang lumalawak ang kanyang kapangyarihan at impluwensya. At milyong-milyong tao sa buong mundo ang tumitingin sa kapapahan bilang tanging pag-asa para sa pagkakaisa ng mundo, kapayapaan at kabutihang asal na siyang sinasabing at pinatunayang inihula ng Diyos. Ganito po ang sinasabi ng kasaysayan. Bagaman ang kapapahan ay hindi kasalukuyang nangingibabaw sa mga usaping pandaigdig gaya ng dati nitong ginagawa sa pamamagitan ng pamimilit, gayunpaman ang kapapahan ay isa pa rin sa mga pinakamaimpluwensyang kapangyarihan sa mundo sa kasalukuyan. Sino bukod sa Papa ang kinikilala o ginagalang ng halos sa buong mundo?
Ganito ang katanungan.

kailangan. Ang halimaw ba ay isang kapangyarihang panrelisyon? Ang sabi doon sa Revelation chapter 13 verse 15, at ipapatay ang lahat ng ayaw sumamba sa larawan ng halimaw. Sa tala ng kasulatan, malinan ay pinakikita sa aklat ng Apokalipsis o Revelation na ang entidad na ito ay may kinalaman sa mga usaping espiritual. Ang salitang sumamba o sinamba ay ginamit ng 5 beses sa Apokalipsis 13 bilang pagtukoy sa kapangyarihan nito. Revelation chapter 13 verse 4, and they worship the beast and saying, who is like the beast and who is able to make war with him? At sila'y sumamba daw sa hayop, at sino itong hayop na ito at sino ang pupwedeng makipagbaka sa kanya? Sa 12 katanungan, ano ang ginagawa ng halimaw sa mga banal? Ang sabi doon sa Revelation 13 verse 7, at ipinagkaloob sa kanya na makipagdigma sa mga banal at daigin sila. Karaniwang kinikilala ng kapapahan ay umusig at pumatay sa mga Kristiyanong matapat sa kanilang mga budhi. Lalo na noong gitnang panahon na siyang panahon ng pinakamalawak na kapangyarihan nito. Sinasabi ng ilang historiador na mahigit 50 milyong katao ang namatay dahil sa kanilang pananampalataya sa panahon ito ng matinding tinatawag na pagdurusa. Maliwanag na inakala ng simbahan na ginawa nito ang isang pabor sa Diyos sa pamamagitan ng pagpuksa sa tinatawag nitong heresy o maling pananampalataya. Humingi na ang Papa ng kapatawaran para sa mga kalupitang ginagawa sa simbahan, ngunit nananatili ang katotohanan na ito ay umuusig at pumapatay. 13 katanungan, ano ang mahiwagang bilang na kumikilala sa halimaw? Sangayon sa Revelation 13 verse 18, ang kanyang bilang ay 666. Sa Apokalipsis 13, 18 na binasa natin, sinasabi ng Diyos na bilangin ang bilang ng pangalan ng halimaw, at na ito ay bilang ng isang tao. Kapag iniisip natin ang tungkol sa kapapahan, ang taong karaniwang pumapasok sa ating isipan ay ang Papa. Ano ang kanyang pangalan? Isa sa mga opisyal na titulo ng Papa ay the Vicar of the Son of God, na sa Latin ay Vicarius Filii Dei, ang opisyal na wika ng simbahan. Sa mga artikulo ng pahayagan, kapag tinutukoy ang Papa bilang Vicar of Christ, madalas na ilalagay sa panipi na ang masalitang ito upang ipakita ng mga ito ay salin ng kanyang titulo. Sinasabi, mga kaibigan ko, ng aklat ng Apokalipsis na ang halagang Roman numeral ng mga titik ng kanyang pangalan ay maging katumbas na 666 mula sa salitang Latin na Vicarius Filii Dei. Titignan natin ang Crossing the Threshold of Hope by His Holiness na sinulat ni John Paul II. Kapag naharap sa Papa, kailangan gumawa ng isang pagpili. Ang pinuno ng simbahang Katolika ay itinuturing ng pananampalataya bilang kahalil ni Jesucristo at tinatanggap siya bilang ganoon ng mga mananampalataya. Anong sabi pa ng patuloy ni John Paul II, ang Papa ay tinuturing na sa mundo na kumakatawan sa anak ng Diyos, na humahalili sa lugar ng ikalawang persona ng makapangyarihang Diyos ng Trinidad. Ang opisyal na titulo ng Papa ay kahalili ng anak ng Diyos, na nangangahulugan siya na ang kinakatawan ng Diyos o anak ng Diyos o sa Diyos sa lupa. Sa Latin, ang opisyal na wika ng simbahan, ang kanyang titulo ay tinatawag na Vicarius Filii Dei. So, titingnan natin at pag-aaralan, ano bang ibig sabihin nito? Ang unang 6 na Roman numeral ang pinagsama-samang 666. Ang letter I, ito ay may bilang sa Roman numeral na isa. Ang V, ang equivalent niya ay 5. Ang X ay 10. Ang L ay 50. Ang letter C ay 100. At D ay 500.
So, tignan natin at ligyan natin ng kahulugan o numero ang Vicarius Filii Dei. So, yung V ay 5, yung I ay C sa Vicarius, yung I ay 1, yung C ay 100, yung A ay 0, wala siyang katumbas, yung R ay 0, yung I ay 1, yung U ay 5, yung S ay 0. So, kung sumahin mo yan ay 112. Halimbawa, yung Fili. So, yung F ay 0 din. Yung I ay 1, yung L ay 50, yung I ay 1, yung I ay 1. So, 53 ang total. Yung D ay, yung D ay 500, yung letter E as in Esther ay O, yung 1 ay, yung I ay 1, so 501. So, yung Vicarius ay meron siyang total na Roman numeral na 112. Yung Fili naman ay 53. At i-plus natin yung DE na 501, ang kanyang total ay 666. So, wala nang dapat pang pagdudahan. Ang lahat ng sampung katangiang inilarawan sa Apokalipsi 13 ay sinasabing tumutugma sa kapapahan, mga minamahal. At ang kapangyarihang ito ay may isang tiyak na tanda na hindi na natin dapat tanggapin. Sa isang susunod na aralin, tutukuyin natin ang tanda ng halimaw. Kung tatanggapin mo ang tanda, ikaw ay mapapahamak. Marami ang makakatuklas na ang pag-iwas sa tanda ay mangangailangan ng matinding pakikipagbaka at pananalangin. Ngunit maaring bigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya at tapang upang igalang at sundin ang lahat ng kanyang mga utos sa mga huling araw na ito. Kaya nga po, ang hayop na ito ay kinakailangan natin tignan at bigyan ng pansin. Ikalabing apat na katanungan, paano kinikilala ng Diyos ang nagtatagumpay laban sa halimaw? Sa Revelation chapter 14, verse 12, narito ang pagtitiis ng mga banal. Narito ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at sa pananampalataya kay Jesus. Ang mga banal ay tumutupad sa mga utos ng Diyos at nakikita sa kanila ang pananampalataya ni Jesus. Sa 1 John chapter 4, verse 4, kayo ay sa Diyos, maliliit na anak, at napagtagumpayan ninyo sila sapagkat ang nasa inyo ay higit na dakila kaysa nasa sanlibutan. Tiyak na may dakila at napakahalagang pangyayaring darating sa hinaharap, mga minamahal na mga kaibigan. Ngunit ang mga sumusunod kay Jesus ay walang dapat ikatakot at ipangamba sapagkat si Kristo'y nagtagumpay sa unang pakikipagdigma pa lamang doon sa langit na bayan. Ang dragon, ang diablo na dumadaya sa buong sanlibutan ay hindi po nagtagumpay. At nung mapako siya doon sa krus, binayaran niya lahat ng ating mga pagkukulang upang kung tayo ay maniwala sa kanya, ay hindi na tayo mapapahamak. Alam natin kung sino ang magwawagi sa labanan, sapagkat ipinangangako ng salita ng Diyos, ang nasa inyo ay higit na dakila kaysa nasa kanila. Mababasa yan sa 1 John chapter 4, verse 4. Gusto ko pong limihin natin itong katanungan, mga minamahal na mga kaibigan at nasugid na taga-subaybay. Handa ka bang sumunod kay Jesus saan ka man niya pangunahan? Kahit mawalan ka ng mga kaibigan at dumanas ng tinatawag na pag-uusig. Ang Panginoon natin ay handang magtanggol sa bawat isa sa atin. Ang banal na kasulatan ay kanyang ipinagkaloob sa bawat isa upang maging basihan ng ating pananampalataya at pagsunod sa ating pong Panginoon. So, kinakailangan natin pag-aralang mabuti ang salita ng Diyos. Kaya nga po, narito ang Words of Hope ay ipinapahayag ang tuwirang pag-aaral upang tayong lahat ay magkaroon ng tunay na pag-asa sa piling ng ating Panginoon. Kung kayo po ay nagnanais na tanggapin siya bilang inyong tagapagligtas, ay inaanyayahan kong kayo ay yumukod at tayo ay manalangin.
Dakila naming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan. Pinagpala ninyo ang aming mga masugid na tagasubaybay. At ipinagkaloob ninyo ang panahong mapakinggan sa pagitan ng kapangyarihan ni Jesus, sa kapangyarihan ng halimaw at kapangyarihan ng diablo. Si Kristo ang patuloy nagtatagumpay sa buhay namin sapagkat siya'y nagsakripisyo alang-alang sa kaligtasan ng bawat isa. Salamat o Diyos na pagpapalain niyo ang aming mga viewers at listeners. I-bless ang kanilang buhay, kalusugan, at ang kanilang relasyon sa inyo. Kung sila man ay nagkasala o Panginoon, inyo silang patawarin. Kung sila man ay naguguluhan, payapain ninyo sila sa pamamagitan ng inyong presensya. Salamat po sa masaganang pagpapatawad, Panginoon, sa aming mga pagkakasala sapagkat hinihiling namin ito sa napakadakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa mga viewers natin ng Adventist World Radio Manila at gayon din sa inyong patuloy na pamamatnubay at pagsuporta sa Words of Hope at ang ating temang Prophecy Odyssey. Kung meron kayong mga katanungan at dinanais nyong kayo ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa ating mga pag-aaral ay dumayal kayo sa numerong 0918-944-7891. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Abe Del Rosario or Abraham Del Rosario, na nakakasiguro kayong sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay magkakaroon kayo ng pag-asa.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yanit po ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwan ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin din sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, binakita nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahong ngayon hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan, ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, hindi sabihin yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga kwan, yun ay nabasa ko na rin sa Biblia na talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusang parang sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulungan na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay kamiligtuan at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalin si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. At nandito na naman po tayo sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial, at magsama-sama po tayo sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kamusta po kayo ngayong umaga? Happy, happy Sabbath po sa ating lahat. Ano, bago kong makalimutan, gusto ko kayong batiin ng maligayang araw ng Sabbath. At tayo po ay magsimba at magpasalamat sa Diyos, no, sa mga blessings na patuloy po nating natatamasa dahil po sa Kanya at sa pag-iingat po sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. At ang atin nga pong Bible verse for the day ay galing sa Philippians 4 verse 13. Ang sabi po dito, I can do all things through Christ who strengthens me. Magandang paalala po ito sa atin, no, na ang tunay na lakas po ay hindi lang galing sa ating mga sarili. Sa tulong po ng Panginoon, kaya nating harapin ang mga hamon, manatiling tapat at magpatuloy kahit mahirap. Nawa po'y panghawakan natin ito ngayong araw ng Sabbath. At sa atin pong mga kaibigan na nagnanais sa mga libreng aklat, aralin sa Biblia, kung gusto niyo pong makakuha niyan, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, ang atin pong tatalakayin ay patungkol sa food for the soul. Ano nga po ba itong pagkain na sinasabi para sa ating mga kaluluwa? Alamin po natin yan kasama si Ma'am Irene Gabin at ibigay na nga po natin sa kanyang panahon para sa bahaging buhay pamilya.
1: Isang mapagpalang araw po ang amin pong ipinaabot sa inyo sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ang topic po natin ngayon ay may pamagat na food for the soul. Ano nga ba ang pagkain ng ating kaluluwa? Ang aking ibig sabihin po ng kaluluwa dito, yung atin pong buhay. Ano po ba talaga ang kailangan natin na ilagay sa atin pong katawan? Ano po? Alam niyo po ba ang ang ating buong pangatawan, ano po, ito ay binubuo ng ating kaisipan, ano po, at saka yung ating itong katawan, iba't ibang bahagi po ng ating pong katawan. Alam niyo po, sa panahon ito, maraming mga tao po yung nag-iisip kung ano yung masarap kainin. Ano? Gayun din, ano ba yung masarap nilang lutuin? Ano po? Yan. Pagkapagkain kasi ang pinag-usapan, talagang nakaka-relate po tayo at saka masaya yung pakiramdam natin, lalo't higit kung masasarap na mga pagkain, paborito po natin, ang atin pong makikita, ano po, sa hapagkainan po natin. Pero alam niyo po tayo na mga nanay, ano, tayo po ay maingat sa pagpili ng mga pagkain na atin pong isiserve sa atin pong family. Bakit po? Sapagkat sa ating mga kamay nakasalalay, ang kalusugan po ng atin pong pamilya. Kaya nga po, maingat tayo kung ano yung ipapakain natin sa kanila. Sariwang mga gulay, mga prutas, at talaga namang punong-puno ng mga nutrients. Ano po? Upang sa ganon, ang atin pong buong katawan, ano, buong pangatawan, kasama ng ating kaisipan, ay maging malusog po. Sapagkat itong ating katawang ito ang ating magiging, ano naman po, magiging puhunan sa lahat po ng ating mga gawain. Bakit po natin, bakit po tayo nagiging maingat sa pagpili ng ating mga pagkain na ilalagay sa ating katawan? Bakit po? Sapagkat ayaw natin na tayo magkasakit, kailangan nating palakasin ang ating immune system upang makaiwas tayo, maprotektahan natin ang ating katawan laban sa sakit, at gayon din po ang maiwasan natin ang mga malulubong sakit at ang mga yung biglang kamatayan po. Ayaw po natin ito na mangyari sa atin. Alam niyo po, noong unang panahon, alam naman po natin na nagkaroon ng malaking baha, di ba? Sa Banal na Kasulatan, mababasa po natin ito na nagkaroon ng malaking baha. Pero alam niyo po ba, bago magkaroon ng baha, nais kong sabihin sa inyo na ang mga tao noong unang panahon, mahaba po ang buhay nila, no? Kung makikita po natin sa tala, ano, ang pinaka yung pinaka matagal po yung buhay, ano, dito sa ICM Metosela or si Matosalem, ano po, sapagkat siya po ay nabuhay ng 969. Si Adan nabuhay ng 930. Sino pang mga si Noah, ano po, si Noe ay nabuhay po ng 950 years. Pero ngayon po, pagkatapos po ng baha, ay umikli po ng umikli ang buhay ng tao. Bakit? Sapagkat hindi na po naging maingat ang mga tao sa pagkain. Ano po, kaya naging 600 na lang ang buhay, 400 plus, naging 100 plus, at si Abraham po ay nabuhay ng 175 years. So, yung lifespan po ng tao ay umikli ng umikli. Dahilan nga po sa isa sa pinakamalaking factor po dyan ay yung atin pong kinakain. Ano po? Atin pong tunghayan ang banal na kasulatan sapagkat dito ay mababasa natin ang mga tala na magbibigay po sa atin ng kalinawan. Ano po? Nang ano ang nangyari sa tao? Bakit ganito? Ano ba ang dapat na gawin natin sa atin buong mga buhay? Ang sabi po sa mga awit, ano? 90, ang talata po ay 10, ay ganito. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. So naging parang 70 na lang yung average na lifespan ng tao at nang dahil lang po sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon at meron din namang umaabot po ng hanggang 100 taon. Ngunit bihira na po yun, ano? Kung titingnan po natin ang sa populasyon ng mundo. So ang average lifespan po ng tao ngayon ay 70 years old. Na yan yun po yung average. Okay, pero ano ang sinasabi po ng banal na kasulatan? Meron ba tayong mababasa sa banal na kasulatan na magiging gabay po natin upang sa ganun maingatan po natin ang atin pong kalusugan at gayon din ang buong pangatawan natin? Pag sinabi ko pong buong kalusugan, yan po ay kasama ang mental, emotional, physical, social, and spiritual aspect po ng atin pong mga buhay. Ano po? Ang banal na kasulatan ay ito po ang nagsisilbing gabay natin, manual ng buhay natin. Kaya po sa mga Kristiyano, mahalaga ang banal na kasulatan. At nais po naming sa pangmamagitan ano, ng pag-aaral na ito ay bigyan po tayo ng kaliwanagan. Ano? Kung ano ang dapat nating gawin sa ating buhay na ito. Ano po? Sinasabi ng iba, ang banal na kasulatan ay siyang love letter ng ating Panginoon, ano? Bukod sa manual. At dito ko po kukunin ang ilan sa ating mga pag-aaral ngayon pong araw na ito, kung gaano kahalaga, ano po, na ating pong pakainin, ano, ang ating buhay ng salita ng ating Panginoon. Kasi dito nga po sa salita ng Panginoon, dito natin makukuha ang patnubay ng ating Panginoon upang humaba po ang buhay natin. So pag-usapan po natin ang banal na kasulatan o ang salita ng ating Panginoon, ano? Ang salita ng ating Panginoon ay mahalaga na atin pong pag-aaralan. Bakit? Ito po ang ilan sa mga dahilan. Una, ang salita ng Diyos ay siyang gabay ng buhay natin. No? Yan ay mababasa po natin sa banal na kasulatan. Ang mga prinsipyo, ang mahalagang mga tagubili ng ating Panginoon kung papaano ang ating buhay ay magiging malusog, masaya at matagumpay. Mga awit, 119, ang bersikulo po ay 105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So, ang salita ng Diyos ay gabay po natin sa atin pong kaluluwa, sa atin pong buhay. May sinasabi sa Genesis 1 verse 30, ang sabi po dito ay ganito, at sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. Kanina binanggit ko po sa inyo na ang mga tao nung unang panahon bago dumating yung malaking baha, no, sa panahon ni Noe, ay umaabot ang kanilang buhay ng 969, yung pinakamatanda, ano po, si Matosalem, 969 years old, aba. Eh, ngunit nung ipinahintulot na ang pagkain ano po, ng karne, at yan po ay pag-uusapan natin sa mga susunod pa, ay umikli na ng umikli ang buhay ng tao. Ngunit dito sa aking binasa, ay merong tagubilin dito ang ating Panginoon. Ano? May gabay sa atin na ang pagkain pala na ibinigay ng Panginoon ay mga pananim na sariwa, mga gulay, mga prutas, ano po, mga butil, yan po ang ibinigay na pagkain ng ating Panginoon. So una, mahalaga na ang salita ng Panginoon ay gabay natin sa buhay. Ano po? Pangalawa, ang salita ng Diyos ay katotohanan at nagpapabago ng buhay. Gusto niyo po ba na mabago ang buhay mo mula sa hindi magandang pag-uugali, marahil, at patungo sa magandang buhay, ano? Magandang buhay na magiging maunlad po tayo. So ulitin ko, ang pangalawang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay magandang pag-aralan po natin o dapat nating pag-aralan, sapagkat ito po, dito natin matutunghayan ang katotohanan, at itong katotohanan ito ang magpapabago ng ating buhay. Basahin po natin ang nasa Juan 17:17. Ang sabi po ay ganito, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Sa makatuwid, ang salita ng ating Panginoon, yan ang katotohanan. Pag sinabi natin katotohanan, yan po ang magsasabi ng totoong prinsipyo kung papaano natin magiging, kung papaano ang buhay natin ay magiging matagumpay. Ano po? May sinasabi din sa unang Tesalonika 2:13. Ang sabi po ay ganito, at dahil naman dito kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. So ang salita ng Diyos, yan ang katotohanan, ito'y matuwid, at dito natin makikita o mababasa ang mga dapat nating gawin, ano po, upang sa ganon ay magabayan po tayo. Meron pang sinasabi po sa Efeso 6:1-2, mga anak, ito naman po ay mga tagubilin sa mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Yan po ang sinasabi sa Efeso 6:1-2. Sa makatuwid, ang salita ay katotohanan at siyang ano po, magpapabago ng ating mga buhay. Kung gusto nating mabago ang buhay natin, maging mas matuwid tayo sa tingin ng ating Panginoon, basahin po natin ang banal na kasulatan. Meron din sinasabi sa Efeso 6:4, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Ganyan kahalaga ang salita ng ating Panginoon. Pangatlong dahilan kung bakit nararapat nating pag-aralan ang salita ng Panginoon, ito po, ang salita ng Diyos ay nagtuturo at sumasansala. Kanina, sabi ko po, ang salita ng Diyos ay siyang katotohanan at nagpapabago ng buhay. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay nagtuturo at ito po'y sumasansala. Ang ibig sabihin, ang salita ng ating Panginoon ang parang salamin natin na magsasabi sa atin kung ano ang hindi maganda o ano yung marumi sa atin pong katawan o sa atin pong buhay. 2 Timoteo 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ganyan kahalaga ang salita ng ating Panginoon. Di po ba? Kung nais nating basahin natin yung love letter ng ating pangmahal sa buhay, mas higit pa nating kapanabikan na basahin ang salita ng ating Panginoon, sapagkat ano po ang sabi? Ito'y magtuturo sa atin ng liwanag at siyang sasansala sa atin kung mayroon po tayong mga ginagawang wala sa katwiran. 2 Timoteo 3:17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuturo ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ganyan kahalaga ang salita ng ating Panginoon. Pang-apat po, ano? Ang salita ng Diyos ay ipinahayag sa mga tapat na lingkod ng Diyos at isinulat sa pagkasi ng banal na Espiritu. Ang salita ng ating Panginoon o ang tinatawag nating Biblia, yan po ay isinulat ng tao. Pero anong klaseng tao? Sinong klaseng tao? Ano po? O sino itong mga taong ito na sumulat ng banal na kasulatan? Sila po ay mga taong kinasihan ng Diyos, tapat na lingkod ng Diyos na kanyang pinagpala sila, kinasihan sa pamagitan ng banal na Espiritu na kinasihan ng karunungan upang maisulat ang salita ng ating Panginoon. So, uulitin ko, ang salita ng Diyos ay ipinahayag sa mga tapat na lingkod ng ating Panginoon at ito'y isinulat sa pagpatnubay at pagkasi ng banal na Espiritu. Ano sinasabi sa 1 Pedro 1:20 na maalaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. So, ang sumulat ng banal na kasulatan, hindi po yan galing sa sariling pagpapaliwanag, kung hindi yan po ay sa pamamagitan ng pagkasi ng banal na Espiritu. May sinasabi din sa 1 Pedro 1:21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng banal na Espiritu. Ano po? So napakahalaga na atin pong basahin, pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Ano po? At ang ikalima, kung bakit mahalaga na pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon bilang food for the soul. Yan po ang pagkain ng ating kaluluwa. Ay ganito, ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating mga buhay o pagkain ng ating kaluluwa. Ano po? Ano ang sinasabi sa Jeremias 15:16? Ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain, at ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, O Panginoong Diyos ng mga hukbo. Kung gaano natin pinapakain ang ating pisikal na katawan, ng mga pagkaing mga prutas at mga pagkaing mayaman sa mga masustansya, sa nutrients, gayon din naman natin pakainin ang ating mga buhay ng salita ng ating Panginoon sa pamagitan po ng ating mga pag-aaral. At nais ko pong basahin sa inyo ang nasa Jeremias 29:11. Ano pong sabi? Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ganyan kabuti ang ating Panginoon, mga kaibigan. Tayo po ay may mahalagang panukala at magagandang programa ang Panginoon sa ating buhay. Ang nais ng Panginoon, bigyan tayo ng buhay na masagana. Ano po? At sa pagbibigay sa atin ng buhay na masagana, kasama po dyan ang pagbibigay sa atin ng mga prinsipyo, kaalaman, gabay, ang kanyang mga salita na magbibigay sa atin ng pag-asa, kalusugan ng ating mga buhay, nang sa ganun hindi po tayo mapahamak at ang ating buhay ay maging malusog, maging mahaba ang buhay natin, sapagkat posible po na maging mahaba po ang buhay natin. Ano? So uulitin ko po to wrap up this study, ito ang pagkain ng ating mga buhay, ang salita ng ating Panginoon. Sa buong programa pong gagawin natin, lagi nating pag-aaralan ang salita ng ating Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng gabay. Una, ang salita ng Diyos ay gabay ng buhay. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay katotohanan at nagpapabago ng buhay natin. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay nagtuturo at sumasansala. Ano po, pang-apat, ang salita ng Diyos ay ipinahayag sa mga tapat na lingkod ng Diyos at isinulat sa pagkasi ng banal na Espiritu. At ang panghuli, ang salita ng Diyos ay siyang pagkain, ano po, ng ating kaluluwa. The food for the soul o pagkain ng ating mga buhay. Uulitin ko po kung gaano kahalaga sa atin ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain para tayo ay maging malusog ang ating kaisipan at pangatawan, mas lalo po nating busugin, ano po, ang ating mga buhay ng salita ng ating Panginoon sapagkat ang salita ng Panginoon ang katotohanan, gabay, ilaw sa ating mga daraanan upang sa ganun hindi po tayo mapahamak, ano? Mahal tayo ng ating Panginoon. Mga kaibigan, nais ko po kayong anyayahan na patuloy na sumubaybay sa ating programang ito. Maraming salamat po.
0: Thank you so much, Ma'am Ay. Napaka-timely reminder po nito sa bawat isa sa atin, ano, na ang salita po ng Panginoon ang pagkain ng buhay at napakahalaga po na basahin at pag-aralan po natin ito. Bagamat marami po sa atin mga busy, no, sa trabaho, sa school o sa kung ano-ano pang mga responsibilidad natin pagdating sa bahay. Pero maglaan po tayo kahit mga 5 minutes of our time, magbasa tayo kahit isang verse, isang chapter sa Bible, ano, at pag-aralan po natin ito. Nawa po ito'y naging inspirasyon sa bawat isa sa atin at kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Thank you so much for that wonderful song. Sana po ito'y naging inspirasyon sa atin ngayong araw ng Sabat. At bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng Biblia, ay nais ko pong batiin ang mga listeners natin sa AWR 89.1 FM, pati sa ating mga social media platforms katulad ng Facebook and YouTube. Gusto ko pong batiin si Sister Lynn Hashimoto. Ayan, lagi ko siya nakikita sa ating mga live stream programs. Ano, maraming salamat po sa inyong palagi ang pagsuporta sa amin dito sa Tinig ng Pag-asa. Sana po kayo ay pinagpapala sa mga mensaheng inyo pong napapakinggan dito sa ating programa. At mga kaibigan, tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pong paksa ay may kinalaman sa Discovering God's Direction. Ito po siguro, o hindi siguro, no, mga kaibigan, ito po ay tungkol sa paghahanap ng gabay ng Diyos sa mga desisyon, plano at direksyon ng buhay. Minsan po gusto nating malaman agad ang buong plano ng Diyos, pero madalas hindi niya ipinapakita ang lahat ng sabay-sabay. Sa halip, inaakay po niya tayo isang hakbang sa bawat pagkakataon. At sa pagtalakay po nitong paksang ito, atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At ang ating paksa ay galing sa aklat ng mga kawikaan. Discovering God's Direction. Ang pinakadakilang nais na matamo ng isang tao ay kanyang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. At kapag ka kanyang nalaman ang kanyang kalooban, handa namang siyang kanyang sundin at ganapin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, yung pinaka-greatest goal sa buhay ng tao ay kanyang matagpuan ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at ng ating tagapagligtas. Paano ito magagawa natin? Ayon sa sulat ngayon ni Haring Solomon, may tatlong bagay na ating bigyan ng pansin upang yung pinaka-ultimate goal ng isang tao ay kanyang matagpuan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ang una, trust in the Lord with all thine heart. Anong sinasabi sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, Versikulo 5 at 6, ating munang bigyan ng pansin ang ating pagbasa. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landas.

Pastor Kels, upang tayo ay masiraan ng loob. Pero merong sinasabi yung aking nabasa, kaibigan, ang wika, God will allow you to go through trials so that you will seek Him. He will save you and Him alone shall be praised. Ano sabi? Ang Diyos ay Kanyang inaayaan tayo na makaranas ng pagsubok sa ating buhay para hanapin siya at tayo Kanyang ililigtas. At ang wika, siya lamang ang ating pupurihin. Kaibigan, kapag tayo ay natutong magtiwala sa Diyos, anuman ang dumarating na pagsubok sa ating buhay, alam natin ang Diyos hindi tayo pababayaan. Kaibigan, sa ganong klaseng karanasan ay tayo ay nakakasumpong na kung papaano titibay ang ating paniniwala, pananampalataya sa ating Diyos. Akin ding naisip sa aking karanasan, bakit kaya ang Diyos pinapaintulot sa akin ang ganitong mga pagsubok sa buhay? Kaibigan, nais ng Diyos na tayo'y lumapit sa Kanya at magtiwala sa Kanyang mga pangako at makikita natin na kapag tayo ay nagtiwala sa Kanyang mga pangako, kaibigan, ang Diyos ay nanakikinig sa ating mga panalangin, lalong tumitibay ang ating relasyon sa Kanya. Kaya nga, yung trust nagpapatibay sa ating relasyon sa Diyos. Meron bang nabasa mga quotation na is kong dalhin din sa pag-aaral na ito? Katulad, kaibigan, ng natala sa Biblia, tatlong kaibigan ni Daniel. Ang kanilang pangalan ay si Shadrach, Meshach at saka si Abednego. Nung sila ay binigyan ng pagkakataon ng hari ng Babylonia na si King Nebuchadnezzar, sapagkat ang haring ito ay gumawa ng isang larawan, at ang larawan na yon, kapag ka narinig ng mga tao ang iba't ibang panungtog, kinakailangan sila yuyuko sa larawan. Ito ay isang pagsamba. Subalit, kaibigan, ang tatlong ito ay hindi yumuko sa larawan. Binigyan sila ng pagkakataon, pero ang sabi nila, alam namin at kami may pananampalataya, ang Diyos na aming sinasamba ay ililigtas kami sa horno na napakainit. At kung sakasakali ang wika ay hindi man kami ililigtas ng aming Diyos, kami ay hindi yuyuko sa larawan na yan. Kaya nga, ang ating mababasa, God did not put out the fire, He just put Jesus in there with them. Na nung sila ngayon ay niyagis sa horno na 7 times pinainit, sapagkat napakainit ayon sa istorya, yung mga tao nagagis sa kanila ang nangamatay sapagkat sobrang init. Pero noong nakita ngayon ni King Nebuchadnezzar, yung tatlo, hindi tatlong nakita, kundi 4 ang nakita. Bakit? Ang sabi, yung isa ay katulad ng Son of Man. Kaya ngang wika, God did not put out the fire, He just put Jesus in there with them. It's not about God putting out your fires. It's about who is in there with you. Kaya nga, ang Diyos ay pumapatnubay sa atin sa panahon ng pagsubok, katulad ng sinasabing footprint in the sand. Ang sabi, Panginoon, nung maganda yung ating paglalakbay ay 4 na bakas ang aking nakita. Subalit noong ngayong mahirap na ang paglalakbay, bakit 2 bakas na lang ang aking nakita? O ang sabi ng Panginoon, alam mo kanya, sa panahon na mahirap ang paglalakbay, kinarga kita, ang sabi ng Panginoon. Katulad ng mga grapes, ang sabi, grapes must be crushed to make wine. Diamonds form under pressure. Olives are pressed to release oil. Seeds grow in darkness. Whenever you feel crushed, under pressure, press, or in darkness, you're in a powerful place of transformation and transmutation. Trust the process. Trust God. Magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat ito yung proseso para lalong tumitibay ang iyong pananalig, ang iyong pananampalataya.

0: sa Diyos. Meron pa kaibigan na yung si Abraham, pinangako na sa kanya ng Panginoon, dadalhin siya sa isang lupang pangako. Bibigyan siya ng maraming anak at siya ay naging manlalakbay, tumira sa mga tolda. Pero yung pangako ng Diyos na magkaroon ng maraming mga anak, matagal na panahon, kaibigan. Subalit, ang lalaking ito ay nagtiwala sa Diyos bagamat meron siyang ginawa na ito ay sinabi ng kanyang asawa nung sila'y hindi nagkakanak ngayon ay binigay ni Sarah si Hagar para sipingan at magkaroon ng anak. Nagkaroon nga ng anak. Subalit hindi ito yung panukala ng Diyos. Ang panukala ng Diyos na siya'y magkaroon ng anak kay Sarah. At natupad yung pangako ng ating Panginoon. Kaibigan, kapag tayo nananalangin sa Diyos, kung minsan karaka-raka ay ibibigay ng Diyos. Kung minsan naman, kinakailangan tayong magantay. Kung minsan naman, kaibigan, kinakailangan ay mag-isip tayo o ipanalangin natin sa Panginoon ano yung pinakamabuti, sapagkat God knows the best and God is going to give the best, kaibigan. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Katulad ng bansang Israel, nung sila ngayon ay lumabas sa Ehipto, bakit sila dumaan sa Red Sea? Kung tutuusin natin, papaano sila makadaan sa dagat na pula, mga lulunod sila. Subalit, sa pananampalataya, ang Diyos ay ginamit si Moses para manguna sa bayan ng Diyos. At doon sa Red Sea ay nagkaroon ng highway, sapagkat ginamit ng Diyos yung tungkod ni Moses at ito ay naging tungkod ng Diyos. At pagkatapos ngayon sila lumabas sa Red Sea, sila ngayon ay dumaan sa ilang ng sur. Napakainit sa ilang, kaibigan. Bakit doon sila pinadaan ng Panginoon? Ang kanilang mga tubig na dala galing sa Egypt ay naubos na. Kung tutuusin, kaibigan, napakahirap na maglakbay sa ilang na walang tubig. Maaring hindi ka kakain ng tatlong beses o isang linggo, pero kung wala kang tubig, napakahirap mabuhay, kaibigan. Subalit, kaibigan, ang Diyos ay nagbigay ng tubig sa kanila na sa pamamagitan ng isang bato, at ang wika ngayon ng lingkod ng Diyos na si Apostol Pablo, yung espiritual na batong sumunod sa kanila, walang iba kundi si Kristo, kaibigan. Binigyan sila ng Diyos at yung kanilang pagkain ay ibinigyan ng Diyos. Tuwing umaga ay may nahuhulog na mana, at ang wika ng Biblia, ang mana ay angel's food. Ito'y pagkain ng mga anghel ayon sa aklat ng mga awit. Kaya nga, kailangan magtiwala sa Diyos. At pagkatapos ngayon, sila ay nakarating sa Mara. May tubig nga, pero mapait naman. Anong ginawa ni Moses? Lumapit sa Diyos at ang sabi ng Diyos sa kanya, maglagay ka ng sanga sa tubig. At nung inilagay yung sanga sa tubig, na inom yung tubig. Kaibigan, tuwing tayo'y nakakaranas ng mapait na karanasan, tandaan natin, merong pangako ang Diyos sa iyo. Kaya nga, tayo ay magtiwala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Ang Diyos ang nangako. Ang Diyos ang siyang tutupad sa kanyang pangako. Ang wika nga ni Apostol Pedro, hindi nagpapaliban ng Diyos sa kanyang pangako. Our Heavenly Father, kaibigan, ay alam niya ang ating mga pangangailangan. Ang kailangan lang ating hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa atin. Kaibigan, kailangan natin na tayo ay magtiwala sa Diyos. To trust is to believe. Na tayo magtiwala, tayo ngayon ay maniwala. At kapag ka tayo maniwala sa kanyang mga pangako, tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Samantalang si Apostol Pablo at si Silas ay nakabilanggo sa Pilipos, sila ay umawit ng papuri sa Diyos at nanalangin, bumaba ang anghel ng Panginoon nang abuksan ang mga pintuan, at akala ngayon ng jailer na yung mga bilanggo ay nakatakas. At nung kanya sanang kikitili ng kanyang buhay, kaibigan, Sumigaw ngayon si Apostol Pablo, ang sabi, huwag mong gawin yan, narito kami, hindi kami tumakas. Kaibigan, noong ngayong nakita yung mga lingkod ng Panginoon sapagkat siya humingi ng mga ilaw, kaibigan, ang sabi niya, what must I do to be saved? Ano ang dapat kong gawin para ko'y maligtas? Kaibigan, maging ang kaligtasan natin ay dapat tayong magtiwala sa Diyos sapagkat ang kanilang sinabi na si Apostol Pablo at saka si Silas sa jailer na yon, ikaw ay manampalataya sa Diyos at ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Kailangan nating kaibigan ang pananampalataya sa ating pagtitiwala sa Diyos na tayo manampalataya na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ang sabi pa nga sa banal na kasulatan, kaibigan, sa Kapitulo 5 ng Roma, versikulo 1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, yung inaring ganap sa magitan ng pananampalataya na kapagkat tinanggap mo si Kristo na yung tagapagligtas, kinilala mo yung kanyang sacrifice para sa iyo, kinilala mo yung kanyang pagkamatay sa krus at ngayon tinanggap mo siya na yung tagapagligtas, ikaw ngayon ay merong kapayapaan sa Diyos sapagkat ikaw ay inaring ganap. Ang ibig sabihin ng inaring ganap, ikaw ay pinawalang sala ng ating Panginoon. Meron pa rin sinasabi, kaibigan, dito sa aklat ng Epeso 2:8 at 9, ang wika, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay walang magmalaki. Kaibigan, yung ating kaligtasan ay ating matatamo ito by faith. Magtitiwala tayo sa ating Panginoon na ating tagapagligtas. Ano man ang ating maging karanasan, magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay hindi tayo pababayaan. Merong panukala ang Diyos sa iyo, kaibigan. Kaya nga, ang pangalawang bahagi ng ating pag-aaral na ito, lean not unto thine own understanding. Ano sabi? At huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Kung minsan ito yung ating direksyon na gusto, na para bagang ito ang pinakamabuti na. Pero kung minsan, kaibigan, at madalas, yung ating sariling pangunawa ay tayo ay nabibigo. Sapagkat sa akala natin ito yung pinakamabuti. Pero kung tayo magtitiwala sa Diyos at kung sakasakali tayo ay magkakaroon ng pasya, ating ipagkakalob sa Panginoon na tayo ay tutulungan, kaibigan, sa ganong paraan, tayo ay magtatagumpay. Hindi tayo malalagay sa alanganin. Bakit? Huwag tayong magtiwala sa ating sariling pangunawa. Merong sinasabi ang ating banal na kasulatan dito sa Isaiah 55, versikulo 8 at 9. Bakit kailangan tayong magtiwala sa Panginoon at hindi tayo mananalig sa ating sariling pangunawa? Ano sabi ng Biblia? Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamaraan ay aking mga pamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Ang Diyos na alam niya yung future, yung ating inaharap, alam niya yung mga pangyayari. Kaibigan, kung tayo magtiwala sa Diyos, kaibigan, tayo ay magtatagumpay. Itong dahilan kung bakit ang Diyos ay nagbigay ng mga propesiya ang mga propesiya, bago pa mangyayari, ay binanggit na ng Diyos. Katulad ng aklat ng Daniel, ang aklat ng Apokalipsis, at gayon din yung mga binanggit ng Panginoon na mga tanda sa kanyang malapit na pagparito, na kapag tayo ay merong pangunawa na hiniling natin sa Diyos, bigyan tayo ng karunungan, kaibigan, malalaman natin ngayon ang takbo ng panahon. May mga tao kung minsan nagtitiwala sa kanilang sariling kakayan, subalit sa wakas nito, sila ay hindi nagtatagumpay. Merong mga tao kung minsan akala nila sila ay nakakita na ng ginto. Ito na yung pinakamabuti sa akin. Ito yung aking minamahal. Kaya nga, may mga mag-asawa kung minsan nagkakahiwalay, akala nila sila ay magkakasundo. Akala nila sila ay magkaroon ngayon ng katiwasayan sa kanilang mga buhay. Pero kaibigan, ang Diyos nakakabatid sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Diyos ngayon nagtuturo sa atin na kung tayo ay magtitiwala sa Diyos, kaibigan, ang Diyos ibibigay ang tagumpay. Ano yung pagkakaiba kay King Saul at saka kay King David? Si King Saul, yung unang hari ng bansang Israel, siya ay nagtiwala sa kanyang sarili. At noong ngayon, siya ay umihiling ng kung papaano niya harapin ang mga hamon sa kanya at sa kanyang pakikipaglaban, siya ay sumangguni sa Witch of Endor. Samantalang si King David naman, sa kanyang pamumuno, bago siya pupunta sa isang malaking labanan, siya muna ay nagtatanong sa Panginoon. Meron siyang inquiry sa Diyos, hindi sa kanyang sarili. Meron siyang sariling pasya, pero nagtitiwala sa ating Panginoon. Ito ngayon yung pagkakaiba, kaibigan. Kaya ang sabi pa ng ating Biblia, sa aklat na mga awit 119 versikulo 99, ako'y may higit na pag-unawa kaysa lahat ng aking mga guro, sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patotoo. Kaibigan, ito yung kanyang sikreto. Binubulay-bulay niya yung mga patotoo, yung kalooban ng Diyos. At sa ganong klaseng pagbubulay-bulay ngayon, ang Diyos ay tinuruan siya. Ang pangatlo na bahagi ng pag-aaral na ito, sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin. Kaibigan, kilalanin mo na ang lahat ng mga tinatangkilik mo ay galing sa Diyos. Hindi galing sa iyong sariling sikap, bagamat ikay nagsisikap, pero sino ang nagbibigay sa iyo ng lakas? Sino nagbibigay ng mabuting kalusugan? Sino nagbibigay ng karunungan sa iyo? Hindi ba ang Diyos? At kapag kinilala mo ang Diyos, kaibigan, iyong isusurrender ang iyong buhay sa Kanya. Na kapag iyong sinurrender ang iyong buhay sa Kanya, anuman ang gusto ng Panginoon ay iyong susundin sapagkat Siya ang nangunguna sa iyo. At ang sabi pa, acknowledge the Lord in every thought. Kilalanin mo ang Diyos sa bawat isipan at gayon din mga salita. Kung ikaw man ay nagtagumpay, kaibigan, ang tagumpay na ito ay hindi sapagkat ikay marunong, kundi ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay. Kilalanin mo ang Diyos sa iyong trabaho. Binigyan ka ng mabuting trabaho, Panginoon, at ikaw ay magtatapat sa iyong trabaho at gayon din sa iyong tahanan. Binigyan ka ng Diyos ng napakabuting tahanan, kaibigan. Kilalanin mo ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng isang mabuting tahanan. It will be a foretaste of heaven. Kilalanin mo ang Panginoon sa mga araw na mapanganib, kaibigan. Nang sabi nga ni King David, bagamat ako'y lumalakad ang wika sa labis ng kamatayan, ako ay hindi matatakot sapagkat ikaw ang aking shepherd, ikaw ang aking pastol, at ako'y nagtitiwala sa iyo, O Panginoon. Kaya nga, magtiwala tayo sa Panginoon. Kilalanin natin anuman ang tagumpay na ating ngayong nararanasan, utang natin ito sa ating Diyos. kilalanin natin ang Diyos sa ating ngayong pagsasalita, sa ating ngayong pagkilos. Tandaan natin, kaibigan, na ang mga pangako ng ating Panginoon ay para sa iyo at para sa akin. Yung ating pangangailangan, Kanyang ipagkakaloob. What a privilege, kaibigan, na ang Diyos na ating sinasamba, ating kilalanin Siya, at pagkatapos huwag tayong magtiwala sa ating sariling pangunawa, at tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng isang manunulat, God's promise for guidance doesn't make us infallible. Our very errors will be overruled to produce greater humility. Kaibigan, hindi nangangulugan at kapag tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, tayo ay infallible na, para tayo ay wala nang pagkakamali. Merong pagkatulad ni Abraham, bagamat siya nagtiwala sa Diyos, nanampalataya sa Diyos, meron siyang pagkakamali. Subalit, itinuwid ng Diyos ang kanyang pagkakamali at siya'y ginawa ng Father of Believers, Father of Faith. Lahat ng mga nananampalataya sa ating Panginoon ay maging binhi ni Abraham, tagapagmana ng pangako ng ating Panginoon. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Ang kailangan natin, magtiwala sa Kanya, at tayo ngayon huwag manalig sa ating sariling pangunawa at kilalanin natin Siya, Siyang pinanggagalingan ng mabuting pagpapala. Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa. Kita mo, kaibigan, ano sabi? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan, ang ating mga suliranin. Kaibigan, nawalan ka ba ng trabaho? Idalangin natin sa Diyos, bigyan ka ng mabuting trabaho. Wala ka bang pera para yung pangangailangan ng iyong pamilya ay masapatan? Humingi tayo sa Panginoon. Sa Panginoong, kaibigan, hindi tayo mabibigo, sapagkat napakabuti ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Mapagpala at dakila po namin Diyos, kami po'y nananampalataya, nagtitiwala, hindi kami pababayaan ng aming Panginoon. Bagamat kami nakakaranas ng maraming pagsubok, aming pong nararanasan ang mga bagay na ito upang kami ay lalong magtiwala sa aming Diyos. Dakilang Diyos, pagpalain po ang mga tagapakinig ng programang ito. Ipagkaloob po ang kanilang pangangailangan sa physical, higit sa lahat sa spiritual. Ano man ang mga problema sa kanilang mga tahanan, o Diyos, nasa inyong mga kamay ang solusyon, pagpalain nawa po ang bawat isa. Dakilang Diyos, may mga may karandaman, inyo po silang pagalingin. Hipuin nawa po ninyo papagpalang kamay upang sa lalong madaling panahon sila po'y gagaling. Maraming salamat, O Diyos, na inyo pong pinagkaloob ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, mahal ka ng Diyos, pagpalaing kanawa ng Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy, at nawa po ito yung naging pagpapala sa ating mga kaibigan na nakikinig sa mga oras na ito. Alam niyo po, ito pong pinag-usapan natin, no, ay hindi tungkol sa paghahanap ng mysterious signs sa bawat pagkakataon. Ito po ay tungkol sa ating pananalangin, pagbabasa natin ng Biblia, yung wisdom, godly counsel, patience, at obedience. Kapag hinanap po natin ang Diyos Diyos ng tapat, tinuturuan po niya tayong maglakad ayon sa kanyang kalooban. Ang sabi nga po sa Proverbs 3 verses 5 and 6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight." Sana po mga kaibigan tayo pinagpala dito sa ating mensaheng ito. At kung kayo po may mga katanungan o nagdanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, muli maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

0: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
1: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
0: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
1: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
0: Revelation of Hope.
1: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isang mapagpalang araw ng Sabado sa inyo pong lahat, mga ginigili po naming taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. And now mga kaibigan, we have come to the culmination of our Revelation of Hope series dito lamang sa atin pong himpilan sa radyo sa 89.1 FM. Gusto ko po munang banggitin ang atin pong AWR bank account para po sa inyo pong mga offering. Ang atin pong Metrobank account ay 0777077548501. Ulitin ko po sa Metrobank 0777077548501. Pwede niyo pong ipadala doon ang inyo pong mga offerings para po sa pagpapalaganap ng atin pong programa dito pa po sa Adventist World Radio 89.1 FM. So ngayon po mga kaibigan, ang tatalakayin po niya ay napakaganda po dahil ito lamang ay hindi na po isang paanyaya kundi isa rin pong pagtatalaga sa bautis sa atin na kung gusto po natin na mapalapit pa sa atin pong Panginoon ay magpasakop po tayo at magpagamit sa Kanya. Kasama natin siya sa paglago, kasama ang ating Panginoon Jesucristo sa pating paglago bilang Kanyang mga anak. Tayo po muna ay makakarinig ng isang napakagandang awitin.

0: all things new. Hope starts here.
1: Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Dan. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, samantalang kayo po ay nakikinig sa atin pong pag-aaral muli sa Revelation of Hope. Sila na nagmamaneho sa kasalukuyan, samantalang kayo po ay nakikinig, kami po ay patuloy na nanalangin sa inyo na sana po ay maging maingat ang inyong paglalakbay, makarating kayo ng ligtas sa inyo pong paroroonan. At kami naniniwala na magiging pakinabang muli ang ating pag-aaral mula sa salita ng Panginoon. Sa amin pong mga kaibigan, mga magulang na nasa kanilang mga tahanan, at saan man po kayo naroroon, kung kayo man ay nakikinig, umaga man sa inyong lugar, tanghali man o gabi, kayo po ay aming binabati ng magandang araw. Sana tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan, samantalang tayo po ay nakikinig sa panibagong pagtuklas ng katotohanan mula sa salita ng Panginoon. At kung kayo po ay may mga kahilingan o di kaya ay mga katanungan na gusto po ninyong maliwanagan, alalahanin po ninyo ang mga bilang na katulad ng 0917-1742-777, 0917-1742-777, 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, marami pong salamat muli sa pagkakataon ninyong ipinagkaloob sa amin ngayong gabi. Kami po ay muling makikinig ng inyong banal na salita. Sa amin pong pagtuklas ng katotohanan, ipahintulot po ninyong maging bukas ang aming isipan, ang aming mga puso upang tanggapin ang mensaheng inyong inilaan tangi sa bawat isa sa amin. Salamat po ng marami sa inyong pangunguna, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron tayong paksang tatalakayin, ito po ay napakahalaga. Ang pamagat po ay iniliving sa tubig. Buried under water. Ang Panginoon nung siya ay narito sa lupa, sa edad na 30 ay nag-iwan siya ng halimbawa kung papaano siya inilibing sa tubig. Nang halimbawang ito ay napakahalaga na dapat natin maunawaan, lalong-lalo na sa isang taong nais tanggapin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Ang tanong na atin pong pag-aaralan na siyang sasagutin din naman po sa atin pong pagtatalakay ngayong gabi ay katulad ng ang bautismo ba sa tubig ay kailangan pa? Mahalaga ba ito? Bakit ang mga simbahan, iglesia ay nagbabautismo ng magkakaiba? Mahalaga ba ang bautismo sa buhay ng isang taong nagsasaliksik ng katotohanan at kapag nasumpungan niya, kinakailangan ba ang bautismo sa kanyang buhay? Gaano ba kahalaga ang bautismo? Sangayon po sa aklat ng Marcos 16, talatang 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaibigan, mga minamahal po namin mga magulang, napakahalaga ang bautismo sapagkat ang sabi po dito, ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay meron pong kasiguruhan. May pangako ang langit sangayon sa Biblia, siya ay maliligtas. Kaya nga dito ay atin pong masusumpungan kung papaano ang Diyos sa pamagitan po ng kanyang banal na salita ay ginagabayan tayo upang atin pong maunawaan ang kahalagahan ng isang bagay, seremonya na dapat mangyari sa buhay ng isang tao, lalong-lalo na sa isang taong nagpapasakop ng kanyang buhay sa Panginoon, lalong-lalo na sa isang taong gustong tanggapin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas at magkaroon siya ng panibagong karanasan sa kanyang buhay na niminsan ay hindi pa niya naranasan. Ano ho ba ang huling instructions na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad nung siya ay narito po sa lupa? Sangayon po sa aklat ng Mateo 28, talatang 19, Dahil dito magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So nakita po natin na ang instruction na ito, ang utos na ito ay kanyang ibinigay sa kanyang mga alagad. At siya ang ginagampanan din ng mga nangangaral ng Ebanghelyo. Lalong-lalo na doon sa mga taong gustong magkaroon ng panibagong buhay. Sila ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Alam po ninyo, ang huling habilin ng isang tao ay laging makahulugan. Kaya nga, ang atin pong Panginoon nung siya ay narito sa lupa, ay kanyang ibinahagi sa kanyang pangitain para sa bagong iglesia, na anumang iglesia na hindi nagtuturo o nagsasagawa ng bautismo ay hindi sumusunod sa utos ng ng Diyos. So narito ang habilin ng Panginoon, narito ang instruksyon ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa kanyang iglesia, na na bautismuhan ang tao na tumanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang sabi pa ng atin pong pag-aaral, ang sinumang iglesia na hindi nagtuturo o nagsasagawa ng tamang bautismo ay hindi po sumusunod sa kautusan ng atin pong Panginoon. Ilan ba, Pastor, ang pamamaraan ng bautismo na binabanggit ng Biblia? Alam po ninyo sa aklat ng Efeso 4 talatang 5, napakaliwanag isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Ito po ay napakaliwanag. Alalahanin po natin, maging anuman po ang ating pananampalataya, iisa ang atin pong Panginoon. Walang hangad o hangarin ang langit na yayamang tayo ay tumatanggap na meron isang Diyos, isang Panginoon. Isa rin ang pananampalataya na dapat meron sa mga taong gustong maligtas at makita ang Panginoon ng personal doon sa langit. Maliban sa isang Panginoon, isang pananampalataya, dapat ay isang bautismo. So, ang tanong ay ilan po dapat ang klase ng pagbabautismo? Ang sabi ng Biblia, isa lang ang uri ng pagbabautismo at ito yung tamang pagbabautismo. Sa salitang Grego, ang ibig sabihin po ng baptism ay baptiso. Nang ibig sabihin po ay inilulubog o di kaya ay meron pong paglubog sa tubig ang isang taong bibinyagan o di kaya ay babautismuhan. Paano ho ba binautismuhan ang atin pong Panginoon? Alam po ninyo, katulad ng madalas kong banggitin at ulit-ulitin po sa ating pag-aaral, walang ibang ligtas na kaparaanan sa buhay ng tao kundi ang sumunod sa kung anong halimbawa ang iniwan sa atin po ng Panginoon. Pag tayo sumunod sa tao, alam natin na ililigaw tayo ng tao. Subalit kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon, alam natin na tayo ay nasa mabuting daan, alam natin na tayo ay nasa isang paglalakbay na magdadala sa atin saan? Sa isang buhay na sagana, isang buhay na walang hanggan, dadalhin tayo kapag tayo sumusunod sa Panginoon sa isang paglalakbay patungo doon sa langit na bayan. Papaano ba binautismohan ng Panginoon? Hindi ba ang Panginoon ang ating ehemplo, kaibigan? Kaya nga't atin pong tignan. Sangayon po sa aklat ng Marcos Kapitulo 1, talatang 9 at 10, ang sabi, at nangyari ng mga araw na yaon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. At karakarakang pag-ahon sa tubig ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit at ang Espiritu na tulad ng isang kalapati ay bumababa sa kanya. Kaya nga dito po ay ating makikita, mga minamahal kong mga kaibigan, si Jesus ay nabautismuhan sa tubig sa pamamagitan ng ano po? Ng paglubog. Alalahanin natin, nung ang Panginoon ay nabautismuhan, siya po ay nasa tamang gulang. Ano ho? Ulitin ko, ang halimbawa na ipinakita sa atin ng Panginoon, nung siya ay bautismuhan, siya po ay nasa tamang gulang. Ang sabi ng talata na ating pong binasa, siya'y inilubog at siya'y umahon. Mula saan? Mula sa tubig. Paano ba binautismuhan ni Felipe yung lalaking taga Ethiopia? Sang-ayon sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 8, talatang 38 at 39. At sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating, at kanyang binautismuhan siya. At nang magsiahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng bating, sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa. So kaibigan, ang sabi po rito, yung ehemplo na iniwan ng Panginoon nung siya'y bautismuhan ni Juan Bautista, siya rin ang sinundan ni Felipe at ng mga alagad. Kapwa sila lumusong sa tubig at pagkatapos siya'y bininyagan at umahon sila mula doon sa tubig. Saan sumisimbolo ang tubig? Sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 22, talatang 16. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magdindig ka at ikaw ay magbautismo. At hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. So ang simbolo, kaibigan, ng tubig ay paghuhugas ng karumihan ng atin pong mga kasalanan. Kaya nga't kung ibig mo na ang iyong kasalanan, ang iyong karumihan, ang iyong sakit, ang iyong kabiguan, o anuman ang mapait, madilim na pinagdadaanan sa atin pong buhay, mapapawi ang lahat ng mga bagay na yan kapag tayo ay nagpasimula sa isang buhay. Buhay na atin pong isinaalang-alang ang pagbabautismo. Kaya nga't napakahalaga ano po, dahil ang pagbabautismo, sang-ayon po sa ating pag-aaral, ay papawiin niya lahat ang ating pong mga kasalanan. Sakit, karamdaman, kabiguan ay kanyang aalisin. Bakit? Sapagkat tayo ay dinamtan ng panibagong ano ho, balabal ng katwiran ng Panginoon. Tayo ay pinatawad ng Panginoon mula sa ating mga kasalanan na parabagang hindi tayo nagkasala nung tanggapin natin ang Panginoon sa atin pong buhay sa pamagitan po ng pagbabautismo. Sapagkat ang bautismo ay sumisimbolo saan? Paglilinis ng atin pong mga kasalanan. Ang wisik, ang buhos ay hindi po sapat para mahugasan ang kasalanan ko, kaibigan. Hindi po sapat para mahugasan ang kasalanan mo. Ano ho? Tanging sa pamagitan lamang ng paglubog. Tanging bautismo ng buong katawan sa pamagitan ng paglubog ang tangi lamang makapaghuhugas ng iyong kasalanan at ng akin pong kasalanan. Ano ang sinisimbolohan ng atin pong pagsunod sa tamang bautismo? Sa aklat ng Roma, napakaliwanag na binabanggit po ni Apostol San Pablo, Kapitulo 6, talatang 3 hanggang 6, tayo ngay nangalibing nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Hallelujah to the name of God. Kung papaanong si Jesus, kaibigan, ay namatay at inilibing at pagkatapos ay nabuhay, ganun din ang bagong Kristiyano. Ganun din ang bagong nilalang. namatay ang kanyang lumang pagkatao, namatay ang kanyang lumang buhay ng kasalanan, inilibing sa ilalim ng tubig at bumangon upang mabuhay sa isang panibagong buhay. Oh, napakagandang karanasan, kaibigan. Ang karanasang ito ay atin lamang pong matatanggap kung ating ipapasakop ang ating buong-buong buhay sa Panginoon. Kung tayo lamang ay susunod sa nais ng Panginoon sa ating buhay, kaibigan, ang sabi po dito ay tayo ay babangon sa isang buhay na panibago. Hindi ba ito ang iyong hangarin, kaibigan? Opo, mga magulang, hindi po ba ito ang ating hangarin sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng isang buhay na payapa, isang buhay na sagana, isang buhay na meron pong katiyakan, merong kasiguruhan at merong pag-asa? Kaibigan, ang tanging pag-asa natin ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nga't kung papaano ang Panginoon ay namatay at inilibing at pagkatapos ay nabuhay, ganun din ang magiging karanasan ng isang bagong tao o di kaya bagong Kristiyano. Inilibing ang kanyang kasalanan, ang kanyang lumang pagkatao sa ilalim ng tubig at siya ay bumangon sa isang panibagong buhay at karanasan. Ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi lamang pagiging isang mabuting tao. Ang buhay ng isang Kristiyano ay ito po ay ang kamatayan ng kanyang lumang pagkatao. Tandaan natin yan, kaibigan. Ano ho? Ang sabi rito ay kapag tayo nabautismuhan, namatay na yung dating pagkatao natin. Kung dati-rati ay lagi tayong nanlalamang, yun po ang mawawala at mamamatay. Yun ang ating ililibing. Kung dati ay lagi tayong nagsisinungaling, yun ang ililibing. Kung dati-rati tayo ay makasarili, yun ang ililibing. At kung dati kung anuman yung ating buhay na makasalanan, kinakailangan po ilibing yun. Dahil yun ang dapat na mamatay upang tayo ay magkaroon ng panibagong buhay. At ang panibagong buhay, tanging-tangi lamang ibibigay ng Panginoon sa atin kung tatanggapin natin siya bilang personal nating tagapagligtas. O, ang sabi ng Biblia, tayo ay nangalibing kasama niya saan? Sa bautismo. Ang sabi pa diyan, kapag ang lumang buhay ay namatay at nailibing na, tayo po ay aahon sa tubig na isang bagong nilalang, na isang bagong tao. Yung dati-rati nating kinakain na hindi dapat kainin, wala na po yun kasi tayo ay bago na. Kung dati-rati ay nagiging pasaway tayo o di kaya ay palasagot sa ating mga magulang, ngayon tayo ay bagong nilalang, bagong tao na. Kung dati-rati ay tayo ay laging nakikinabang o di kaya sakim, gusto natin lahat ay sa atin. Ngayon po ay bago na. Nagiging mapagbigay na tayo, nagiging mapagmahal na tayo, nagiging mapagpatawad na tayo, nagiging hindi na tayo palaaway, kundi tayo ay nagiging mapagpayapa na. Hindi ba yan, kaibigan, ang nais nating buhay sa mundong ito? At yung ating pagnanais ng isang buhay na binago, mangyayari lamang po yan kapag isuko natin ang ating buong buhay sa Panginoon, tanggapin natin siya bilang personal na tagapagligtas. O kaibigan ko, mararanasan mo ang tunay na ligaya ng buhay, ligaya na tanging pinagmumulan ay ang ating mahal na Panginoon. Alam nyo, kapag tayo po ay tumanggap ng banal na bautismo, ang banal na bautismo ang publikong kapahayagan na ating iniiwan ang lumang pagkatao. Ang banal na bautismo ay publikong kapahayagan na atin nang iwinawaksi ang mga makasalanang buhay natin, kundi tayo ay ano ho, nakikipagkasal sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, ang pagtanggap ng bautismo ay parabagang pagtanggap ng Certificate of Marriage. Ano ho? Kapag sinabing tayo ay ikinasal sa isang babae, babae sa lalaki, ibig sabihin iniwanan na natin yung ating pagiging single. Ano ho?

ingatan. Hindi ba napakaganda na malaman ng tao na ikaw ay binagong ang iyong buhay dati-rati? Malaman ng tao na tayo ay hindi na yung dating taong kanilang kilala, kundi nakita na nila ang pagbabago sa atin pong buhay. Dahilan na rin sa ating tinanggap ang Panginoon bilang atin pong personal na tagapagligtas. Kaya nga't ang dala nating pangalan ngayon ay ang pangalang Kristiyano. Ano po? Sa aklat ng Galacia, Kapitulo 3, talatang 27, sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis, sino po? Si Kristo. Kaya yung maruming damit na ating dating suot-suot, dulot ng kasalanan, dulot ng pagiging makasarili, nung tinanggap natin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas, opo kaibigan ko, at pinahintulutan na yung balabal ng kanyang katwiran ang siyang idamit sa atin, kaibigan, ang nakikita ng tao na sa atin ay ang katwiran ng Panginoon. Ang nakikita na ng tao sa atin ay ang larawan ng Panginoon. Ang nakikita na ng tao sa atin, tayo ay nagiging daluyan na ng kanyang biyaya. Ano po? Hindi ba napakagandang karanasan yan, kaibigan? Kaya nga't kaibigan, inihikayat kita sa tulong ng banal na Espiritu. Alam kong ikaw ay nag-iisip, alam kong ikaw ay nasa balag ng pagpapasya, alam kong ikaw ay nananalangin, nagabayan ng Panginoon, turuan ka, tulungan ka, at akayin ka sa tamang landasin ng buhay. Kaibigan, ang gabing ito ay inilaan ng Panginoon sa iyo. Tumutuktok siya sapagkat ibig niya na ikaw ay maligtas. Ibig niya na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang sabi po diyan, kapag tayo ay nabautismuhan, tinanggap natin si Jesus bilang ating personal na tagapagligtas at pinakamabuting kaibigan. Oh, siya yung pinakamabuting kaibigan na kahit ano mangyari, hindi niya tayo itatakwil. Siya hindi katulad ng atin pong kaibigan sa lupang ito na kaibigan lang minsan pag may kailangan, kaibigan lang kapag kamaayos ang kalagayan sa buhay. Pero kapag ang ating buhay ay merong pinagdadaanan, minsan napakahirap na nating hanapin, tawagan ang atin pong mga kaibigan. Kaibigan, ang Panginoon ay iba. Sa panahon ng kasaganahan, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng pangangailangan, siya ang pinakamabuting kaibigan na sa anumang paraan, hindi kanya itatakwil, kaibigan ko. Hindi kanya pababayaan. Ang sabi ng Biblia, sagana ang kanyang biyaya, sagana ang kanyang pagmamahal. Itakwil man tayo ng lahat, maging ng ating mga magulang, subalit kakanlungin tayo ng atin pong Panginoon. Hindi ba yan ang tunay na kaibigan na gusto nating samahan? Hindi ba yan ang ating inahanap na kaibigan na sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, tinutulungan ka at tinutulungan ako para ating malampasan ang mga bagay na yan sa ating buhay? Kaya nga't kaibigan, ang ating pagtanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas sa magitan ng bautismo, kanyang ipaparanas sa atin ang kanyang kapangyarihan upang ikaw at ako ay maranasan natin ang tunay na ligaya ng buhay. Kapag tayo po ay nabautismuhan, ibinihis na sa atin ang likas, ang katwiran, ang balabal ng atin pong Panginoon. Kilala ka na bilang isang Kristiyano. Kapag tayo ay kilala na bilang isang Kristiyano, ingatan natin, kaibigan, ang pangalang Kristiyano. Ano ho? Dahil kapag hindi po natin iningatan yan, nasasalawla ang pangalan ng Panginoon. Kapag hindi natin iningatan yan, ay na nasisira ang likas ng atin pong Panginoon. Ano ho? Kadalasan nga, pag nagkamali tayo, yan ba ang Kristiyano? Kita ho ninyo, ang Panginoon wala namang kinalaman sa ginawa nating pagkakamali, pero nadadamay siya. Dahilan saan?

0: hindi nakikita sa atin ang dapat makita na isang bagong buhay at isang bagong nilalang. So kaibigan, iingatan natin ha, yung pangalang Kristiyano, dala natin ngayon kahit saan tayo pumunta ang pangalan ng atin pong Panginoon. Kaya nga't ang sabi ng Panginoon sa Biblia, at ngayon bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo. Kaibigan, ang sabi ng Panginoon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka. Laksan mo ang iyong loob. Marami ang nananalangin sa iyo, kaibigan, upang maging matapang sa pangalan ng Panginoon, natanggapin siya bilang personal na tagapagligtas sa pamagitan ng bautismo. Magtindig ka, kaibigan ko, at ikaw ay magbautismo. Sumunod tayo sa Panginoon, sapagkat ang pagsunod sa Panginoon, katiyakan, kasiguruhan na makikita natin siya ng mukhaan doon sa langit na bayan. Mahalaga ba kung anong uri ng bautismo ang dapat gamitin? Tingnan natin kung ano ang binabanggit ng Galacia 1 talatang 8. Subalit kahit kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. So kaibigan, ano ho, napakahalaga na dapat natin malaman ang tamang uri ng bautismo. At iyon ang ating susundin. Dahil kung hindi, ang sabi po diyan ay hayaan siyang sumpain. Nalulungkot man tayo sa mga katagang ito na binabanggit ng Biblia, bagaman masakit, kaibigan ko, subalit ito ang totoo. Alam po ninyo ang katotohanan, masakit. Subalit kapag tinanggap natin yung katotohanan, ay unti-unting aalisin ng Panginoon yung puot, yung hapdi, yung sakit na yan, upang maranasan natin ulit ang tunay na ligaya ng buhay. Ang sabi diyan, paano natin gagamitin yan? Ang sabi po ay ituturo muna natin ang alin? Ang ebanghelyo, ang mabuting pabalita mula sa langit. At kapag ang tao ay tinanggap ito, siya ay nagsisi at siya ay nanampalataya, well, ang sabi diyan ay ito yung mga hakbangin upang walang maging dahilan na hindi siya bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ano ba ang batayan na meron tayo na ang ibang uri o forma ng bautismo ay pumasok sa simbahan o di kaya sa iglesia? Marcos 7, talatang 8, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng tao. Alam po ninyo, nung unang panahon, doon sa bansang Europa, ang kanilang mga simbahan ay meron pong tinatawag na baptistry o di kaya ay kung saan inilulubog ang isang taong tumanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Na hanggang ngayon ay yung mga simbahan nung araw na hanggang ngayon ay naroon pa rin po yung baptistry na kanilang ginagawa, na kanilang ginawa at pinagbibinyagan doon sa mga nais tanggapin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Ang iglesia, nung ika-apat at ika-limang siglo, nag-develop sila ng idea na ang mga sanggol na ipinanganak ay guilty doon sa tinatawag na original sin ni Adan na atin pong unang mga magulang. Kaya nga't ang batang sanggol na guilty sa original sin ni Adan, siya po ay waglit. Ano ho, siya po ay makasalanan. Kaya nga't ang lahat ng mga sanggol ay dapat pong linisin at tanggapin nila yung tinatawag na initiation para sila'y mapabilang sa pamilya ng Diyos. Alam ba ninyo na ang practice na ito ng pagbabautismo sa mga sanggol ay naging opisyal na tinanggap ng simbahan sa Konsilyo ng Mela noong 416 AD. Mula noon hanggang ngayon, ito po ay nagiging practice at nagiging tradisyon na na ginagampanan o di kaya ay ginagawa ng simbahan. Paano natin malalaman na ikaw, kaibigan, ay handa na para tanggapin ang banal na bautismo? Alam ninyo, ang Panginoon, lalong-lalo na ikaw, kaibigan, na patuloy na sumusubaybay sa atin pong Revelation of Hope, di mo ba alam na ang Panginoon araw-araw ay nangungusap sa iyo? Di mo ba alam na ang Panginoon araw-araw ay nanliligaw sa iyo? Di mo ba alam na ang Panginoon ay araw-araw ay tumutok-tok sa iyong puso, kaibigan ko? Ang tanong ay, papaano ko malalaman, Pastor, na ako ay handa na para tanggapin ang banal na bautismo? Kaibigan, una, kung iniibig mo ang Panginoon at siya lang ang magiging sentro ng iyong buhay, isa yan na dapat mong isaalang-alang. Pangalawa, kung tinatanggap mo siya bilang iyong personal na tagapagligtas. Ikatlo, kapag naranasan mo ang bagong pagkapanganak, yun bang gusto mo nang iwanan ang lumang pagkatao? Ito po ay ilan sa mga hudyat na ikaw, kaibigan ko, ay handa nang tumanggap ng bautismo. Kapag naintindihan mo na at tinanggap ang mga katuruan ng Biblia at lahat ng turo ng Panginoon, kaibigan, ngayon na ang panahon upang ikaw ay mabautismuhan. Kapag ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan sa nakaraan at gusto mo na magbagong buhay, kaibigan, walang dahilan para patagalin pa natin ang ating pagpapasya. Kapag ikaw ay nakipagkasundo na iwanan ang iyong kasalanan at mabuhay ng isang buhay kay Kristo, kaibigan, ngayon na ang takdang sandali upang iyong isuko ang iyong buhay sa atin pong Panginoon. Huwag na nating hintayin na makaramdam pa tayo na okay na ako. Doon pa lang natin tatanggapin ang atin pong Panginoon. Kaibigan, mahal ka ng Panginoon at ang bautismo ang pasimula ng iyong paglalakbay spiritual. Maaring nagtatanong tayo, Pastor, meron pa ho akong isang bagay na hindi ko pa mapagtagumpayan. Saka ko na lang tatanggapin ang Panginoon. Saka na lang ako magpapabautismo kapag ka naalis ko na yon. Kaibigan, kailanman hindi mangyayari na maalis ang isang bagay, bisyo, bago mo tanggapin ang Panginoon. Mangyayari lamang na maalis ang masamang bisyo sa iyong buhay kapag isinuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, kaibigan, ang tutulong sa iyo. Ang Panginoon, kaibigan, ang magbibigay sa iyo ng lakas. Ang Panginoon, kaibigan, ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang iwaksi, upang iwasan, upang mawala ang anumang bisyo na pumipigil sa iyo upang hindi tanggapin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Kaibigan, anuman ang iniisip mong balakid, huwag kang mag-alala. Ngayon ang araw kung saan tumutok-tok ang Panginoon sa iyo. Pagbuksan mo siya at hayaan mo siyang manahan sa iyong puso at ang sabi ng Panginoon, ako ang bahala, tutulungan kita upang ikaw ay maging matagumpay. Ano ang kasunod ng bautismo sa tubig? 1:3 talatang 5. Maliban na ang tayo ipanganak ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. So ang bautismo, kaibigan ko, sa tubig, bagaman ito po ay public manifestation ng ating pagtalikod sa mundo, public expression na gusto natin ng panibagong buhay kay Kristo. Ang sabi pa ng talata, ang ipanganak na muli sa tubig at ng espiritu ang magbubukas ng kaharian ng langit upang ikaw at ako ay makapasok doon. Ang bautismo sa tubig ay sinusundan ng bautismo ng banal na espiritu. Nakita po ninyo? Kaya nga't walang dahilan na tayo po'y mag-alala, walang dahilan na Iisipin natin na meron pa akong bisyo, gusto kong mawala muna lahat yung aking bisyo bago ko tanggapin ang Panginoon. Kaibigan, ang sabi po dito, kapag tayo ay nabautismuhan sa tubig, tayo ay babautismuhan din sa banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ang siyang tutulong sa atin para ating malampasan ang mga pagsubok na yan, para ating maiwasan at mawala na totally ang mga bisyo na siyang pumipigil sa atin sa pagsunod natin sa atin pong Panginoon. Ang mabautismuhan sa banal na Espiritu ay nangangahulugan ng lubos na pagpapasakop sa pangangasiwa ng banal na Espiritu sa atin pong buhay. May connection ba ang bautismo sa pagiging kaanib ng iglesia? Gawa, Kapitulo 2, talatang 41 at 47. Yaon ngang nagsitanggap sa kanyang salita, ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa at idinaragdag sa iglesia ng Panginoon araw-araw ayon sa nangaligtas. Kaibigan, meron. Siyempre, kapag tayo po ay nabautismuhan sa Panginoon, ay magiging kaanib na rin tayo ng iglesia ng Panginoon. Tandaan po natin, ano ho, kung meron isang Panginoon, meron isang pananampalataya, meron isang bautismo, meron din pong iglesia. Tunay na iglesia ng Panginoon. Kaya nga't kung tayo po ay mabautismuhan, magiging kaanib tayo sa iglesia, na yung iglesyang iyon ang siyang sumusunod sa atin pong Panginoon. Ang iglesyang iyon ang siyang kapahayagan ng kapangyarihan ng Panginoon sa lupang ito upang tayo ay makilala na mga anak na lalaki at babae ng atin pong Panginoon. Alalahanin natin, siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ang iglesia. Ang Panginoon ang ulo at ang katawan ay ang iglesia. Kaya nga't siyempre, pag tinanggap natin ang Panginoon bilang ulo, dapat ay mapaanib tayo sa iglesia sapagkat ang kanyang katawan ay ano ho? Ay ang iglesia. Mahirap naman na tayo ay susunod sa ulo na walang iba kundi ang Panginoon, na yung iglesia naman na ating kinaaniban ay hindi yun yung katawan ng Panginoon. Hindi ba mas maganda na kung ang ulo ay ang Panginoon, yung mismong katawan ng Panginoon, ang iglesia? At ako'y naniniwala, hindi tayo ililigaw ng Panginoon sa iglesia na sang-ayon po sa aklat ng Kolosa, ay walang iba kundi ang kanyang katawan. Sapagkat sa isang espiritu, binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Kapag tayo ay nagpasya na magpabautismo, tayo ay magtatalaga din na maging aktibong kaanib ng iglesia. So kaibigan, narito ang isang magandang karanasan. Kapag ating ipinasakop ang ating sarili sa Panginoon, tinanggap siya bilang personal na tagapagligtas sa pamagitan ng banal na bautismo. Tayo ngayon ay magiging kaanib ng kanyang katawan. Tayo ngayon ay magiging kaanib ng kanyang iglesia. Iglesia na nagpapatotoo na tayo ay kanya at siya ang ating Panginoon. At kapag tayo ay kaanib na ng iglesia, magiging aktibong kaanib din tayo ng iglesia. Ano ho? Ano ibig sabihin ng aktibong kaanib? Abay, siyempre tayo'y makikisangkot sa anumang gawain ng iglesia. Tayo ay makikisangkot ng aktibo. Saan? Sa pangangaral ng ebanghelyo, sa pagbabahagi ng mabuting balita. Dapat aktibo tayo sa lahat ng mga ano ho, sa mga kawang gawa sa atin pong kapwa-tao, sapagkat yan ay kapahayagan ng kabutihan ng Panginoon. Yan ang likas ng Panginoon na dapat makita sa atin kapag tayo po ay naging kaanib ng atin pong iglesia. Kaibigan, ating sundin at sundan ang Panginoon at hindi tayo maililigaw ng atin pong landas. Ang sabi ng aklat ng Gawa, 22 talatang 16. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, kaibigan ko, at ikaw ay magbautismo. Kaibigan, minamahal po naming mga magulang, kayo po na inaabutan ng amin pong tinig. Ako'y naniniwala na ang Panginoon araw-araw ay tumutok-tok sa ating mga puso. Ako'y naniniwala at nananampalataya na hanghangarin ng Panginoon sa atin ay upang ikaw, kaibigan, ay bigyan ng Panginoon ng panibagong karanasan sa iyong buhay. Upang ang hangarin ng Panginoon na makita ang pagbabago sa iyong buhay ay matupad at mangyari. Walang hangarin ang Panginoon kundi para sa ikabubuti ng tao. Walang hangarin ang Panginoon kundi ibigay ang kanyang pangako sa atin na buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang pagtanggap natin ng banal na bautismo ay hindi upang tayo ay pangunahin sa ating isipan maligtas. Ang pagtanggap natin ng bautismo ay ating ay personal na kapahayagan na tumutugon tayo sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ang pagtanggap ng banal na bautismo ay publikong kapahayagan na tayo ay handa ng magbagong buhay. Ang pagtanggap natin ng banal na bautismo ay publikong kapahayagan na tayo ay susunod na sa mga kalooban ng Panginoon sa ating buhay, hindi na ang aking sariling kalooban. So kaibigan, ang banal na bautismo ang siyang pinakamahalagang aspeto sa pagiging Kristiyano. At tanging ang bautismo lamang sa pamagitan ng paglubog sa pananampalataya ang ayon sa Biblia na nagpapahayag ng kahulugan sa simbolismo ng bautismo. Kaibigan, ang bautismo ay ang pagpasok sa iglesia, tunay na iglesia ng atin pong Panginoon. Kaibigan, kami na patuloy na nangangaral ng kanyang mabuting balita, araw-araw saksi namin ang Diyos. Kami po ay nananalangin sa inyo. Hindi man namin nababanggit ang inyong mga pangalan dahil marami kayong nakikinig sa atin pong pagtatalakay gabi-gabi, subalit alam ng Panginoon ang aming mga puso. Alam ng Panginoon ang aming hangarin. Kung papaano binago ng Panginoon ang aming buhay, nais din po namin, kaibigan ko, na ang iyong buhay ay mabago rin ng Panginoon. Yung kapanatagan, yung kapayapaan, yung kasaganahan, yung kasiguruhan na amin pong nararanasan, nais din po namin i-share sa inyo, kaibigan ko. Kaya nga't narito, ang Panginoon tumutok-tok sa atin pong mga puso. Kung nais ninyong tumugon sa panawagan ng Panginoon, tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas sa pamagitan ng banal na bautismo. Kaibigan, tama ang iyong pagpapasya. Tama ang udyok ng banal na espiritu at ikaw ay tumugon upang ipasakop ng buong buo ang iyong buhay sa pangunguna ng atin pong Panginoon. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon bilang personal mong tagapagligtas sa pamagitan ng bautismo, alalahanin mo ang mga numero ng amin pong mga cellphone, 0917-1742-777, 0917-1742-777, 0918-9447-891, 0918-9447-891, at sabihin po ninyo sa amin, Pastor, salamat sa Panginoon. Kanyang binuksan ang aking puso at isipan. Salamat sa Panginoon, Pastor. Nalaman ko ang katotohanan. Natuklasan ko na ang katuruan ng Biblia ay ang katuruan ng langit, katuruan ng Panginoon. Ang katuruan ng Panginoon, handa akong sundin. Tanggapin ang Panginoon bilang personal kong tagapagligtas sa pamagitan ng bautismo. Kaibigan, Maari mo ba sa mga numero na aking nabanggit ay sabihin doon ang iyong pagpapasya at kami po ay handang umalalay, tumulong sa inyo at gampanan ang aming tungkulin na kayo po ay bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Kaibigan, narito kami, patuloy na mananalangin sa inyo upang kayo, tayong lahat, ay maging matagumpay sa ating pagharap ng iba't ibang hamon sa ating buhay hanggang sa tayo ay magtagumpay ng lubos sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa. At sa kanyang pagdating sa ikalawa, sila na nagtapat sa Panginoon. Sila na naging matapang na iniwanan ang mundo, iniwanan ang lumang pagkatao at pinahintulutan ang Panginoon na manahan sa kanyang puso, sila ang madadatnan ng Panginoon sa ikalawa. Ikaw yun, kaibigan ko. Ikaw yun, magulang ko. Ikaw yun, ako yun. Walang hangarin ng Panginoon, kundi makita ka at ako, tayong lahat, doon sa langit na bayan. Gusto mo ba yung kaibigan ko? Tayo po'y manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Tunay na wagas ang inyong pagmamahal sa amin. Tunay, Panginoon, na sa kabila ng kami makasalanan, ay patuloy po ninyong inuunat ang inyong mga kamay upang kami ay inyong iligtas. Salamat, Panginoon, na ayon sa aklat ng Isaiah 59, talatang 1, hindi bingi ang tenga ng Panginoon upang hindi mapakinggan ang samo at pakiusap ng amin pong mga puso. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na amin pong natuklasan. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Salamat, Panginoon, sapagkat ako ay patuloy ninyong nililigawan. Ako ay patuloy ninyo, Panginoon, na sinasamahan at pinapaalalahanan na ang langit, ang pag-asa at kaligtasan ay inyong iniaalok sa akin. O Panginoon, alam po ninyo ang buhay ng bawat isa, lalo na sa amin pong mga kaibigan, mga magulang na nakikinig sa amin pong Revelation of Hope. Maaring sa ngayon iniisip nila na may mga balakid, Panginoon, kaya nga't hindi pa sila handa na ipasakop ang kanilang mga sarili. Subalit kayo na po ang nagsabi. Kung anuman yung mga bagay na iyon na siyang nagiging balakid at hadlang, kung kanilang ipapasakop ang kanilang mga puso sa inyo, tanggapin kayo bilang personal na tagapagligtas sa magitan ng banal na bautismo. Kayo ang magbibigay ng kapangyarihan at lakas sa kanila upang kanilang mapagtagumpayan ang kanilang mga kahinaan at sila ay makapamuhay ng masaya, maligaya, masagana sa piling ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, pagtibayin po ninyo ang kapasyahan ng aming mga kaibigan, mga magulang, na tanggapin kayo sa magitan ng banal na bautismo. Patatagin po ninyo ang kanilang paninindigan, ang kanilang mga kalooban, na alam namin, Panginoon, na may mga pagsubok na darating sa kanila, subalit kayo na rin po ang nangako na sa anumang paraan hindi po ninyo sila iiwanan. O Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat ng aming mga kaibigan na patuloy na nakikinig at umaantabay sa amin pong Revelation of Hope. Ingatan po ninyo sila araw-araw sa kanilang buhay. Patuloy po ninyo silang akayin, Panginoon, hanggang sa masumpungan nila ang tunay na daan, buhay at katotohanan patungo sa langit na bayan. Tanggapin nga po ninyo ang aming panalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, maisang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
2: Ito ay hindi lang isang